0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:14 ng mga katropa. Kining maong time check, ito diri ganato sa Senthone Vitamin C. Ang alkaline base nga vitamin C pampaligon sa immune system aron di gyud ta daling taptan sa mga sakit-sakit. Labi na sa panahon karon, usos grabe ang sakit nga dengue mga katropa. Morning, wa gyud tay kumpiyansa katropa ka Philip. Nirabang dengue resistance agad mo testingan ini. Labi na sa mga bata pagkatropa ka Philip, importante kayo. Senthone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Bulsa. Modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects?
0: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
2: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Bullseye! Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas, data popule, necesse nun esse.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waipos ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan niini, wai pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot dini katog pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa itong pag-umanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Lunes. Pisa 17, bagay katropa sa buwan sa Agosto. Tuig 2026.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Agres katropa ka John Layman Chavez, abay King.
2: Libertas expresiones nan solom ios lukindi est sit itsam ios odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya, dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabuhatan.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, may buntag rin dere yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye. XFM. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye.
0: Good morning, Tara Kape!
3: Ay man akong kape.
2: Ha? Arap ang kape, manager.
4: Wa amang wala mo
2: na. Basta ma-traffic yan eh. Madilig.
4: Nalangay ikaw katropa kay Philip kay...
3: Murag doon ako noy. Duha ka lane mangoy. Giukupar ko no sa disgrasya. Des may SRP.
2: Yan
3: na pita. Unahan ko na pita. Kon, kanang... Des may SMC side. Bitaw na pita katropa kay Philip.
2: Junction.
3: Oras ko kapin, oy! Pero ako nakakita man sa sakinan niya.
2: Dahil na disgrasya.
3: Pero baka pa sin, doon ay posibilidad.
2: Eh, pag disgrasya to, siguro dito pagkandang talisay.
3: Ah, dire, pag nagsugod ang traffic at tropang Philip, dire, bitos may petron, bitaw? At banga ng... I don't know, salad yung lugar, ha? At banga ng mga nairegisanom na niya. Oh, grabe, alagi sa traffic lagi. Happy pa na kong sa iyo kay kung maabot. Morning, nangailangay ko rin taon ko, wa ko tawag kapil, uyan ako lagi. Pero is basa na ta greetings ka tropa kay Philip, at kung magiging saunan nga sa iyo, kayo nagmata, good morning ninyo, ha? Si Fudge Stalim, good morning. Listening from SWUMC. Abay, Japet Candol, saka kumbati ko taon. Championship na meron, ang among kontra, silas Abay Japet. Pero marag kuwang sa player eh. Lunes pa sa kayo.
2: Domingo.
3: Maonal na ito siguro. Naamsad tayo mga kulokabildo sa katropag Philip.
2: Domingo ba? Domingo.
3: Di, kumplito naman ang mga kalingawan. God. Kuha naman, kanang padong naman fiesta sa amua. Karong Pizza 23 fiesta, matay gabi eh. Namista ko gabi. Dito ko silang Brad Vincent Laran. Mista ko, nauli ko, dugay kayo eh, mga alas city. Dugay naman alas city. Misa na ba ito, alas 8-1, alas 8-1, pero gabi, portig yung lainas lawas man ako. O nga ni Pauwais ako. Oy, uso kayong dengue ha, gumug ko piyansa. Daghana lagi ros gipang dengue, katropa ka Philip. Although, dili naman ni Ingon, kakuyawan kayo, kay resistensya may testingan. Kinanglan, protection gitas lawas. Yung mga bata, di halapaim na nag-vitamin C. Pagkatonan na katropang Philip o yung dampunga mga kapsula halas way atong Sanzon Vitamin C. Mga bata, biyo kayo rap, katong sirap lang, ha? Paligon gitas tong lawas, mga katropa. O niya, kita mo diag mga stock ng mga tubig, halay panghuwad na ninyo. Okay, grabe ang pagsakaron sa kasus dengue, katropang Philip. Gumikan atong 1-1 na kalabing simana. niyang uban diha mga repito mga ligid, mga bukong, sa mga taga-pro. Kailan ba kag bukong? Oh, bukong okay, ba? Bukong. Ako lagi klaro kay Bobby ka rich kid bi taw ka.
5: Bukong sa mo.
3: Mo ba?
5: Oh.
3: Mo ba?
5: Bukong lang.
3: Anong na may bukong sa inyo dyan? Nalilubi na lupi ng parin?
5: Oh, eh, marami si Lingan.
3: Lingan. Pero anyway, check ko na tagpag-asa, baktan, katropang rap-rap. Gumikan kay Diak, doha ka baga LPA, katropang Philip. Posible ko no matod pang mahimo ning bagyo. Ha? Check ko na dayon, katropang rap-rap. Good morning, katropang Alex Comendador. Buntag ni Alex. Si Maghanoy Joshua, good morning. Hey, watching live kumangkan from Liloan. Ha? Liloan man yung ano na pagumangkod may mga taga-paril mga
5: Atuel mga si Rohano bisag asa man
3: Maghanoy
5: man Atuel man mama na pagkatanga
3: na yung mama
5: ilalaglalis na ako
3: kaya ko yung lahe mamuga pilido o biking pa ana lalagi kang mailan
5: iba ka o biking yung mga kaliwat wala sa biking
3: ako ang kaliwat ako ari ka side ni mama mang marinti siya kudaan kaya padungan mo kong mga pistaron. Mama na ko, kumamanay siya, Garcia o Minchaves.
5: Oo, niya.
3: Si Papa, Laguno, mas Papa. Oo,
5: niya, katong nag-aplido o maligwat.
3: Anya,
5: ano na karinti? Parinti ba niya? Laguno ang middleman.
3: Hindi naman na bailan.
5: Oo, gani. Palihara na. Maghanoy niya at yun ang tunga.
3: Wala man, wak mamingon si Joshua.
5: Ikaw, sige ka pangungkod. Ikaw, ay nalang din na si Glalis. Kung iwan dyan kay Baut, mag-Glalis na ito. Kaya ako'y suhito.
3: Diba? Suhito ka, bigarangag na ang imong kaliwat.
5: Natural, naabray bati sa mo ah. Ah, bati na, di na kaliwat.
3: Mausan. Ay, nako, si Boss Sino, good morning. Sa mga taga-Buhisan. Watching with my husband nga si RD Maluluyon. May buntag ni RD, ha?
6: RD Maluluyon.
3: Siyempre, ikaw katropag-rap-rap. Huwag naanang nga taga-pag-asa. Sa di pa tamuad to sa to kabagahisgutanan. Okay, importante po kay katropag-Philip. Monitor tas panahon. Sabi na ni Ining, wagi klaro itong flood control. Dako kita gasto, baga katropa.
5: Ha? Anya, congratulations na katropa. Ang Jarly, happy na ito mag 300,000. Gamay na like ko ang. Asa ito ang page?
3: Asa?
5: Ay, ito ang page ba?
3: Last bitaw nag 300,000 ta. Nahaktag kalit.
5: Ade, sagi na.
3: Kaya na sa gisgo na. Sige, tagbalik na uno na sa stage. Hindi,
5: katawa pa. Ay,
3: nasig. Alam mo, like ka mo dyan. Pero wala nagang istorya kay last na hakta. Tanawar ang atong page.
5: Like lang ba? Like
3: ang atong page 14 na ang tatong daghana. Ang usa na hack, ang usa.
5: Ang magsige magsawa yung BBM. Mao na gihack.
3: Ikatulo na ning page na to.
5: Sige magsawa yung BBM.
3: Nawa atong page katong karahanan. Masert pa man, XFM Cebu. Magsige post na lang ng mga lubot.
5: Mao na. Karoon pa ka na sayon. Kaya ang Pilipinas, may bayan ng pila to? 6.7 billion nga dos meta.
3: Mahala na
5: lang sila.
3: Ma'am Febs, Tenebs, good morning. Diyan ba mo niya? Katropang Joy Nunez, good morning. Wala pa katropang rap-rap ang atuwan tagapag-asa. Bawon niya, saon ni pagbanabana, aros panahon, di makibawon ning mga tao o sa itong pangandamon na niya. O kung sa'y posibleng epekto ni Drisato, Drisopo, ay mga ganyan magkapangandam takay, bisag way bagyo mga katropa. Grabe mang yung uwan-uwan.
5: Ay,
3: sa nakita ng luwa, magbaha. Sobrang sa ganyan, na kaya nangaon. Ikaw, bastos naman kayo.
5: Dili man tanang luwa.
3: Dila, ay, gibalik pag hindi mo.
5: Ay, naghuna-huna.
3: Nagkagay na naon rin mga restaurant.
5: Ayaw na naghuna-huna. Basta,
3: ito pag hililo. Ay, naghuna. Grabe, habi to. Ay, sus, panahon na to, katropag Philip. Morning, importante yung kayo. Masaira na tong weather forecast. E doha lagi di ka low pressure ron nga posibleng mahimong bagyo. O niya, o sa may posibleng epekto ani diri sugbo. Dito, taod na magitang way uwan. Wala pa sa kabot si Mana. Grabe sa kayo. Wala pa eh. Ang amuwa, nag-uwan na itong nakalabay si Mana.
5: Ang amuwa. Ang amuwa. Ang amuwa. Lahi man tanaga mo nyo, paril mo na muwa. Nangliki na sa kanyang yuta dito.
3: Nangliki ng yuta.
5: Pastila,
3: no? Nagipan lang tawan, rabag ka to, nga taas-taas ang huwaw. Usahay na, doy sima, magburtag malipay nga magbagyo. Ay, lumura sa tagmag-ool. Sobra sa skainit, usaho na malan yung mga lugar dres ato, nga way klarong supply tubig.
5: Ang mga mag-umas.
3: O magsigisag, mayroon itong muklik tong iingong idol BBM nga, ipone natin ang mga lupa. Ipone na tubig. Magamit sa tag-tuyot. Ha? May tatog ba tinuod? To, di awaman. Tubig, tuwa mang gihapon. Lapos, masapa. Ang uban, tuwas dagat. Huwa man ingon nga gitapok. Kaya tinuod pang iyong gisulti.
5: Wala man tayo mga cistern ko. Oh. Matag ko nga mga dam. nga maoy musaw sa tubig yung tropang dyan, ligig yan sa kapiran.
3: Wala pag-iapon ng pag-asa. Asa man eh, di makontak, moring na, di matubag.
5: Kasi gamitin nila, lonis man.
3: Asing na mahaw.
5: Ay, blip.
3: Oy, pag-asa, panubag na mo, oy.
5: Next, Alex,
3: sabi nyo lang, tuktok ang
5: pag-asa.
3: At least ba, makaandamin tao ni Janry Redoblado. Pero anyways, katropa ka Philip, dito maglangay. Bullseye.

0: una karon sa tuwag kabagahisgutanan. 77 anyos nga senior citizen. Trending de social media human yayungi sa mga miyembros pamilya ni ini. Aron makaklaim sa 2,000 pesos nga ayuda. Gikan sa uplift. Sa maning ayudang uplift. Gatos Binalbagan Negros Occidental. Ay, kami, pagkita akong video ni Katropang Raptap. Magsakaluoy ni Tauhana, mamatay.
1: Ang gobyerno na.
0: Maulagin ni lisod kaayo, Katropang Philip. Ang gobyerno, mga katropa, murag, magnagkatog ni sila. Imagine! Og, pala yung pagkita sa video, Katropang Raptap.
1: Namatay na pagkandulito.
0: Dawa na, butangig audio, Godrap. Porting layu agi sila. Oh, no.
2: Murag unsa gyud
0: botahan daw. Oh, talawa. Usa ka layo nang ilang gibaklay. Mga miyembro des pamilya, gibutangan na in tawag.
3: Iliko na ang beres.
1: Ako lang sakit ang kakundugan na katropa ang dyan lang nagdanaw eh.
0: Tungod sa 2,000 pesos nga ayuda katropa ka Philip.
1: Wala lang gina sila naka-coordinate sa barangay?
0: Oh,
1: sa NGO?
0: Eh, pwede man ni Katropa ka Philip, tingali nga, ang paagi na to, lahi-lahi mo kubra. As long as masiguro nga buhi pa. Naga-DSWD, Mosoro Desbay.
1: Asa mo DSWD?
0: Kaysa, dahil noon pa na nato, Sindro, kita mo kung sa'y daan in taong gisubay, ano? Kada kong risgo ni, tungod sa 2,000 pesos nga ayuda, kadagana. Ha? Bisa pag inadlawan ni pila na katao, sobra upat, oh. Oh. Katropa ka Philip.
1: Hindi pa na pwede mabutang.
0: Sus, paita in town. Gikarga lang kuwayan.
1: DSWD sa mga, mika-mika ramo na, kapirat-pirat
0: na inyong mata. Nila, at tuan na last buy nga. Oh, sus, layo, apila ka kilometro in town, gilakaw ni kituan is bukit in town,
1: Negros. Ba mao na ni naaman na sila dirato sa ato ang barangay wa man masayod na
0: oh.
1: Ang DSWD na mismo may mohimo og guidelines sa mga beneficiary kada ka man beneficiary nga di nakabarog kato mga bidridden mga katropa
0: trawa na
1: dakbayan sa Sugbo kanini ang ato ang distribution sa senior citizens
0: oh.
1: Kato mga bidridden ni katropa ang Janli ang mga disbursing officer na with the coordination of barangay
0: oh.
1: Mo'y mo-adto sa mga balay sa mga beneficiary, kansang mga tag-iya sa kwarta di na makabarog.
0: Bullseye! Mo'y nakadaglisod ani katropa ka Philip?
1: Oh.
0: Kaluoy in taos tiguwa. Simbakog! Simbakog ang kadighabol, mabuslot magka. Unya kahasol ini.
1: Ang stress anak katropa.
0: Sus, tanawag o sa kabakilid na oh. Ah, gamayng ligas in taon na mga tiguwang pudrabay gaalsa.
1: Ang nakalasaw na yun. Ang beneficiary sa na.
0: Yes, dakog posibilidad. Yung murag pilang kwarta, may tatong mayon yeah. Nga. Kuha, doon ito kay 1 million eh.
1: Oh, 1 million.
0: 2,000 pesos, o di ako saman eh. Kada kwartir mo na, huwag dingin ko na ni sa nanay.
1: Itabangan ang mga silingan. I presume kaning mga...
0: Mga silingan, magiging.
1: Oh, mga silingan na.
0: Silingan o rembros pamilya.
1: Karinti na niya, kaliwat, oh. Isoon. Mga beneficiary po na.
0: Pero yung nanay, kaluoy, bakalayo, intaos, lakawan. Talaga, tiniil pa ng usaw. Kay dangog in taon kay bato ka tropang rap-rap. Sama din natog din itong gobyerno. Sabi kay obvious kay diha nga mga kurag kutonon, away daghang kuti. Ha, napayosay, mga patay, magka-claim mo gayuda. Nadeklaro kay buhi, ato pag ginag-yasol-hasol in taon. Pero gikumot akong dughan pagkakita ning video ka tropang Philip, kikaluoy in taon na niyo.
1: Kaya ba, ang guidelines naman guni, kaya ka na distribution na o gayuda ka tropang Janli. Ang number one anak nga responsable ang Department of Social Welfare and Development.
0: NIR
1: pa ni, NIR.
0: NIR ni.
1: Dili na sa Region 7.
0: Oh, standby ron to, Don.
4: Bullseye.
1: Kasbahin ka, tropang Janli. Ano, may tingog na good si former mayor and now vice mayor Tomas Osmania.
0: Hmm.
1: Ha? Kay matod pang
0: ikaw,
1: Tomas,
0: nalipay,
1: mga katropa. Adi, ako na panglantawan na anak ko unang Tomas.
0: Oh.
1: Kabantay ka sa may akong komentaryo.
0: Kung ah,
1: sa atong paghisgot din na sa Banilad Talamban Traffic Scheme, nga gihimuan ni Mayor Nestor Archibald o kuno motorcycle lane.
0: Oh.
1: Pero ang motorcycle ay tuwa dito dagang four wheels and up nga mga sakyanan. Uy, nakitaan man ni Tomas Osman niya katropang dyan li. Onsay paghulagway ni Tomas Osman niya mga katropa? This time, for how many times na? Nestor is playing safe. Onsay pasabot mga katropa ni Vice Mayor Tomas Osman niya katropang dyan li. Kay matod pang Tomas. Ha? Kay ang four wheels, bisag asa, pwede makaswerve, pwede makapalhin mga katropa o glay. Gikan din ha, dapit sa National Food Authority, NFA, din na sa may test na katropang Janli. Paingon na na dito sa sentro sa Barangay Talamban. Paingon dito mga katropa, sa Taytayan dito paingon sa Barangay Candumas, Dakbayas, Mandawi. Karon, unsay poong ni Tomas. Ah, matod pang Tomas mga katropa. Sinister mga katropa, may palabi. Ah, sa mga dato, mga adunay sakyanan, onya ang katauhan mga katropa ng mga ordinaryo sagad magmotor. Gisalikway.
0: Di ba aliado man ni sila? So, man, kasayo pa ba ninyong gaway?
1: Wala na. De, kanis Tomas hinoon mga katropa. Ah, kanis Tomas gitawag man sa Nesia o kining anti-force o nakatropang Janli. Kumidya siya mga polisiya. So kani, wa siya mingon nga anti-force ni. Pero iyang gingon, ah, nga pabor ni sa mga kwartahan. Kay Dinas Maria Luisa na biya nas banilad katropang Janli. Tagahan biya na diha mga sakyanan. Naas diha sa ang Santo Niño Village. Naadi ng daghang kwarta. O kwartahan mga katropa. Kanya paingon nito sa Talamban. Ang mga motor sos dyan, ihahapit sa gumalit.
0: Ayaw! Morning, may...
1: Di naman ka maka...
0: Di, ano ba? Agi. Kasagaran, ako magyudaghang kag-inistoryahan rin. Pero karon, tigalti kag-chance kay... Ikaw may biktado ini.
1: Dili ako naghan mas katropang dyan.
0: Pero nato, diba? Ako di mo ko ka-relate. Ako, igaw lang ko sa pagbasa niya sa mga posts sa social media.
1: Ako gani, hapit gumalit.
0: Hapit gumalit.
1: Pag-chat ni mo na ako nga.
0: Bay, so kada na mura
1: nga
0: ako doda ko mura magsagol ni imo nang lading isakyan ng isuha
1: sa isakyan.
0: Bay, sa una sa sayo wag ka maabot karon.
1: Wa pa man toy untok, motorcycle lane.
0: Untok na mang imuha.
1: Wa pa man toy motorcycle lane.
0: De sayo ka gikan ay.
1: De sayo
0: kada kala 5.
1: Ah, grabe harap po na rin ni Mol. 5 niya. 12 kala 5. 12 oras tamo jute.
0: Di mo na!
1: Pili na siyuti na mo na yung
0: mga pili na ni mong budget!
1: Pili! Nanglan! Ato ka dito, 8 hours yung duty!
0: Oo!
1: Oh. O, magiging ka dito mga usa ka oras kapin. So, mga siyam ka oras na kapin ni mo ah! Nga pauli siya usa ka oras, mga napo! Lima ka juicy na ka oras, gumikin last traffic, mag-resign tol!
0: Muna!
1: Duosy ka ka oras!
0: Pili naman mong istasyonan, nga nung ito makanipuyo!
1: Asa? Pobre raman, may di mo may ka-fordery city living.
0: Ang imo diha, ang dedikasyon.
1: Sa dedikasyon,
0: na-una
1: kay dedikasyon. Oh. Ang ato din na, kinsay mga nang duma din na, inahanglan di mga pulpul.
0: O, may tao ka. Istoryahin na ron. Ikaw, di ka disturbon.
1: Okay na ang istorya
0: Tomas. Sound effects lang ko. Di ka disturbon. Imo, maling inyo man ang lugar.
1: Si Tomas Osmin yan, may bati sa mga kabos ka tropang Janli.
0: Di, naingon nga drama lang
1: ka.
0: Si Tomas yun na, di ka na si Mikkel lang.
1: Ka tropang Janli, timan eh.
0: Kasi pangano na yung anak?
1: Ha? Kisang anak?
0: Tomas.
1: Miguel.
0: Oh, di ka, si Tomas yung gana, wama ko kitag video.
1: Postraman.
0: Dili, ay. Nag-preskon si Tomas.
1: Nag-preskon
0: yun. Nag-preskon si Tomas.
1: Wasa katog pag-preskon, ano?
0: Wala, di.
1: Kaya sisyon, makatog na magkalit.
0: Og sisyon, makatog na si Tomas.
1: Oh.
0: Pero og preskon, wala, ay. Abdi ka na si Tomas, ay.
1: Maba?
0: Oo. Pero di naman siya mayor. Kung sihal naman, ako man siya ka ng vice mayor man. Siya ka nang nag-minayor man siya.
1: Nag-toode ka, og bisag... Konsihal ka, makakomentaryo man ganing civilian, ka na pa nung best mayor?
0: Diba? Magsabot unta silang Nestor Archibald, iya man ang tao. Siya may gamugna anang Nestor.
1: Bawal lagi. Pagpahinom doon na pagpukaw ng Nestor nga tor, di na say, di na hustong imong
0: diba? Gibuhat. Diba? Di kay aris mga tao, magsigig pa dungog-dungog.
1: Adiliho, ako ana, husto
0: ipaul,
1: na.
0: Ako, naghanong ipong nabasa sa Facebook, gamay naman yung nakauyon. Ah, kay katong mga nag-four wheels, di man tumupost.
1: Ang hindi man to, hindi man to. Kay ila man convenience.
0: Oo.
1: Ilahaman. Di man na, kabantay baka nga na ay...
0: Ako, tingali, bisag ako po doy.
1: Oo.
0: Aga ko na promise sa gagian ko diha, murag gigyo ko mo supak-supak.
1: Adili mo supak-supak ka.
0: Ikaw mo na ikaw nga pag motor magyo ka permiso
1: ako, pa. Ako, ako supak ko. Kay ngano? Paapilan man dito og four wheels ang imuhang lane. Tawgo ni mo og motorcycle niya, butangan nito og sakyanan.
0: Sige.
1: Mao na ingos to masoy. Unsa man gator nganong pabor makas makadato?
0: Ha.
1: Wa mo tingog si Sirin han.
0: Ay.
1: Wa mo tubag. Nga timan ni katropang Janli. Basis katong giingon ni Attorney Kent Hongoy, ang Assistant Department Head mga katropa dinha sa Cebu City Transportation Office. 30,000 ngadto's 40,000 ka mga motorsiklo ang muag dinha sa Banilad Talamban Road.
0: Didako sa kunang panguang ato di ba magkakwarta ang syudad.
1: Asa na pito mga kwarta?
0: Oy, kada na mga penalty. Kadaghan nga nagradakpat.
1: Karon ni Tropang Janli na ilaka nga gihimo si
0: Konsehal
1: Harold
0: Iran.
1: Kendre, dili Harold.
0: Harold.
1: Kuan man to? Hari Iran tong usa.
0: Hari to Harold Go. Harold Go. Sama yang gusto. Nga, siya na lay bayad. Amo na daghan nang kwarta sila.
1: Dili mo palabang siya ang resolusyon.
0: A resolusyon
1: aprobahan sa konsiyo nya aprobahan manas mayor.
0: Resolusyon naman.
1: Dili. Tom dili. Dili ba palabang siya ang resolusyon.
0: Nga.
1: Wa man na dinay. Wa man gani nay. Ame dun na aba na din na executive order ang paghimo ng motorcycle. Wa man na gibalita.
0: Wa din na ordinansya sa dia.
1: Wala yun na ordinansya.
0: So sa may basihan nila pag kanong multa
1: mo. Pagpatuman?
0: Oh.
1: Ano na may citation, na may driving list.
0: Oh, okay, okay.
1: Existing man na.
0: Oh.
1: Pero maula, ang pagpatuman ni mo din ha, nga di ka pwede
0: so, mo. So sa may gusto ni Konsehal Harold?
1: Nga iyang ipawave ang mga traffic violations sa mga gipag-apprehend ka tropang dyan. Din ha, sa Manila
0: talaga
1: regarding sa motorcycle diba? Lane.
0: Okay-wave sa ito katropang Philip, unsaon man itong nakabayad na, nakalukat na.
1: Aka na, may
0: ilasusino.
1: Dali, ang katawa pa makalukat, ana ulit siguro pwede mo nabutangan dito sa resolusyon.
0: Oh.
1: Ang katawa pa makalukat, ang imong mga penalties will be waived.
0: Wave. O niya katong nakalukat.
1: Ang nakalukat na, thank you.
0: Ay, hindi magsilbi. Hindi saan na magsilbi. O gakom, gapon ko nakalukat niya. O mapai-wave. Ah, kada kong hinanggaw.
1: Adi-adi na lang. Sige, compensate na na sa
0: hinanggaw siya na. Minuang siya nakadropa ka Philip.
1: Limang kapila na
0: nakapatos
1: ang nadakpan.
0: Dili na paminaw. Ani, di na maoy unang lakang. Before ka magunahuna nga ipawave, kay listen ba, i-wave to na kalabay. O niya karon, existing pa man na. Nga pamaagi. Iundang na din na.
1: Wala pa.
0: O wala pa. So, ang unang buhaton, naay magpalabang diha o resolusyon, nga undangon na ng bisyo, ha? Di man na pwede nga.
1: Di man na ma-aprobas, Mayor. Kaya Mayor may nagpatuman.
0: Mo na yung ingon nga. Kung si Alpa man mo,
1: tuman na sa mo.
0: Dagan sa mo pagka-Mayor. Kay katropang Philip, di man sa na, imposible man nag-i-wave. Kaya bawa ka nga no. Nganong i-wave man tong nakalabay nga, wa pa man na maundang ng bisyo diha.
1: Kaya na, gusto na.
0: Layo kay Castino Odrol. Kanay papriskon, nindot masahon. Pero katropang Philip, kaya bitong, nakita yung lakang pagabuhaton, ganang doldo all stinod. Nindot ko na ipawave.
1: Nindot
0: ko na. But before na i-wave, di man saan pwedeng delay na undangon.
1: Hindi pwede sa undangon, di na lang saan nakup. Pero, timan eh,
0: pag
1: sugod anak katropang
0: Delay saan na ni muna po, wapon na yung ipon.
1: Katropang Zanay, first week, at those 2 week implementation, mga katropa. Grabe ka dagang CCTO personnel.
0: Yes.
1: Mga ako ba na banya, di mo minus 30 ka mga personel. Gikas Talamban, mga katropa, paingon diri dapit sa may testa.
0: Sa'yo kay naabot si Mayor Nestor sa City Hall na, wa may traffic ya.
1: Karon katropa ang dyan eh, ako kihap-kihap, gawas ka na as mga intersection. Unom na lang.
0: Di magin na yung makalahutay katropa ka Philip. Pero at least, huwag matimingan ka diha, dakpan ka. Pero, mao lang, inihangtod ka no sa amin eh. O saan may, mas maayo, no?
1: Hangtod sa 2028.
0: Katropang Philip, mas maayo nga, man namang doak si Mana, ikatulo na ron, sakto ba?
1: Mga, more or less, ana.
0: Okay. O saan mo inyong assessment? Kay pilot test pa man ka may bawaan namin ninyo. Unsa may nindot nga epekto.
1: Unsa assessment ninyo, recommendation,
0: unsa
1: and findings.
0: Kay pilot test man eh, na yung posibilidad, matod pa ni Madam Raquel Arce, ni Karax, makaraks.
1: Pero, lagi pilot testing katropang Janli, gi-pilot testing ang sa dugdako.
0: O di mo lagi, doon ay posibilidad nga i-implementar tibuok syudad. Samot na yung kadiha. Now, pilot man eh, so sa ato pa under observation. Experimental ba eh. Mutulo naman eksimana.
1: Onsay finding.
0: Onsay recommendation. Onsay inyong nakita.
1: And then, onsay mga nindot, possible.
0: Nindot ba ang dagans trapiko? Yes, may Bantal Road. Ikaduha. Onsa masay negatibong epekto? Kay matagbutang nga imong pagabuhaton katropang Philip, doon na na'y positive, doon na na'y negative.
1: Correct.
0: Samas pagpanguyab sa babay, doon na na'y positibo para si mong kasing-kasing. Ang negatibo na di si mong bulsa.
1: Ayaw.
0: Di sa bisan unsa nga, bisan unsa nga lakang. For example, na kay anak, doon na'y positibo. Kay malipay ka, na'y musunod sa imong henerasyon.
1: Ang negatibo
0: na kong kinagasto. Nipisa ko sa butami. Tiga, ikaw na kong butang away positive o negative. Nakay trabaho. Positive ba na, nakay income. Ang negatibo, kapoy yung matag sa'yo. Nakay cellphone. Ang positive, tinindot na sa mong cellphone, lingaw kay ka. Ang positibo, mahal kay na. Ang negatibo, kaas pag yung kay nag-uras. Sa tanang butang, doon ay positive o negative. Nakay brief. Ang positibo na... Lay, parang ngayon, tag-tag-tag sa atin.
1: Nakay-ginigalan. Positive.
0: Positive, of course.
1: Sa negative.
0: Negative? Sa atong...
1: Ginigalan.
0: Sa pantasahe.
1: Bunalanta.
0: Bunalanta. Hindi, manang sa ginikanan nga, protesortihan na to. Nasa ubang ginimalasoy. Tanang butang doon ay positive, doon ay negative. Now, diri na mo, inighuman sa inyong testing, observar ninyo diha, tanawon na to, aton timbangon, asa may daghang mas mahatag?
1: Kana.
0: Positive or negative?
1: Mm.
0: Niluag ang dagang strapiko diya sa Bantal Road?
2: Grabe po tayo, Lord.
0: Mama kay purpose ni, niubos ba ang gidaghanos mga disgrasya? Kana, murag niubos yun, kay hinay na makinagan.
1: Hinay na kayo.
0: Baka dito lang murag mga susok.
2: No.
1: Limang ka, katropang dyan limang, usara ko na kadupa ang lane sa motor. Natuwa sa dito ang sakyanan. Pero wapa man mo ito, Mas Mayor Nestor.
0: Mauna itimpan timbangon. Nga naman.
1: Itong imong pamotor, Mas Mayor Nestor ba?
0: Oo, gani.
1: Ingon ka.
0: At least, maka-feel siya ba? Maka-feel siya nga.
1: Wala. Mauni
0: gibati sa yanong mga sugbuanon. O ako'y motorista ka, abi ako'y i-experience. O niya, og sa akong tanaw, nindot ang experience sa itong padayaw nun. Pero tanaw na ko nga, porti magiging lisura looy, magkaya mga pubrain eh. Atong undangon, simple rin na mayor. Gawas og doon na kay ninood ng giingong Tomas nga, hadlok as mga dato.
1: Di palami ang mga dato. Nagpilaghan ang dato niya katropti man eh, ha? Katong
0: giingong mga sa division. Montirasas.
1: Talking about Montirasas ba?
2: Di ba... Wa pa man gid makahimog action na, si Mayor Nestor.
0: Na may unit siya di ay.
1: Naam sa yuta.
0: Ay.
1: Uy, nakapal ni sa yuta di 2022.
0: Matay ko ya delikado ka ni Orda og di nakakausap. Pres gota na tanaron to tod. Karon lang na to tod. Unahon sa tani Dias Bantal Road. E bahala nang imong yuta des Montirasas. Ang siguro na to, nga di matrapik ni akong partner.
1: Kay luoy man ka.
0: Luoy ka. Problema. Ako magi po yung muuna gudire. Di man sana mahitabok ng luoy ko. Okay naman.
1: Lalimang kay maabot ko ng alas 9.
0: Grabe sa ka. Mahimoy ka na. Grabe na silang rasona ni mo.
1: Mga 8:40 ala.
0: Ako, anaga pa ko nagbihayan ko. May ikaw, parilra ka.
1: Why traffic? Siyempre, hindi mo na ang parilra mo. Kaliso na to dito mo.
0: Within a single city, ako, muagi pa kong talisay. Muagi pa kong mingla.
1: Oo niya. Ang imong distansya ng imuha, minglag, talisay, pila ka dool, or dikit, raman na.
0: Layo ka na eh. Muagi pa kong SRP. Ni ikaw, Cebu City na ka. Alit, pag yung kap. Motor pag yun.
1: Tuas mo a bukid.
0: Ako ni mata.
1: Ang amuang risgo dito, limang kag maligid kaya sa bukid.
0: Ako ni mata ko, alas 4 ka doon.
1: Ang iniwa, patag ganyong agian. Ahong taong dito, susmulusan pa. Sabi ka kuya mo.
0: Pero nindot sa inyong daan.
1: Nindot, boy, bati.
0: Standby ron, taon-taon. Ato ning tiwason. Kay luoy, kaya akong partner, oh.
1: Ogma, late ko, ogma.
0: Mura magdi kay mo suod ni Mayor Nestor. Wa magyong kapaminaba. Mura magwa maluoy.
1: Dili. Wa magwa i-rekomendasyon ni Nestor.
0: Ang iya, Jok.
1: Ikaw may na-i-rekomendasyon. Diba? Di ba niya kayo?
0: Ang iya, ang isulti na ko noon. Diyan, agituyo, maguna. Diyan. Ana siya nagawa nga. Kaya maluoy man ko ng Pilip. Gusto kayo yung dagan, mahurot na yung buhok.
2: Kapotol na sa ating atong live, bro. Nawa,
0: mapotol. Ang lait-lait. Katay, Benz. Diba? Diba na yung lait-lait? Mo'y giingon. Pero at least ka na imo. Doi sima
2: lagi po sa Patol, warap. Ang pismo ko pa na patol.
0: Kanang imo, doon na yung positive, doon na sa na yung negative. Pangutan na ako.
2: Nga naman.
0: Ang positive aning iarap, gamay nagsyampuhan. So gamay.
2: Ay, sige, kanyang irap-rap, maingon rin ba sa lalik.
0: Ako, God, maurang din ako. Kahit ito kaun na, taba. Tinoon, Pito, gamay-gamay naman nagkagasta sa shampoo.
2: Kaya, edad 45? Atras na na 1 inch.
0: Ta, atras na gini. Atras na di binay na
2: ni. Wala na na yung magpa-upaw na kay edad 45.
0: Diba? Diba? Balikan na to ang advantage mo.
2: So, o sa advantage?
0: Gamay ra kag shampoohan, gamay kag gasto.
2: Ang disadvantage?
0: Dako kag gasto sabon.
2: No. Awa, batay.
0: Mir, maluoy na ang tangkaan niya kong partner, Mir, oy.
2: Ayaw, okay rako. Mag-antos rako o may kalipay ni Mayor ni Sir Archibald.
0: Kaya ako, usara ko sa libuan ka mga motorista, mga katropa. Nga ikaw, mabuta na ba ka sa election? Kaya kasi busi ako. Kaning ako, yun, ay kakabala ka kay Gilagalar, ni. di man ko kabutar, yun. Ari kong pampari 4, di ko kabutar, di man kong butar na saan.
2: Ari ka, province.
0: Province ko, pero sa Cebu City, di man ko kabutar.
2: Di ka kabutar.
0: Ikaw, usa kabuto ka.
2: Ako, usa kabuto.
0: Kaya man ko, imayikson, konsiyal.
2: Usa kabuto. Tus, daghan.
0: Nga, imong ikson, konsiyal, bina, daghan, bina, nagbuto.
2: Nagbuto, na
0: yun. Wa mo lang, ang mga muagi pa dahil magmotor. Wa, para ba kayo nakitang aging nindot? Yor, sige rin ba kag ribbon cutting lang?
2: Uy, giadto na ang JBR Sito ang CCMC, uy.
0: Nagkong sa ribbon cutting na saan?
2: Isusi na dito, kuyang sinistor.
0: Sa may labot niya?
2: Wata ka ba, o?
0: Pila na kagapulitik.
2: Basig mo, og punas, Zibi.
0: Ha, magkwarta na si Zibi.
2: Ayaw!
0: Sinandorm na!
2: Kato.
0: O saan na buhatan ng balaod ng CCMC?
2: Dili eh. Naaman na sila yung mga parking fans.
0: Why? Di din na isa. Kung CB, hindi na tinood nyo rin huwis. Hindi na CB. Hindi tinood eh.
2: Saka nung makahatag nila sila pundo lagi nga to nga. Oy, di pwede bulo eh. Kanya nga ha? Kanya gamitan.
0: Oh, ako yung idea. Nakainin mo na mas CB nga di na tinood.
2: Tumakak na ito.
0: Pero pila naman kapolitiko na nga nahaan ng CCMC in town?
2: Masan talaga yung attorney Paul Lopez kana ang CCMC angay na nga dihom na. Dituyo na pag-construct para di mahuman.
0: Yung minister, human nun yung pila kabuan.
2: December, may minister. Karon, inig December, inig January 1. Tor, paninglan ti ka, Tor.
0: Pero standby ka, Tropa ka, Philip. Samtang sa pikas nga bahin. At ang iusap, agatuag, gabagabalita, gumikan kay Dieli Noog, kayong krimen. Mag-inahan, gitigbas sa adik. Dito sa inyong lugar, grabe na din nag-drugs ng paril. Kailangan yung mga tao, hanap taga-paril, mangyo ka. Dito mahitabo ni paril, ang sospek, nadakpan karong buntag katropag Philip, dito nas barangay Adlaon.
2: Wala, kami ina katropag Janli.
0: Tungod sa adik-adik, at tungod sa bisyo mga katropa. Bestan ba yun, Todd? Komersyal, ano na ta? Sa Yuhan, Taris, Katropa, Kabenji, Talisik. Okay, grabe ni balita.
2: Oras, XFM, Cebu, Filipina. Standard time, alas 8:55.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santone Plus Gold.
3: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una.

0: nga herbal, ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karangahong asid. Karon, tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Samton Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili na kuan akong uno maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C.
3: Ako magliba na on padung mga bang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko ng babaan bayaran.
4: Hi, sir. Mga bang ka?
5: Yaks! Kaluod!
4: Manong luod man, sir?
5: Di ko ni mo eh.

0: supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Salsa.

0: Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
1: Ablina.
0: Ablina.
2: Yes.
0: Ablina.
2: Ang Yes to Health Clinic.
0: Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatera.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9:01 na sa kabuntagon. At ang time check atropang John Lay, hatod ka na to sa Premium D3. Pagkatropa, ang Premium D3 o sa soft gel capsule na ginamagigan sa virgin coconut oil o sa malunggay oil, mga katropa. Kini pampaboost o pampaligon sa atong immune system. Aron dili taptan o mga sakit, mga katropa. Aron malikayan ang mga sakit o ganun ay gahimsog ato ang kalawasan. Ganun ay instant energy, mga katropa. Inom o sa agad sa duha ka kapsul matag-adlaw sa ato ang Premium D3. Siguradong protektado ka sa imong kalawasan batok sa mga sakit-sakit.
2: XFM Weather Update.
3: Sa di pa sa itong kapagkabalita, katropang Philip Checo na ta, og weather forecast, gikas pag-asa Bactan. Yan ang speakers din yas, katropang Jomer Eclarino.
2: Live report.
3: Katropang Jomer, good morning.
4: Yes sir, good morning sa tanan. O sa atong tanang tigpamino, kinatong latest weather update karong adlaw. Padayon ka makasinati generally for weather, init o igang na panahon, gawas ini may mga patak-patak sa mapagulan o kinimang local thunderstorms, dili sa Central Visayas, kukit na ang probinsya sa Cebu. Iniing ito na sa kasarangan ng hangit, masinati sa Central Visayas at ang kadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 28 to

0: 4 degrees Celsius o nga itong 15 standard time alas 9:30 sa buntag. Ikanda rin sa maksam pag-asa sa tayo. Hindi ko ba si Jomar Guarino?
1: Katropang Jomar, kanang di ay doha ka low pressure o sa may posibleng epekto ni Dres Ato Sugbo?
0: Yes sir, no. O sa kal-LPA lang atong gimonitor tulad sa atong Philippine Area of Responsibility. So diha sa silangan sa Northern Luzon. Kung wala ka ning direktang epekto sa hindi part diri sa Central Visayas.
1: Bumintahin tao gamay, sir. Kakuyawan tas mga baha-baha ba. Pero kanon si Manaha, sir, o sabay ito ang expected din eh. Wala tayong mga pag-uwan-uwan.
0: Generally, taasan tas time na wala ulan. So, fair weather o init igal na panahon. But natay mga kadyot o mulabay na mga localized thunderstorms. Pero dili kini magdugay.
1: Sige, sir. Salamat kayo, sir, ha?
0: Thanks, Spencer. Good morning, sir.
2: XFM Weather Update. Weather Update. Bullseye.
1: Dito des Luzon, napita ka tropa ka Philip. Naya, ito mo gining.
3: So, wapad res, Visayas.
1: Oo, monitor good kay taning panahon, mga katropa. Kaya tungod lagi ining baha-baha ka tropa ka Philip. Kuya Juan, in town ta. Ha? Grabe ka laom ning tubig ron og magbaha ka tropa ka Philip.
3: That's right.
1: Risgo sa ato ang kabtangan. Risgo po sa ato ang kinabuhi. Muning ginahanglang igmata. O niya... Karon grabe laging pagsakas dengue ay yumog kupiyansa. Ah, may sunod ani, inigumans babaha, leptospirosis. Dengue ang sunod ayon. Ay kanin mga stock katropang Philip nga baga tubig human sa baha baga katropa, may lagma masubay na tanan, mayapo na tanan.
3: Mayapo or...
1: Katong mga tuas baga interior nga mga lugar. Labi na mga squatters area, may maga naagyo kay imuha dang specific lugar ni mong limpyuhan. Ako ba, katong mga ilaw-ilaw, hindi naman ito makita, katropang Philip, mo itlugan nito lamok.
3: Ligid. Nga di na matandog, mga katropa.
1: Be, atong i-check, mga katropa. Sa katropa ka Benji Talisik, kay grabe kalinoog na krimen dito pag inisinyo, ha? So, ikaw, kaila ka ining biktima?
3: Kaila ko na.
1: Kaila po ka suspect?
3: Wa kay ko, di kay kukuha na lang suspect pero sa biktima kay
1: pero kay lakas panganan ni sa may o ka taga dito ra na dapita same lahi ning city o sa city ha inyo
3: kana na amo ada daga ko address sa Sparil
1: di ka nang imong gi
3: kana ilaha ko ana lower kantisang na
1: lower kantisang ang kanang inyo
3: na akos proper, ras akos lower, ras akos upper.
1: Naghanan naman ba? Like, kanang ninyong ipoy, ane katropang rin ba? Kanang,
3: ako ana.
1: Na kay biliran nga, nindot sa kayong star. Akata
3: proper to.
1: Star, ramon to yung biliran, wabay ar.
3: Na tanggal ang kwan, star.
1: Pero standby, kay atong i-check na yun katropang rap-rap, naka-standby na pikas linya.
3: Wapa, makunta sa tropang bentals?
1: Sa man, naapa siya ay...
3: Ang dito, gudul katropang Zanli,
1: yes.
3: Ang crime scene, why siguro, why tao dito? O na amas ospital.
1: Yes.
3: Ang katong biktima ang inahan o ang anak. Kami duhan ni kabata.
1: O, saan ni hitabuan? Eh, ikaw, taga dito magyuga. So, napagya na ni pag-ayos inyo haron?
3: Tuwa na dito. O, may gani. So far.
1: Kano saan ni hitabuan eh?
3: Kagabiin na mga alas 11 siguro.
1: Sus! Mata pa kayo ni?
3: Padoong sa kutog.
1: O, mga alas 11 gabi eh. Nga nung iyang gitigbas?
3: Mga 11 or quarter to 11.
1: Sa imong initial nga nakuha nga impormasyon, nga nung gitigbas may taon na ni nga di sa Addis?
3: Gitigbas na sa Addis, kay una katropang Zanli, na may blatter, pero pamantay blatter.
1: Hmm.
3: Pero ang istorya dito sa mga tao, kay na may fiesta go dito sa usas mga sityo.
1: Dito gipo sityo ha?
3: Sityo, sityo Tag-Ubi or Hilltop, na i-fiesta. O niya, kining... Actually, kinini ang suspect, dili ra na kausara niya na hitabo katropang Zanli. Kadaghanan ni siya, nakadunggap, nakapuspos dito
1: sa barangay. Alawa man mapriso.
3: Eh, napriso niya, makabuhi. Rapod kayo. Dili man ingon niya fatal.
1: Oh.
3: So, mapriso, makabuhi. So, karon, nakatigbas na po ang mga katropa. Kaya ngunang na-encuentro ni katropang Zanli.
1: O sa background na ning suspect?
3: Gidodahan man na nga tigamitan sa...
1: Karon, ang blatter, addict naman yun. So, na rin ay drugas na inyo, ano?
3: Bisa na asang suos Pilipinas na drugas, eh.
1: Agya po na kami gideklarar ming drug free pero ba na ako na donggan
3: free ang barangay hall ra ninyo.
1: Na, oh. Na ako na donggan
3: nerd na diri na drug free.
1: Mo, drug free drag ang mo mang ipatang?
3: Dili drug cleared barangay.
1: Pero karon
3: ka tropang. Pasabot ana, mao bitan na ka tropang jan ani. Explain na nato sa na drug cleared. O sa na drug free.
1: Okay, okay.
3: Na interview man gyud nako ka sa una ka tropang jan li. Ang kining hipi sa COSAP kana City Office for Substance Abuse Prevention sa Cebu City nga si Junajan Rodriguez. So gipasabot na ang pideya sa bosa ni ilaha. When your barangay declared as drug cleared, bot pasabot ana.
1: Na siya buso na.
3: Dili, ani ni. Drug cleared. Pasabot. Na siya bo. Existing ang siya bo. Pero ang inyong mga drug addict, ang inyong mga drug pusher, ang inyo din hatanan accounted for.
1: So
3: accounted for.
1: Naaray lista.
3: Nanas lista.
1: Pero ang drug free,
3: walay drug free nga barangay. Walay drug free. Kami kay drug free, sato pa ang sabot ana og binuo amyon, free rang drug. Robot pa sabot, negatibo gyud ang drugs.
1: Ning mga drug clears sa so tingali sa una pero karon ni balik
3: na masad. Balik na katropa.
1: Karon grabe na magkaron drugas.
3: Ang dito sa amo ana po yung nangadakpan yun eh dito.
1: Na, mamirisi.
3: Ang amo,
1: saan ba? Mamirisi na eh. Kami na deklarar gaming drug cleared ka tropa ko, Philip. Niyadto.
3: Niyadto.
1: Kaya doon na yung panahon nga,
3: karan, wala eh. Ang mga drug cleared sa una, wala eh.
1: Balik na maron. Kaya na masay manood ng mga dita ka din, ha? Sabi na, kang inyong barangay, Agianan. Gateway sa ubang mga barangay. Baita yung taon. Pero kinihitabu, grabe kalinoog, ne? Knife fiesta sa Silingan nga.
3: Knife fiesta dito Silingan na mo nga sityo.
1: Sityo. So paril gya po na yung nag-fiesta sa paril. Karoon din fiesta maron.
3: Naasin fiesta. O niya, ang nahitabo, matod pa dito sa mga Silingan na kasaksi, niya ang kanang suspect, nipalit nag-sigarilyo. Nipalit nag-sigarilyo. O niya, ambot, nung sinusunod siyang utok, kailasan na sila sa kinini ang amahan ni anang biktima o sa iyang anak kay inahan man na iyan ang asawa o anak ang biktima. So giingong gihilosan o nagkayong sigarilyo.
1: Kisa may gisogog sigarilyo.
3: Ang nagpalit ng sigarilyo, ang nagnigarilyo, ang katong suspect.
1: Ang nanigarilyo, suspect. Kisa may iyang gisogo. Or nagpapalit.
3: Siya mismo, mo'y nagpalit. Siya mismo, mo'y may tabako.
1: Okay, dahil kisa may iyang gihilosan.
3: Ang katong amahan.
1: Amahan ni ining biktima.
3: Amahan og bana. Kaya okay. Bata man ni og inahan.
1: Yes, dahil.
3: So, nasok, siyempre. Kisa may masok, kisa may di masok. Kisa may mukatawa og hilosan ka.
1: Normal, normal. Kisa ka. Og ako, hilosan na akong anak. Niya, si...
3: Di ikaw mismo, gihilosan.
1: Og ako, may hilosan.
3: Kasi imong buhaton.
1: Di ba kumubaos diha?
3: Ayaw! So, ang nahita mo
1: nga pa? Mangita, maguglaing mo baos. Ang grip treats na, ikikopyan sa ano.
3: Ayaw! So, ang nahita mo katropang dyan, eh, may sumbag, o naigo ba, or wala ba? So, siyempre, nasuko sa itong gisumbag.
1: Ang iyang kikakontra day, ang amahan aning bata,
3: ang baas,
1: amahan. Abisag ako, eh.
3: O niya, paghuman, kay ang kaning pamilyas, babae, kining inahan ka tropang Janli, nagadito man na sa gipistahan. So, giuli sa amahan, ang iyang pamilyas, ilang malay. Pag uli,
1: pero kaila silang daan.
3: Kaila na sila dito.
1: Bully, okay. Ginitawahan na kay kaning. So, magkakita lang ka random nga tao, imong hilosan sa sigarilyo.
3: Bata ka ba o di ba lango sa ilim ng makahubog?
1: Abisan pa ay.
3: Di ba lango? Abisan. O niya, di ba? Hi.
1: Ha, doon ay posibilidad. Pero, may kay gikulata sa dito.
3: Gisumbag.
1: Sumbag lang kausa.
3: Ambot o kausa kanduha, depende.
1: Dayon.
3: Paghuman, mautong giuli sa...
1: Dito, mibaw siya sa pamilya.
3: Mibaw sa pamilya.
1: Wala niyang laki itong higayon na.
3: Giingong mibalik dito sa fiesta.
1: Namistag balik. So giuli.
3: Giuli ang pamilya. So ang balik yun na ito katropang cinema. Wala ito ang haven.
1: Wala ni laki na tingaling ilaha. Wala koral. Ingon na.
3: Wala koral. Wala koral. Dito sa bukid.
1: Low in town. Di sa kayo.
3: Di sa
1: kayo ingon nga. Well off
3: dili
1: ba?
3: Dili secure.
1: Kabos in town.
3: Kabo. Kanang ordinary family na po. Naibalay.
1: Dito sa hod. Ngayon nakasood man sa ning laki.
3: Kana mo ay angayan susihon. Angay. Unsay naa dito sa blatter kay
1: dinamas benje ngadto apan ga interview pa sila suspect. Rap unahon na sana tos katropang Eric Amaro ari sa tos mga balitang binastos.
3: No. Sige kay nominal na to katropang si katropang Boss Alan Amaro.
1: Ay, boss, may buntag niya.
3: Awa pa gigya kaduag basket dito, boss.
1: Wala pa, naabda na lang sasakit sa kuntuhon.
3: Diyos, good morning, Diyos.
1: Tabukan siya na ito, mga katropas, katropang Eric Amaro, stand back, is katropang mental, siya pang interview ang adik niya suspect. Pero kiniron, aritas mga balitang katropang Eric Amaro. Gumikan kay aritas mga gugma-gugma, sad. Pero brutal din, lalaki, gidunggab, human ka ang asawa siyang barkada, gidate man sad.
4: Ay, huy! No.
1: Asawas, kalibog ko isa, ang lalaki, gidunggab.
3: Gidunggab.
1: Ang asawas barkada, gidate.
3: Ah.
1: Basig, ang iyang...
3: Mari-pari sana sila.
1: Oh, anay, gimokopiyan. Saan ang mari-mari, pari-pari?
3: Basig ko, Antonio. Huwag mo may gidate ko. Ano, mami na ngayong advice?
1: Sorry lang.
3: Ngayong advice, by
1: the way. Ngayong kag-advice. Pero dili, pwede nga. Di kay baos ang imong pares. O gisikrito, nag-advice.
3: Nag-away to.
1: Pero, og mag-away, gali mo, no? Ay, og laki ka. Ay, pangay ka-advice sa babae. Og babae, ayaw pangay ka-advice sa lalaki. Sabi na kayo nanig purma. Diba? Normal ka tropang Philip, oy. Diba? Bisan pag way na hitabo or wa mo'y gibuhat, delikadisa ba? Ha? Oy! Di na pwede ka tropang Philip. Bisa pag mga barkada na, magkasuhod, mga normal man na. Nga, ang imong circle sa imong kapikas, mahimo sang circle sa imong barkada. Normal na ka tropang Philip, kayo sahay. Ako bitaw, pero may kong biktima.
3: Di ay?
1: Na ako yung mga barkadang manglaag, gamiton akong picture.
4: No.
3: Saan mo yung picture?
1: Nasaan nga, kikibawa mo sila
3: ako. Anak ko yung main concern.
1: Kikibawa mo sila ako, kasaligan yung mga kita. Naghangi ko mga barkada. Sa tinood lang pagka istorya, wala nga, mo-chat lang sa, namay sa'yo, sa mga asawang sang di ka pugong, mo-chat ka sa nga.
3: Nagkuyog mo. Saan ito bang sinin mo?
1: Di ka kumurita. Di sa kumusin.
3: Ah, di sa kumusin.
1: Kontakto na ako akong amigo. Kaya sabi, ito ang iraso din eh.
4: No.
3: Ikaw, tabon siya kasalan ng amigo. Ako, di ko. Makasama ko na.
1: Mao ba?
3: Tugan siya ko. Di ako sa amok. Eh, natog na ko. Sayo ko natog.
1: Mao ba? Anong usahin lagi? Magdama kagdagan si Nina. Mag-selfie ka na ko.
3: Dili, si ko. Ando, tornerito.
1: Magdatog na ka si Nina. Kaya taga, ihatag mo na to.
3: Mao gali.
1: Ihatag. Pero ka nang mag-selfie ka ba? Mag-usahin, mag-ilis. Mga onta. Sample. Sa adlaw.
3: Detoys.
1: Di pa sabi dito, di magkaya ka mo picture. Hilason mo sa kaya ka.
3: Dito ta sa kan.
1: Dito ta New Star.
3: Amiso.
1: Oo, sa to? Abel, tungod sa kamaras pagkaunan, wala na ko kaila. Iba o, nabiyak ka nga.
3: Amisyo.
1: Di ba ko sweet to, anong mga inanay taon? Sus, Philip Serrano, lima ka t-shirt gidarap. Ah, grabe ya.
3: Di, pinalitan ako dito sa Louis Vuitton nga tindahan.
1: Ako
3: isupon.
1: Ang dama tayo, isupon na kagpamotot. Di pa makontakt sa katropang Eric Amaro. Abel, nahon na nato sa katropang Benji Talisik. Nagka-standby na speakers linya.
2: Live report.
1: Katropang Benji, usama din kita buwa, Adias Paril.
5: Yes, good morning. Kanabag Jelly, kanabag Philip. Kumusta kong signal niya?
1: Okay mo signal.
3: 5x5 na, katropang Bentals.
5: Yan, kanabag Jelly, kanabag Jelly, may buntag. Dito na Station 30. Hindi mo ito na-presyo ng kanyang mga sa pagpanigbas sa mag-inahan nga kanyang igago ni katropang Philip at Will.
1: Imo rin yung igagaw?
3: Karinti na ako, katropang Jelly.
1: Sus, paita, no? Dayon ka tropa ka, Benji. Murag, bati igyong signal.
3: Bati signal sa adlaw.
1: Nakuha na ko no.
3: Naanig ka sa adlaw ka tropa ka, Benta. Oh, sugat man ta dito sa barangay Bakayan.
1: Tuwa man na madakpi dito sa adlaw ka tropa ka, Philip.
3: Wala, dito na sa Paril. Gida, ang adlaw, police station na.
1: Ah, adlaw, police station. Ah, Paril ni gidakpan di ay.
3: Ah, police station 12 na.
1: Ka tropa ka, Bentas?
5: Diyakuron siya, Juan. Diyakuron siya, may... Adaon, polisisyon katapang Philip, katapang Jenny, o niya, kumasa mo signal niya, okay na?
1: Academic, okay ni gamay. O saan mo nang hitabua?
5: Yeah, nagsubo di katapang Jenny, katapang Philip sa diskuman, kaya mo ito pa, ang ganyang si Chu Hilltop, Barangay Paril, nagdisko kagabi, pasado alas 10, o niya, ang kining kay Pesta, no? O niya, ang ganyang mong, kung ang ganyang mong suspect, ingong gibadlong sa kining amahan o kining bana, aning biktima, nga si... No, mura siguro, waka... Galing muraga na kayo na magaling suspect, medyo magbibawa sa sir, wala na ba nga?
1: Yes. Network ni Katropa. katropang rap-rap. Suway ko no si katropang genre ko no. Basig ya, mas map na sa signal katropang rap-rap. Kika na diyang lugar katropang Philip, pero kuwa magkineklarong signal no. Ika may nagkasweet to des adlaon.
3: Kuwa na diha, listen na signal daan. Ang paril kusog yung signal.
1: Ang paril kusog kayo. Okay. Sige, katropang Benji.
5: Kani.
1: Aka na, bubinta ha.
5: Yes, katropang Sili, katropang Philip. Ako balik ko na kaning suspect na ina. Nga si Angelo Hopia Nakinas o Nakines alias Luloy 22 anos nga
1: kabata pa ini katropang Benji di ay 22 pa man di ay niyo niya gabalik-balik na lispresuan
5: ya na na ko gabalik ko naman na ko picture sa kaling suspect nga na karoon si Suda Zelda sa Adlaon PNP sabta ang biktima katropang Pilip katropang Pilip nila nga sila si kaling Lezel Atuelo 33 anos o galing 30 anos yung anak nga si alias Frank. Samtang ang akin ni ang 6 anos nga bata ang dalawas kay wak niya ni mga kuwang babatid sa suspect. Ang nahitin po ang pagbalikpas katapang Pilip katapang Jalip sumun sila panamahay sa kwarto sa pamilya Atuel. Ang kanyang mga ang kanyang 30 anos nani sa buwag na kwarto. O niya ang kanyang si Frank Boto nga muli ang kakulong dengang samad. Samtang sinisal anak ko manig sa bagyo ng ubay siya ang mga kamot niya anak po yung bukton ang nabong lawas niya ang ganing tigbas o niya ganing mong ako ang ganing mong 10 anyos ang nalawas ko na ba dila tungkol kiwa ni mabate sa suspect dito mga tumula so kumalikon nga gituan ang putin niya sa pagbibas sa kining suspect ang bana aning si Lizel mga katropa no at isa ba ang bala niya Bakit nisan? Ako sige. Agad naman dili. Mali, punter niya. Nagto, nagkutong kwarto ng pikas, ang bana ni Lisel, apat marito ang kilingkuhan, kiling 13 anos nga anak na si Frank. Ano ang bilang ako na mag-suspect nga si Angelo kung o say, ilunan, yang gumbanya, or yabang ilusulan, nagmabagali sa pagbalibas, sa mga duha ka mga maginhat.
6: Gabihin lang ngayon mo itong itigbas.
7: Wala ko kayo ba, Angel?
6: Okay ba?
7: Wala ko kayo ba.
6: Lato ka ganyan?
7: Wala, dito. Lago sa mo.
6: Kunya?
8: Ika pa ngayon si Bo.
7: Lago ko na. Lago pa lang ko sa mo.
6: So, wala ka ba ngayon mag-ibatigbas?
7: Wala ko kayo ba.
6: Hubo ka gabi?
7: Hindi man ako. Mag-inom dito sa mo.
6: Kunya?
7: Diyan na ako, tanod na dako po polis.
6: Asa niya gabi na
7: eh? Dito na mo ah.
6: Iwan, dito diskuhan ka?
7: At nag-uli, mako. Dito, di ka nung diskuhan. Di ko ko nila.
6: So sa ito ba, dili ikaw may kontra na sa bana itong one? Listen.
7: Nagatubag-tubag na ito niya. Dito sa diskuhan.
6: So please, ito naligbas na eh?
7: Okay ba, anak?
6: Okay ba?
7: Okay ba, anak?
6: So, pagbata ni mo, lani polis?
7: Dito na sa mo, ah.
6: Cross my heart, dili ka ba nagbuhat?
7: O, dili ako nagbuhat, anak.
6: Bisa ikawang ikaw ka, ilay detector?
7: Oo.
6: Kailangan ilay detector na biya, may buwan lang kasi lang magagagawa?
7: Wala.
6: Ha? So, huwag ka nga akuan, huwag ka nagbuhat?
7: Wala ako magbuhat.
6: Kasi na nagbuhat ito, papaligbas na ito?
7: Okay ba, ah.
6: Magamay ka?
7: Ikaw na.
6: Karon?
7: Wala.
6: Gabi eh?
7: Wala.
6: O siya magkabagabi eh?
7: Ano mo na? Wala po.
6: Pero pila ka butos?
7: Dito ras ko ang pagkahayag ba? Dito kabangon dito sa mga gagal sa kananan.
6: Okay. Pila ka butos na harot niyo mo? Dua?
7: Wala ko ka ba o? Wala ito.
6: Di ba pila ka butos ba?
7: Masa ka butos ah? Wala po?
6: Ha?
7: Wala po?
6: Sabo!
7: Huwag magkakuha na ng sabo eh.
6: Ang wali. So, cross my heart, huwag ikinabuhat.
1: Cross my heart ko lang yun.
6: Pangani mo?
7: Angelo.
6: Ha?
7: Angelo.
6: Angelo. Yeah.
1: Katropa Benji, eh, sa ripag ka mo pa na yun, sa ripag ka mo cross my heart, di ba?
3: Cross your heart.
1: Na anak kayo mag-untermino, da? Congratulations, di
3: ba? Congratulations. Kauba na sa listen and learn.
1: Katropang Bintals, nganong siya may gipasangin lan?
5: Sa akong gagawin nga ng gagawin dyan, ikaw naman, Philip, nga, kagabi, ang ganyan mong suspect o ang bana aning biktima.
9: Nagkalalis sila gabi.
1: Nagkalalis, okay. Asa ni nga lugar sila nagkalalis, ha?
9: Dito sa Sitio Hilltop.
1: Sitio Hilltop. Kaling lugar nga nahitabuan, asa rin sitio, ha?
9: Barangay Paril, Gabon.
1: Parel.
3: Lower asa? Kante sana, lower. O, ubos na sa Hilltop.
1: Ubos sa Hilltop.
3: Katrabang Bentals, ang sundang, asa?
9: Ang sundang na din eh. Katabang dyan eh.
1: Diin man na ma-recover ang sundang.
9: Ang kanyang sundang, na-recover ni sa... ang sundang
1: okay, hindi na yung magong suspect. So, atong tana, i-connect na to ang timeline. Kay, waman nagpasabot nga, iyang gikaaway ang bana, automatic na siya gatigbas. So, atong i-connectar, labi na nga lahi og lugar. Di man hingon nga, humag-away, gitigbas diyon. Milhaut tayo pa manigpila ka oras ka tropang Benji. Now, unsa may gatukmods ka pulisan nga mudakop niya. Naabay nakakita nga siya ni tigbas.
3: Kana.
1: Positibo ba siya ang gi-identify ni mga sosmik ay buhi pa man eh?
9: Yeah, angon.
1: Yes, so, nganong siya may gidakop?
9: Ito pa, Jenny, kita pa, Philip, ang inahan sa kanya, ang kanyang victim ng sinasel, mismo nakakita sa sosmik.
1: Anay nakakita?
3: Mismo, ang gitigbas.
1: Ang gitigbas nakakita po. So, kaila din ni silang daan?
3: Kaila na, kaila silingan na sila.
9: Yes, kaila, actually, di aspat ka naman, Jenny, kita pa, Philip, niya sa... In the bit, mag-ilhan na yun.
1: Yes. Labi na sa probinsya. Mag-ilhan na yun.
3: Silingan na sila ng kantisang katulapang dyan.
9: So, mag-ilhan nila. So, ang kanyang suspect na ilhan, kaya kita sinahan, ilhan na lang, ang katong, ang kanyang ilhan, o kanyang biktima nga si Lizel, o after po itong design news, mga kapakita bang, kani ang puhan sa sunod ng katulapang dyan, nabilin sa, kasi sa Gabos Balay,
3: Ana din habilin?
9: Sa kondo sa may CR sa
1: alipos ang puan. Kisang balay, kisang balay sa suspek o balay sa biktima?
9: Balay sa biktima.
1: Balay sa biktima ang puan sa kaning sundang.
9: Ya, puan sa sundang.
1: Pwede ang so ang kaning sundang diin man ni recover sa balay suspek.
9: Sa crime scene
1: okay, so dito ra nakuha sa area GDI nga dito niya gitigbas. Unsang oras sa nahitabo kining pagtigbas ka tropa Benji?
9: Nahitabo ni ka tropa Benji pa sa last year sa dagat na ang kami gumi at ang pinggo pizza at ilang pizza ko niya siya pizza disease ano di disease
1: unsa to unsa to
3: pizza disease
9: ano lo disease
1: okay ka tropa Bentals unsang oras sa ni na dakpan kining suspect?
9: Ang suspect kaya naman kita pang Pilip dilagpan kadlaw na karong adawa pisa 17 at inisubay sa doon na spot report mismo sa may daon police katapang dyan kita pang Pilip
1: DN man ni Madakpe
9: dapat ni no, sa kwan sa ihimo nga hot positive operation dan ano naman suspect asa naman suspect
10: asa naman suspect
9: asa naman. Ha? Asa naman? Kating to katong just anyos ato man interview kita ban Philip nya ato kita ko ipahan o ngayon ay edit ni ato gi paubos sa video ato lang ibado ang audio sa ato pa ginabi sa kining just anyos ko bana katong dabili sa balay og wa maapil sa pagtibas ni mo suspect balik ko katong bang Arab
11: ida mo an asa kadto
12: ito ya
11: ato galiha
12: mo ko ka bantay pagpanigmas.
11: Pero wala ko ngayon dalaga singgit, tabang.
12: Pagkama, nakasinggit yun eh. Nay, may nihon ng motor din. Nangis pa pala po.
11: So, panahin na po. Ito, usang basa?
12: Mga alas 10.
11: Kahapon? Sa bundag?
13: Sa gabi na po. Alas 10 na sa gabi.
11: Sa balam po, Domingo.
13: Domingo?
11: Domingo. Okay, so gagabi niya
13: eh? Katabi man.
11: So, oya, asa ka na ito ngayon ba ito?
12: Nagtapad ni Mama. Mayroon si Kuya Ray nasa Madan. Daghan.
11: So, asa mang mamalatap niyo na ito?
12: Tapad ni Mama.
11: Na, ibigas?
12: Si Kuya. mo to siya giuna. Ako niya kag si Papa to.
11: So siya muntan o, sa, kung ano, imong Papa siya mga puntari ato?
13: Oo, amahan kaya ito tuyo. Okay, nagparibla naman ito dito sa mabaw.
11: Ano ba na? Huwag ganya. Huwag sa nito po.
12: Nanig, boss.
11: Asang kagkita ka sa spek?
12: Kailaman, may anak.
11: Kasi mga niya?
12: Luloy.
11: Luloy?
12: Pero wala, dili, ginamahay, ginod niya nga. Angga-angga ka na ba? Luloy ang tawag.
11: So, mama ni mo, tapad ni mo lang, may gali, huwag ka pila.
12: Wala, kayo nakatago mo kagabol, naghapa ang mga. Niya, natog pa ko. Wasad siya kabantay, huwag ko nibangon. Pagkahuman ako nibangon.
11: Diba, pagkahuman ito, o sa'yo isunod ni tabula yun?
12: Pag nagpasiga si mama ang suga, dahil nidagan ang suspect. Nilayat daw, din na. Niya, magkitaan man niyang naong, kailaman siya.
11: Kaya mong talaga, kasi nagabihan, mamaya mo pap, may mong magawang.
12: Nga?
11: Kasi nagabihan. Nagabihan ba?
12: Nagabihan? Si kuya. Kung mama, gamay-gamay ba, din niya, o din niya ba?
13: Paksagan man to.
11: Imong kuya pinidad?
12: 13.
11: Senyos? Pagpangan ng kuya mo?
12: Pagpangan din.
11: Ang kuya?
1: Katropa Benji.
14: So, mo ka to katropan siya ni katropang Philip ang pamahayag sa 10 anyos nga naluwas sa mabanigbas kay Nitago ni Rasbukot ng Habol. Tapos din si Inhan ng Lucel. Dito makinibos sa mabanigbas. Suspect kasi ang hilo.
1: Nakanto na kasbalay, Anitals?
14: Yeah, nakano nga video akong gibidyo mo na sila.
1: O sama ni White Coral ng ilang balay? Pakita ko palayo katropang rap-rap na amo ko ni baga videos.
14: Ang ilang balay White Coral, katropang Philip katropang Jali.
1: Sama ni light materials lang. Kay dali mo kayo nasood, good.
3: Wah, concrete na katropang dyan.
1: Concrete? Oh, pero sa probinsya.
3: Ah, walay, walay sira. Wapay sira.
1: Ah, na part lagi nga. Ah. Di, normal masagun is probinsya katropang Philip. Sa probinsya, reram sa kayo magkural-kural.
3: Nagamay na katropang mga well-off.
1: Oh, katropang sama ni mo, ikaw ah.
3: Adi, ako ay kural lang kong balay. Likado lang.
1: Nagamay sa kagbanig guard, so okay lang.
3: Ako nagambaboy dito. Nagambaboy na kumutak.
1: Pero inani ba, normal magun is probinsya katropang Philip? Sus kaluin, tano niya. Yanor kayong giso, din tawana ba? Nganong nakasood ba ni katropang Benji?
14: Katropang Benji, katropang Philip, ang kinyalong palaginim ang kumputahan nila, medyo saloy ko pa rin, dali na pabrihan.
1: Why sila? O, aday ni Ingon nga, katong kahoy.
3: Dito si Agi Loyo, katropang Bentals?
14: Ya, ano, sa tubangan ni Agi, pero, bisibili niya sa loyo dito ni Gawas.
3: Ni Exit? Ah, okay.
1: Sus, paita, no? Wa layo ra ba kay silingan tanawa ning porma silang balayo.
3: Ah, ang silingan.
1: Paglayo kayo.
14: Agyan ka ba sila? Ang ubos na bombali nila kito Philip.
1: Ah, ubos ni. Wa man ka magsulti. Inyo ham dining.
3: Dili. Asa man
15: bi. Oh no.
1: Ayon ma. Naa sa baka di man ka mosulto gas tinuod. Ubos ni inyo had eh. Wa ka kadumdum. Wa ka kaila sa mga silingan.
3: Dali, ako atong loyo ta, atong loyo ta.
1: Asa. Pero wala man kadya puyo ro.
3: Wala, wala, wala. Di. Katong loyo to ito. Kana ba kato?
1: Ah, nya, sa ato ba mahangad rin ni. Kadungog di kas mga kaguliyang gabi.
3: Wa dito man ko proper.
1: Ah, mo lagi daghang sa kagbalay god. Ah, maaw sa di ay.
14: Daghan ni balen, nilapot apo.
1: Suspita no. Pero maay na lang kinadakpan yun yung suspek. O sabi na, ikiha gini. Ikaw, imo maningagaw di ang biktima.
3: Ah, lagi na failan.
1: Kinanglan failan yun eh. Kay, ah, kasagaran mo god, di gini managam. Kay, di mo lahutay sa kaso, di li failan. Ibig sa paggamayin kaso, bisa gig trespassing, dako man ang penalty gyapon. Ang problema, di failan.
3: Di kan eh, dumdaghanig kaso.
1: Oo, duha may biktima. Paita yung taon eh.
3: Attempted murder ni or homicide.
1: O saan may status katropang Benji sa mga biktima?
14: Sa biktima katropang Benji, sa tulog ko ang informasyon as of this time, kanang conscious na, niya, luwas sa critical.
1: Stable. Stable na.
14: Stable na. Ang duha ka mga biktima.
1: Pila ka tinigbasan eh?
14: Ato pa verify ko, pila kay isa ito lang ang mas nagkabayarok sa mat, ang kanyang 13 anyos, kapata.
1: Naamantos na akong naigo ka tropang Bentals.
3: Sa paita, no?
14: Yan, napin na akong katropang Philip.
3: Ah, ang katon 13 anyos, naas na akong naigo ka tropang Janli.
14: Okay. Ah, mamukinin kito, wala nga, lagpong respect nga, mawala niya ang amahan.
3: Okay, taas-taas niyo yung mata ah.
14: Oh, kay buo pa nila nagpong. o kwarto?
3: Di, wa man ni siya mag... Duha man ni kwarto ang ilang balay katropang Janli.
1: Mm.
3: Ang nagtapad, ang katong Jis Anyos o ang mama katropang Bentals.
14: Yeah, ang inahan o si agatong
3: Jis Anyos. O, ang kaning usa, ang kaning mag-uwa, nga Tracy, mauni na aslahi nga kwarto.
14: Yeah, mauna kita mabilip.
1: Sige, salamat kayo katropang Benji.
14: Mao nga na pinaka-latest update. Grabe to sab kini ang pagpanigbas diri mismo sa may barangay Paril ang suspect prisuron diri mismo sa may Adaon police station. Kaubag sa Tony Balwell, kaubag ni katropang Genre Ridoblado. Ala sa mga Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Benji Talisik. XFM News.
2: XFM Report. Bullseye.
3: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.34.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
15: XFM.
16: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
17: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
18: Marlene, Bacchia, napiyot akong bumiyang piging napiyot. Nang ako babunod, binog ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
16: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
19: Pencho Garcia, taga-puro, Diamond, Matina-Aplaya. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga duha kaadlaw, tulukadlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naagay panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na gagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
20: May buntag? Mo-apply yung takong pagka-barbero?
21: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor ni.
20: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsugod?
21: Ay!
22: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
23: Available sa mga butika.
24: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
23: Girl,
24: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
23: No more!
24: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Sister Pain.
26: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
27: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
29: Abli na!
30: Abli na!
28: Abli na!
30: Yes!
28: Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:41 na, mga katropa. Kini ba ang time check? Ito at kinika nato si Synthone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na po ni collagen. Sigurado nga mas muhamis o muputi ang imong panit, mga katropa. Luwas kayong imnon, gumikan kay Stevia po ang gigamit sa matang pampatamis. Lami o timpla, katropa ka Philip, Synthone Gold Coffee Mix.
0: Bullseye!
3: Good morning, mga katropa. Kita sa to ang nagparayon, paminaw, karon katropa ang John Lay, katropa ang Alan Oy Queen ko. Good morning, o sa iyahang anak na si Andrew Josh. Good morning, niya o sa Arza. Good morning ninyo diha, mga katropa.
2: Minaw, brons, katropa ang Junjun Alviar, may buntas.
3: Oy,
2: katropa ang Junjun, good Pasko, morning. No, aron mo tagam. Angie Remo, good morning. Pero may check tagdugang ang mga balita. Beato on the to kay Day, ni advice. Ni advice, kanilang laging marig pari.
3: Ayaw lagi na lagi.
2: Habi pala kong kumidjar on his Facebook rin may tabo. Ginunggap kay, giditit, masanin noon.
3: Wala yun lang ang
4: gabi.
2: Wala sa blatter, wala sa kwede ya. Pero day lalaki, gidunggap homa ng asawa sa barkada, gidit.
3: Asa man na nakit, eh, basing.
2: Pastila
3: sa kape.
2: Pero basig nagsabot lang to ba? Dito yung nga nag-date ka na. Nagsabot lang ba nga? Eh, surprise. Pero ang, diri magod, kita mong kung mga yano lang mga, kita mga pobre, ang date kali, at so kinas mga in. Sa mga dato, ang date ka naman ang, ay, dinner. Anong ina na, di man na-date sa to. Nihapon.
3: Nihapon.
2: Date may giingon. Base sa blatter. Katropa ka Philip. Although, sa takibag, sa date, parang katropang Eric Amaro. Kaya ako rap, kung magkadungog, kung date mo naglahi, mga kung nahuna. Pero, basi gogaw lang sa gugutok. Eric Amaro, kay wholesome yan yung klasis pagkatao. Ipastilan, di malasang tauhan na... Pero ganong iya man sang gidate lagi ng asawa sa barkada.
3: Wa sila na mga
2: kana mo itong siren bi mangutana ta.
0: Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
5: Happy Monday morning. Katman sa Ligat of Philip, mga kikilaan Globa, no? So sa ka 36 anyos na kontraktor, ang kanipao ni ini o amigo, kanya, katman ka sa Ligat.
2: Iya, pag yung empleyado, sama ni, ang asawa din is yung amo. Iyang gidate?
5: Sakto na,
2: katropa ka. Na, si Malasa di ba? Samot!
5: Kung pag yun, kaya bang sinaligan, amigo silang ako, katropang John Lee, kaya bang magka-rub elbow sila, usan na silang baso, at silang tagay-tagay, katropang John Lee, kaya lagi, kung ano sila, naman sila employer-employee relationship, kaya ng one pa siya, na po trust and confidence, kaya suspect na ito na usap sa biktima, katropang John Lee, at pa'y, ang sa'yong tabu, ha? Kisa Marino naman hinon, aning 24 anyos na construction worker.
2: Pilay edad sa iyang amigo, Rick. Ang bana, pila edad?
5: 34 anyos.
2: 34?
5: Ang bana, kaning suspect, 36 years old, gato man sa li.
2: Hindi, ang kaning
3: bata ang amo.
5: Dili, 36 years old ang kining...
2: 24 pa man yung suspect.
3: Ang suspect may 24.
5: Dili, bali.
3: Oh.
2: Dili,
3: ang bata lagi ang amo.
2: Duha man yung kakaso, God. Ang kaning biktimas sa dunggab, suspect ni Ditdit. So, ang atong iklaro ni, ang gidunggab 24, ang nanunggab 36. Kaya katong nanunggab, biktima matos kasing-kasing. Pero suspects pagpanunggab. Para di bakla, di malibog rin ba? Ang nanunggab 36. Pila edad siyang asawa? 28. Kasado dili?
5: Kasado, dunay duha ka anak, katulang sa
2: dili. Dunay duha ka mga anak. Kaning date, Rick? Ato lang iklaro. O sa may pasabot sa date?
5: Ang date, ano nga, si Pasipin at Manzali, nagsakay sila o nakay motor, nag-joyride, nagpagay katrupang Zanli.
2: O sila rang duha?
5: Kung matod pa, naagid dito ni Tabo ko nung ang istorya lang sa sawa, kissing scene. Pero ang pandulas mo ba, ang pandulas sa bala,
2: ay,
5: delay.
2: Mga minyo, nawa, katrupang Eric, nalagay kay anak, og nagay kissing scene, doon na ginaisunod. Ikaw, katropang Philip, so good day ka. Nag-kissing scene lang.
3: Adi na pwede.
2: Ay, kada kong hinanggaw. Nag-joyride mo dihag purting layo, ah. Kainom mo,
1: Asa man ini tabo
2: ka tropa Eric?
1: Asa ganin ini
5: tabo? Dahil tabo ni katropa ng Janili, ala unas pinta kinang kadlaon ang kinpagpanunggab na there is na upper lag well tabo ng ilahog si Pusiti.
1: Uy. So, nung ala una, so, gikag alas 10, alas 11, di man sila?
5: Maunay kinintang ikasukan pag-ayos sa laki katapan sa mga kinilangan po kay ang kinpong babae lagi una to napas yung mga pagduda katapan dyan kay aside sa dunay ni chat niya bantay na yung misis kay ni duha naglaing team so atong gina maragnan siya gamay yung ideya naapoy ka na pong instances katapan dyan lang na ang iyang asawa mo kalit lang kawa di ha mananghit nga nasa ilakaw at sa mga amiga. Pero mura ba karo lang na connect the dots sa kining ban na nga mauna din eh, maglakawa.
2: Pila katuig na niyang empleyado ni Tawana?
5: Kani, taon po katumang dyan eh, kay, kanman sila, kanabang, maugraman sila silingan aning maong biktima, katumang dyan eh, mga kigilaan.
2: Siyega, o sa may trabaho, o sa may talent.
1: Wasa to mo si A ang katong construction worker?
2: Basig na plano lang to ba nga?
1: Si A ba? Si A.
2: Ato tas lang yung lugar, magsabot na kaya. Itong surprise si boss ni mo. Kaya na ba? Kamanta ka ng mga salida. Pero wak siya nakabasa sa mga chatrek.
5: Mismo, ang kinikurong bana katupang salimato po sabi niya, katong wala pa itsak, nabatay ang asawa, wala rin siya, di siya maghilabot sa cellphone sa asawa katupang siya ng mga kigila.
1: Okay, salig na siya.
5: Ito yung gayon na marabnay ni Santok siyang itipataka niya, di wak mag-email ang iyang anak sa cellphone sa asawa. Yang gi-check dito kay Ope naman. Pagtanaw niya sa konbo, kinib yung konbo nga wa ma-delete ka ito pang janli.
2: O sa may konbo din ito, sa may nasuwan?
5: Kana, kanang asa sila mag-abot, asa sila mga to, o niya, kana, ka ito pang janli. No? Kanang mag, natin interview sa bana, ka ito pang janli.
2: Ako, i-play ko na pala yung katrobang rap-rap pag ako na kuryoso ko yun eh.
6: Ang utak sa SFM Cebu 88.3, ikaw to nakadunggap atong, sa to, sila, sa to, magsilingan?
7: Silingan ako, tao to na ako sa una.
6: Oh, unsa may hinungdan ako?
7: Nabasahan lang ako itong chat sa kumisis.
6: Oh, unsa pa rin kichat niya?
7: Naglaag sila ba? Nga, tapos ihubog niya kumisis.
6: Ihubog?
7: Nag-kiss sila daw.
6: Ga?
7: Nag-kiss sila, pero walang lagay yun.
6: Kanang maho, unsa pa rin silang duha? Kanang kaila, kanang unsa pa rin?
7: Kuyab? So, dyan akong amigo ng akong luban.
6: Okay. Sus,
7: ang sinina
6: nga sa balay. Misprinday dyan mo kaya? Naroon nahimo ang taon ninyo ni Mubay?
7: Alangan niya. Napuno naman. Mura lang itong ban ko nila.
6: Oh, di ba? Oh, nga nung nahimo niya ni Mubay? Nga.
7: Iwasan ko kabalo. Nga nga nga nga. O, na. Umo siguro may ang babae. Basta wasawa yun. Atin.
6: Pero, naan sila yung tagong relasyon? Sa may kwa nila?
7: Wala sa ko kabaloan niya. Unabas yung relasyon niya.
6: Imong asawa, imong gi-komprontasi?
7: Oo, akong gi-pungata na gapon, akong gi-inan ko, nga naman, nga nung naabot mo mag-busay, laag, nga nag-inom-inom, nag-cooking sa inyong kauban, sila randuwa daw. Yan mo ito nakahalok si Alvin, ay anak kong giloba, so, hubog ko na, hubog ko na siya, hubog ko na siya Alvin.
6: Pero, kwan, kung sa'y duda niyo na, naging na itabo nga di mayo?
7: Posible, kayo mahalo ka, nag-hubog ka, posible dito na gina.
6: Atong higayon na din, anong nakahigayon niya sila? Adim di ka?
7: Pog Negros.
6: Ah, dito, kag Negros di ay. Pero kadaghan, kadugay na nila lagi buhat talaga niya.
7: Pizza size na nga, Juan. Pizza size man pizza nga. Anong kumbo nila, kanabasahan Japon good.
6: So, wasad madilit na yung kumbo nila? Pero, unsa man mo? Not in good terms mo si mga asawa? Nagbuwag mo?
7: Wala. Wala. Kasado mo, sir?
6: Kasado? Nami mga anak?
7: Ay, duha.
6: Sus. Ang ano? Silingan lang. Ang imong asawa, unsa may trabaho? Nas balay or nagis ay trabaho?
7: Nasa concert. Nang housekeeping sa BDO Bangkok.
6: BDO? Anong naka... Kuhan man to, nauli na siya. Yan, naglaag lang yung tuyo.
7: Wala ko kapano lagi, sir.
6: Kapila man mo na dung gaban?
7: Kadagkan nyo to, sir. Kaya kuha mang gilagas.
6: Kuhanin mo ito kung namatay pa to. Kuhan na lang ito. Gawato na lang mo. Yung mga tuyo ito, patay na yun, saman.
7: O, siyempre, sir. Bungkag naman among pamilya. Among kagpuyo. Na ako yung mga anak. Nabungkag. Nabungkag. Tumulo niya.
6: Ano sa mga status nyo ron sa mga misis? Ito ba na may klaro nyo
7: ron? Papa, gahapon mo naman ko nakakuan na sir. Gahapon pa ko nakakuan ba? Niya ako siyang pangutahan na kinuod mo daw. Ano po?
6: Niya ang kon siya?
7: Oo.
6: Pero, nanguyab niya ang laki.
7: Wala rin po ko na yun, sir. Kung anong laag mo dito? nga kamo ra man dai do ha wa na mo na na natay anak sala pud nang mga asawa nga nanong patal bisan
6: ko yung nang hangad ang lagi yo
7: ambot zay an sempre laki gina mga hagad anak
6: wa nga wala pala bai kasi mga buhat oi tanaw ni mo
7: dai pag mai sir pero dawat nang gina ako para magyapon og bit na ko tupat yon mo na magyapon.
6: Buang.
7: May sanang makuan po na sa usa ka kwan ba ng mga hilig o
6: makuan po na rin sa uban. Imong asawa, ang sabi naman, kanang na-okay na magbalik kung masay tabo?
7: Wala, wala may pa-istorya, sir.
6: Wala ba? Sige, sige, sige. Yaman, ay imong mga anak, niduwa o or
7: wala. Kanang? Wala pa po.
2: Katropang Eric, o sabi ni, wagit sa anahas ng asawa.
5: Wa pa mo ari ang iyang asawa sukad kag nina katotan
2: sa niya kulatahas ang iyang asawa
5: wa na niya masturiya katropang sa niya kemurag ang laki dito niya na kuan baka na bang na dito niya dito na focus ang iyang usab nga kasuko katropang sa niya iyagyo ko nung gilara siguro patay na gini ang tuyo kay
2: pila ka din nung gaman na ang kon sa lalaki katropang Eric.
5: Sa bladder kada bang sili different parts of the body mag kuan ng ini kada bang lupa na gini ha sa asan na maigo kag gunsad ni toyo niya patay na gyud kada pag gadjan li kay
2: pero napatay ni kada bang Eric
5: ang kuan lang wounded person pa ni kada bang sili
2: sa buhay pa
5: kuan man ni kada bang napamis na bala na nagpaalim kada bang sili mga kaygalan pod kay iya ha to kuan gyud ha sinaliga murag ni grabe yang kasuko ba kay naam ko siya trust and confidence atong laki ha kay pumpa niya katulad sila katulad mo Philip magatuan ni siyang balay pakanon niya kinipaim nun kanang kung anong gagaya mura nagpamilya ang iyang turing katulad mo Philip katulad mo Philip niya iman-iman gisub marino ang iyang asawa katulad mo Philip katulad mo Philip so mga ni karoon na siya'y gamayng pagmahay pero mura siya feeling ease ba kanang
2: mahirasad kaingon siya nga mahirasad
5: makingon siya serve sa laki kay sa Marino ang kinipoga asawa siyang best friend katropang sadli may guba o pamilya in town kay kung alam ito ni kay ningo lagi siya
2: pero sa may istorya siya kasawa nga nung nabuhat mas ito niya
5: kung na katropang sadli ato niya pagkuntan ng kasawa pero ang pagduda sa laki basic time kiniligin contractor contractor nga life biyahe-biyahe, katropang sadli, gani, kaning nahitabo ng insidente.
2: Niya, guway kwarta, magyaw-yaw. Niya, kanang, di man gina magkasumpay tanan, katropang Eric, huwag na kay kwarta, bo, of course, makuan yung imong oras. Huwag na sa kay oras tanan, huwag sa kay kwarta.
4: No.
2: Oh, mani, mamani, sakit ka realidad.
3: Realidad, yun
2: ha? Oh, realidad, mani, katropang Eric.
5: Sakto na, katropang sadli, magkigilan.
2: May, magipanganak tayo ni kalibutan na nga, parehas ni mo nga naan at tanan, o pareha na mong Philip. Kaya po tiitaw.
5: Kamu akong idolo ha kay ang mga ambungan partahan paso sa tingihan ginyo
2: po. Okay na rek mag-ulig kag pulo
3: ma ano ba basta mo Bernes do ka bok pulo na.
2: Di Bernes mangito si
5: matik na.
2: Wala man to sa ni Ray og one way kay tuwa mas kamay nilaan.
3: Mas kamay nilaan.
5: Ah, holmik di ani. Oy problema ka tapos.
2: Ay,
3: wala na naman kay petrol, diesel na sunod.
5: Diesel.
2: Bitaw, salamat kay katropang Eric.
5: So katropang Dan, ato lang i-update no. Pabuto-pabuto na to diri sa may mobile police station ng asawa kung unsa ba mo kadang mo ang katrog yung pamilya po sa lalaki katropang Eric kung upasa ka magkaso kay kung ano ni frustrated o
2: misa pa ang murder, ang asawa masasiyang amo mo iyang gide. Minta lang katong ka. Mga helper nito. Tingin ka madunggaban ang asawa sa amo na ginoo ko. Pagka nang inabuhi. Imo pang giukoy na.
5: Best friend, pagyot. Kanang mag-sinaligan ba?
2: Okay, kanang laging nambi, mga amo, katropa ka Philip, nga kanang dili. Ulipon, ang ilang tanaw sila mga tao. Mm. Yeah, mo lagi, mo'y pahimuslan.
5: So, may nakalisod, katropang sani, katropa ka Philip, no? So, mali. Atuloy update rin niya, katropang sani, kikas may police station, probable police station, kung unsa ba, no? Mupasaka ba itong kaso, itong angol, nga nasa tambalan ng katropang sani, or dawato na lang niya, consequences gito sa iyang pagsunod sa kitawag o bawal na pag-ibig katropang sani, katropang Philip, mga kahiglan. Gikan lang rin, may mobile police station, mga katropang, ay, mitsunidag, umpre, initag rin na, para na condition mo, o ligon yung resistance sa mga higala, Panapi mo, Santo Plus Complex Magellan. Good for immune system, tungkol sa kamunggay, rich in vitamin C, full and pa, o gatasok anti-cancer property, vitamin C usab, ng mangustin. Nana, Santo, Santo Plus Complex. Alang, sinigil sa Pilipino, para sa Pilipino, sa Katropa, Eric Amaro, XFM.
0: XFM Report. Bullseye.
2: Salamat, Katropa, Eric Amaro, sa Bugi Report, at Bikis Oras. Buwanag oras.
3: Tangi ang musulod nyo tulad manon.
2: Music sa
3: Music ba?
2: The partner dress master control katropang Rafael Baring. Newsrooms katropang Almi Mata alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa kon es katropang John Layman Chavez by King.
0: Bullseye.
3: Ako sa mga katropang yung certified turbo user katropang Philip Atuel Serrohano.
0: Bullseye.
2: Salamat sa pagpaminaw may buntag sugbo katropa mo. Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Naghana kayo ko na tiluan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun na kape akong ganahan nga na uyunan yun.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:05 na. Atong time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Gold. Atong produkto, mga tingpaminaw, nga Dunay Mangustin. May sangkap, magigalang paglaom ang mangustin. Anong paglaom man, gumikan magigala kay each one of us.

0: Kay bawag ni sila ng paglaom di itanom kausa lang. Itanom kini matag adlaw nga tanan. Unya, mausab ding pagatiman sa tong lawas, mga katropa. No? Ang mangustin, kining mangustin, magigala, ganunay natural nga santhon, sugantay, oxidant compounds, o sa mga piniling sangkap nga superfoods sa itong produktong santhon plus gold. Kaya ang lawas nga giatiman, mas andam sa bagong pagsugod. Santhon plus gold, ikaw lagi ang una. Alas tres size na.
1: Seras Malait. Asintado. Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado. Asintado.
0: Libertas nun is Dios added quadivolumos. Sed Fatsera. Huwag Dios Tomes.
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
0: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad. Sa pagbuhat kun unsay husto.
1: Asintado.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon usab ganatong tanan mga sugiting paminaw. Adlaw karon nga Lunes. Pitsa 17 ning buwan sa Agosto tuig 2026. Matanaw na tong kalendaryo mga katropa. Sunod simana mga kaigsunan, sweldo na pod.
3: Exciting!
0: Ha? So, kumbate lang yun ha. Ingunana lang yun ang pagpakabuhi ba sa huna-huna o at the same time pag-inganyos lawas nga trabaho lang kita. Okay, daghang mo ingon nga, Lunes perting kapuya, ibalik sa trabaho, di man lang kapoy. Basta lang yun mga kaigsunan nga, ang imong tumong, no, mga kaigsunan is, makatabang ka sa pamilya, o niya, makaservisyo ka ganito sa imong isig kaingon, maghihigala. O niya, punan pong liilis kalendaryo, kasunod si mana, swildo na, hawa na. Maingon ang uban, mga ting paminaw, pizza 31 pa man rin, gantos Lunes, kaya ang pizza 30, diri mas Domingo na butang. Ah, basta mag-iigala ang uban, Diaz, pizza 28, swildo na. No? Ang uban, mga kumpanya, labi na gito, mga generous kayong mga amo.
3: Exciting!
0: Nagabi, nanwildo mamig pizza 12, pizza 12 ba to, pizza 13? Tanaw na mo's kalendaryo, 17 karon son simana. Wana, 27, 28, manuildo na po miyan eh.
3: Exciting!
0: So, kamusta mong tanan, mga katropa? Labi na dekaros Negros Island. Maing hapon sa mga nakatune in sa XFM Gihulngan.
1: Asintado!
0: Ay pagpaminausap sa itong mga paisanong Bulanon, dito sa probinsyas Bohol. Kamusta mo diha, mga sano? Maing hapon ka ninyo. Atay, akong amigo, mag-iigala, nagbiyahe karon diya sa kadagatan, gikag Bohol, paingog Cebu. Pirti mang bawras dagat mga amigo. Gani ang lungkal nga lungsod sa Minglanilla nagpagawas po doon mga kaigsunan o pasidaan. Kaya dili angay kaliguan ng mga baybayon diya sa Minglanilla. Kaya pirti nagkuas bawod mga higala. No? So baluron karon ang kadagatan. Hinaot paunta nga safety ra in town ang mga nagbiyahe karon labi na nagsakay sa mga fast crap. No? E murag ang nagsakay sa fast crap ron. Murag yung na source baril mga igsor. Yertig yun, maghihigala ka, bound ang dagat karo mga orasa. No, maghihigala. Anyway, ang pilang in town mo diya. Sa itong mga motorista, o ba po hon, doon na po'y pagsakas, precious gasolina, krudo. O sige, itong mga nakaswildo na pa, tubil mong daan.
1: Asintado!
0: Karong hapon na mag-iigala, di ay gipahibaw mga kaigsunan nga matod pa kining dunay dakong discount kono sa mga jeepney drivers, sa mga UV Express drivers, mga kaigsunan. Sa mga operators, I hope nga inyo po ning ipahibaw gantos mga sakop ninyo kay muabot kono gantos

0: 17 pesos ang diskwento sa pipila ka mga gasoline stations combining the government's 12 pesos per liter subsidy o niya pagkapinan paginig loyalty discount ngabot og 5 pesos mga pariente.
1: Asintado!
0: So matotal muabot og 17 pesos matag litro ang diskwento sa mga jeepney driver o sa mga UV Express drivers nationwide.
1: Asintado!
0: Muabot ko nunig mga banabana 143,000 ka mga drivers mangigala all over the country. No? Ang pwede makapahimos nini mga kaigsunan. Matay. Og imo magigala ang kwintahon. Ang krudo karon mga kaigsunan diyas mga 84. No? Aniya, punani magigalag increase ugma pohon. Adi sa lang tabagisgot magigalag increase ugma. Kaya ang increase ugma magigalag sa krudo is das mga 4.20 ba to matag litro? Or 4.15 ba to? Now, karon lang di asa ang krudo ron, diyas mga 82. So 82 pesos minus 17 pesos. Nga, kuan, 65 pesos na lang ang per liter aning mga drivers mangigalas jeepney og sa uban pa nga mga dia sa sektor transportasyon.
1: Asintado.
0: Masamay na nila nga wa sa uban nga mga motorista. Nganong kiniraman sila kanunay hatagag dagkong diskwento? No? Nga pareha raman tayo nanginibuhi tanan? Pastilan, kining atong gobyerno mga kaigsuran makapahibong kayo. Kay, kitang tanan nagdaginot magyuta. Di man lang ang mga drivers mangigala. No, apil pa ning mga naa nagtrabaho sa mga pribadong kumpanya. Nagdaginot po din tao na sila, pero sila, taliwa silang pagdaginot. No, mga kaigsunan, sus. Di ka katilag diskwento. O mga ayuda-ayuda, di po manghihigala maapil sila. Labi na di sila Moveit, di sila Maxim, di sila Grab, di sila Angkas. Huwag sila labot. Now, karon di ingon maghihigalang balita di ring ang mga jeepney drivers, ang mga UV Express operators. Pwede ko no maghihigalang magkapaymos up to 17 pesos per liter sa mga nagkaring gasoline station combining no ang government's expanded subsidy on ya with separate customer loyalty discount matod pas LTFRB.
1: Asintado!
0: Kanya kita maghihigalan di apod sa pribado. Kining wa ta mamasero, naman po tayo loyalty nga to sa uba mga gasoline station. Ganon di ba tahatagan ani? Naman maghihigalay, uban bitaw mga kaigso na mga sakyanan. Makakita matang mga sticker di asloyo nga di tapat sa'yo. Kaya nga no, loyal kay Spitron mga amigo. Di ba? Tapat sa'yo. Oh, ganon tapat sa'yo. Gumikan kay loyal sila Spitron. Pero kining uba mga motorista, labi pag dias pribado, doon na ba'y diskwento? Og maingon kag loyalty, maghihigala nga discount. Sus, ako ari mga Spitron mga kaigso na magpatubil. Pero pagkutanag, doon na ba ko'y loyalty discount? Wa! Kano kini naman mga jeepney drivers, doon ay loyalty discount? Kining mga taxi driver, for example, gitaxi, gasolina man ang ila. Matay, speaking of taxi driver, nakabasa ko mag-iigala nga usa sinungdan ko nung ano nagsige na natag kasinatig rotational burnout. Tungod ko nung mag-iigala, nining daghan ako nung kay mga electric vehicle. Ha? Usa may ikasulti ninyo mga nanagiya di ako mga electric vehicles, EV. Usa ko nung sinungdan nga nung nagsige na natag kasinatig rotational burnout. Tungod aning mga sakinan nga electric na.
2: Ayaw!
0: Pastilan, maghihigala mo to o mo, anak? Ha? O sa kuno na dito sa nakapamino sa supplies kuryente kay pwerte na daghana mga electric vehicles karon nga daghan kay naggamit sa kuryente mo na nga ang hitabo. Wa na, doon na rin. Rotational brownout hinoon. Pastilan, purbida. So anyway, balik na dito. Kining ang national government nagsugod na netong Sabado sa pagpatuman aning 12 pesos nga diskwento matag litro sa tanan maghihigala mga jeepney drivers o sa tanan mga UV Express drivers. Si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ingon, ang ahensya, ang LTFRB, would expedite payments to participating gas station aron pagsiguro nga kining programa mangigala smooth ang implementation. No? So, di agad, murag, nasobrahan rin yung maghihigalag, maayo da ang pagsigig pangga ni mga jeepney drivers. Da, murag, sila rin nagbayar ng buhis.
2: Ay,
0: o niya, kini ra ba maghihigalang ayuda? Kini gihatang diskwento? Ang gobyerno ba yung magbagoon sa pagbayad ani? No, magkakaiksunan. Now, aron lang yun ko nung dili maparalyze ang transportasyon o dunay kasakyan ang mga pasayro mag-iigsoon kay mga transport sector, dali magpupag kayong makahulga nga magwilga. O niya, kung magwilga ni sila, labi na dito sa Metro Manila, perting daghanang dili kasakay, maghihigala mo ng mahadlok pong gobyerno.
1: Asintado!
0: Ha? O, amo to, ingunaan na nabagyod ka pulpul ang gobyerno nga sila matreten sila nga to sa transport sector? No, pwede man siguro tingali nga kanang ato mga sakyanas pulis, sakyanan magigalas military, o guban pa mga sakyanan di akaros gobyerno ato ipagamit aron nga kahatod-hatod sa pasayro. O makaya lang, but anyway, karon magkaigso ng tanawa ragun ni magigalang atong pamaagi. Every time nga doon ay ingon ini mga kaigso ng pagsakas precious gasolina, magsige lang itaghatag o gayuda. O niyang rason, mga tingpaminaw sa mga drivers, matod pa, di ko na paigo ang ilang kita ngadto karon sa ilang pamilya. Saan tamanggod po di? Nga kamo mga jeepney drivers na sobrahan ramon dito sa pag-sweet labir. Nga, kanabang di na mga kaigsunan maghikotar o tanaw sa pamilya nga ang pamilya pertinang dakua o niya nagkadakong pamilya perting gamayas inka maghigala. Actually, tuganan ko kamo. Kining kaganiha magigala humas programa na ko dito sa Solid FM. Nagisgot nagitag mga issue po dito. Di kalit nagsunto, kuan ba? Kining tatak sa kung una-una, iku nga. O unsay dangatan magigala aning atong pagpangalagad ngadto sa publiko. Sama pananglit aning programa sa radio. O niya, kining pananglit magkaigsunag masod tagpolitikag makongresman ko. Pananglit lang ha, pero perti layo argi din noon nas tinoon.
3: Exciting!
0: Magama kong balaod maghihigala nga. Balaod yun. O niya akong awhagon po. No? Ang akong mga kaubanan nga mga congressman nga, suportari ang akong house bill. No? Ang akong house bill maghihigala mauni nga ang pagban una. Iban una kining pagsigig panganak ani mga membros for peace. Ato sa iba ng pagsigig panganak ani mga membros for peace o uban pa nga mga beneficiaries no? Aning nagkadayang programas gobyerno. Kini man maundang ning atong pagsigig hatag og ayuda aning mga pobre nga magsige lang po silang panganak. Medyo kinini ang di man po siguro tingali na matawag na killjoy kay pwede man gapon kang maka labing-labing sa imong misis, sa imong asawa using anang mga contraceptives na may family planning. Di akaroon sa mga health center na to. No? Kay nakita na ko ba mga higala purbida ang usak ka pamilya nganong naglisod tungod sa kadaghag mga anak nila. Oh. Ang bana 30 taong kugi. Ang asawa 30 pong kugi. Sa pagtrabaho la bandira, pagtrabaho magigalag kusinira, helper bas balay, kaya tagpila rin sweldo nila. Wa pa gina security of tenure. Ari po magigalas bana. Driver maghihigala, otro pong way security of tenure. Ha? O niya, pagkahuman, nagsigilag panganak. Once maanak, makaanak maghihigala, maingon lang po dito, ganilang tamabalakan eh, kaya itong enroll matas purpose. So ang gobyerno maghihigala, magsigilan dito karong hatag o ayuda aning mga tawa. Namo na nga, nikalit o santong sa kunahunay ko nga, o mag-congressman ko, magama gikog balaod nga kanang balaod maghihigala bahalag di magkayo ng uban pero akong ipaagi public consultation ato sang iba ni pagsigi panganak ani mga membros porpes.
2: Aya.
0: Onya, butangan lang po dito sa provision magigalas balaod no na to nga pwede ra mo makaanak pohon kon pananglit ang inyo ditong mga anak ng eskwela na graduate na. Hibaw mo dito sa ubang mga probinsya. Ang uban dito karon nga mga magtiayon, doon ay anak 8, doon ay anak na po, doon ay anak 12. Kisa may nagbuhayan at gobyerno. Gi-enroll magigalas DSWD.
1: Asintado!
0: Ha? Una nga, nakaingon ko ba yun ko nga? Ato sa lang kang iban, kay diri sa ato magigalang nasod, ang atong population, diyan as 117 million. 13 na yung daghana na to. No? Pertig yung daghana na to, layo ra ang ubang mga nasod sa Southeast Asia, itandi sa Pilipinas o magisgotag population, magigala pertig yung daghana ng tao sa Pilipinas. Nga resulta, magdihit ang bugas, magdihit ang pagkaon, magdihit ang tubig, magdihit ang kurinti, o sa panadiha. Oh. Takaingon ko nga, o makongresman ko, magama kong balaod nga ato sa pugnan ng pagpaanak o palitag doon ay membros porpes nga digid mo sunos balaod ako tangtangan magigala dito karos beneficiary beneficiary asa mga benefits niya makuha. Oh. Kani naman na asas gobyerno manghihigala may marito karog na ang gobyerno matagtog matagdog ninyo waman. O nga di mo sunod manghihigalas balaod no? Kay magpabuntis yun inyo na nang tinuyuan. Basta nahibaw mo, nga doon ay balaod nga kamo diyang mga membros porpes, di sa mo paanakon. Padakasan ninyong mga anak, o niya, pahumana sa nag-eskwila, o niya arasunod mga anak mo, kanang di na mo maglisod pa kay tinood, manggiloy o ng gobyerno. Pero di man po ni maayo, mangigal ang gobyerno, magsigil na yung tabang sa mga kabos, hangtod ngang uban nga mga mapahimuslanong proyekto o programa, murag basikan priority na lang tungod kay giuna dito karog tutok giunag pagtagad ang mga kabos nga matabangan sila perting daghana maghihigala dito mga programa liman ka deres walang gutong program unya using taxpayers money ang mga beneficiary maghihigala diha sa walang gutong program nga dunay voucher nga tag binuan tag pila kantidad 3,000. Ang mga voucher, mga igala, doon na dito karoy, kininiang, pwede nga makakuha ka dito sa katring itlog, makakuha ka dito prutas, orange ba, apple ba, kakuha ka dito bugas, kakuha ka dito karoy mga vegetables, mga igala, kakuha ka mantika, kakuha ka mga igala dito, Mickey, pancit canton, no, naana dito karoy sa walang gutom program ka na mga voucher worth 3,000. Kunya, ang uban maghihigala mga taxpayers, wala lagi anak. Ha? In fairness lang hinoon, hindi rin maghihigala aning sa kineng walang gutom kitchen pod. Lain po na ditong gilosad nga programa sa gobyerno, gawas atong pagpanghatag o pagkaon, dapat panghatag o pagkaon nga libre para sa tananas per 4. Oh. Pero magsigil lang itag ingon ini, kadag ko gasto magkaigsunan sa atong gobyerno. Unya, ang atong pangutana, kanos ang manimahuman ng pagsigig buhi sa mga tao? No? Ang uban maghihigala ang mga nasod, di maningon ini ang paagi o sa panigi. Gitoyo ni sa gobyerno, aron kanunay ang mga tao dunay utang kabubuton sa mga politiko.
1: Asintado!
0: Ha? Pareha ni maghihigala ang fuel subsidy o. Gikan sa 10 pesos, ilang gipon agdos. Wagyod mananghid. Ang Department of Finance, ang DBM, wa mananghid ang LTFRB, wa mananghid ang DOTR, why public consultation, kung okay ba mga taxpayers ani? Ngayon, kini mangigala mga jeepney drivers, atong tagaan dito glain, dako-dako, nga diskwento, gikan sa 10, himong 12. Kunya, sila rin makabinipisyo. Ang gobyerno nagsigil pangutang magigala ng atos bangko. Aron lang yun, mga keksunan, panghatagan o ayuda kining pipila ka mga tao. O niya, panahon gani ditong tingbayad nas utang kitang tanan ang mubayad.
1: Asintado!
0: Bayad mga igala ang nakatilaw sa ayuda, bayad ang wa katilaw sa ayuda, pastilan. Ka-unfair na bagidaan ni oy. So ganun sa man ni maundang, kinibang nagkagrabi nga kahimtang sa uban na itong magkakaigsuunan. Kanya ako yung maghihigalan, gitutukan ko pastilan. Kanon sa yung kamaunda ni pagsigig. Pagsigig maghihigalan dito. Ambot sa usaka tuig, pila kakabuk maghihigalan maproduce. Nga magabagong na tao. Ha? Okay. Kini bang, di masa ingon maghihigalan nga kiniliging against ta sa mga ingon ana ba? Pero, tanawon po unta sa duha kaparisan. No? Og musod sila maghihigala anang kami niyon, kaya ba nila ang dakong responsibilidad magkaigsunan? Ha? Kay di man ni basta-basta na may uban siguro tingaling magbinyo lang ta. Unya wa magkitrabaho. Kining sweetheart, no? Ako trabaho na ko diri. Ingon ini raman kining barki raman. Asag di lang kay in love bantang duha unya og manganak ta ato apply lang ta sa DSWD. Umura gidangat.
2: Exciting!
0: Ilag ka balaka o kining magbinyo ta, no? Importante nga nagbinahalay tang duha. O niya kung pananlit o magbunga ning atong pagbinahalay bisag naglisod ta, manuktok lang ta sa opisina sa DSWD, magpa-enroll ta. Hoy! Ingon na na yung mindset sa uban. No? Wala ba yun maghihigala in the first place ang gobyerno? Nagsigigawag ng tos mga tao nga, oy, although ang simbahan, kung ang pari mo po'y pasulti, mo ingon po, go to the world and multiply. Sa oman ni mo, Brad Norman Ibarley, huwag mao maginina maghihigalag arita sa simbahan, mo ingon po sila, go to the world and multiply. Pero maulag ipod, may tagmusabot po ang mga kaparian nga nagbaguod na gininintaon ang atong gobyerno pagsapwang atos mga kabos natong mga kaigsunan. Tanawa lang ng atong utang pertinang nakuha. Eh? Ang utang sa gobyerno sa Pilipinas pertinang yung nakuha. Maghihigala. O niya, ang rason nga nung nagka-dipo-dipotas utang nga pertinang nakuha karon atong i-check maghihigala how much ang debt karon mga kaigsunan sa Pilipinas. Moabot na maghihigalag 19 trillion as of the end of June 2026. Dulan 20 trillionis na. O niya, why undang-undang ang kanalang mga kaigsunan tupad? Ako na maghihigalang gisgutan ha. Ito nakalabayang pizza 14. Palace calls out tupad beneficiaries over alleged fake clean-up photos and videos. Tanawa po niyong programa Hangway Pulos. Tupad program sa duli. Nga no? Kaya doon ang maghihigala yung mga reklamante ni Tugan. Nga kineng uban maghihigala ng mga membros tupad. May lang magpa-picture-picture maghihigala. Ang uban magbit-bit pa dito karong mga basura. At uban nga nila iyabo. O niya pagkauman, magpa-picture niya, gisilig-silig, o niya gisod, sako niya, ma-okay na.
2: Ayaw!
0: Tanawa lang yun sa pag-ilan ang gobyerno. Naiubang mga membros topad. Nga, may lang dito, magsilig-silig, ingon na, magpa-video-video, o niya pagkauman, doon ay daspan, so dito sa sako, o niya, okay na. Ipasa dito sa leaders, kumpra, kubra dito, kininto a 5,400.
2: Ayaw!
0: Kay tag 10 pila ba na? Tag 10 days man siguro ng tupad. O niya, times 540. So, diyas mga 5,400. O niya, maura to maghihigalang ilang contribution sa ato maghihigalang community, sa atong community. Daspan-daspan lang. Silig-silig lang ginagmay. Karoon, nasagpan Malacanang, ningon manghigala Malacanang, gi-call out ron ang tupad beneficiaries. Anang inyong kalaki nga mangilad mo sa inyo dito karon nga pag-pamimbros tupad kay ang uban magdaditog daan nga sagbot, ihuwad manghigala dito karon sa Dublin, no? Ang sagbot, gikan sa sako unya pagkauman mo ingon dito mangigilas ka bang nga sige kininga mare picture ko atong ga kanduso ninga basura isunog kog balik sa sako sige mare okay ha okay 1 2 3 go video oh sige silig
2: ayo
0: pure gidangat ha so kana wagi na pulos nakin sa mani mga binipisaris aning tupad ang kadto kuno ni maghihigalang mga ingnon ta displaced workers adi ba pagkumutuo ang tanang members tupad mga kaeksyonan kadto gini mga nagtaktak sa trabaho depende ra pobres dos luwag no dawag uban dia mga higalang dili gud ingon nga trabahante gikan no lakas lang siya do na lang siya connection mo na nga nakasold tupad nanaragud po na tikas-tikas pero karon sa mani maunda ni intaw mga klase sa yuda oy. Unyang rason maghihigala, kinid yung number one nga rason nga, pobre me. No? Una sa tanan, ang sabay hinundan nga ng pobre mo, tungod kay daghan kay anak. Ha? Nagpasulabi ang pagsigi panganak, hangtod nga di nagyod maghihigala, maatos pagbuhi, mo nang karon di ah, na ngayog tabas gobyerno. Mo na nga, baliko na ko. Ang botog musugot bakas Congressman San Simura ni Congressman Ria Gulyas. Congressman Idorama, Congressista Kyote Dilmar, Congressista Ahong Chan, Loli Papuano Rizon, Itzel Galios, Joke Prasco. Panday katag balaod nga kining balaod manggigala nagtumong. Ngadtos tanang mga membros porpes gadi sila ni silang basig panganak.
1: Sintado!
0: Sila ramay nabuhong mag-iigalas buhis. Sa kinabag-an kay kanuna raman sila dito makadawat ani mga kwartang nirimit sa tanan ng mga taxpayers. Mura naman yung mag-iigala dito karog di mao. Nga, kinibang, sige na lang dito, every time nga doon na mag-iigala yung mga katalagman, gikan at tong audit. No. Gikan mag-iigala ni Adto karong bag, katong linog. Oh. Sa tuig 2013. O sa patong uban. Ah, di lang to, ato ilabot ang bagyong undoy. Atong 2009, dito man to mag-iigala sa kauluhan. Ang katong diresibo. Bagyong, katong linog, 2013. Dato sa October, gisundag Yolanda. Sunod mag-iigala, katong Udet. No? Doon na ba mag-iigala eh? Nanuktok dito sa ato niya niingon dito, Greg, di ang imong ayuda. Wag yun!
1: Asintado!
0: O niya, pila naman ta katuig mag-iigala ng sigig bayan dito, buhes? Oh, wapay labot ni nga itong mga gipamalit, mga kaeksunan nga doon ay 12% VAT. Tanang gipamalit, doon ay VAT. Bahin. Ngayog bahin, gobyerno. O niya, every time manghihigala nga doon na dito ko rin mangingunan ang paglista-lista na kay manghatag na gawin na gipili-pili, ra? Niya, unahon gitong pobre, poorest of the poor. No? With your respect sa mga naminaw ron, ako, amo kay gihinganlan. Bakit gihinganlan maghihigala? Kay ba ako doon ay uban siguro dihang naglison in town, pero kining ato po maghihigala ang tanawon ba? O di na ginikaya mga kaeksunan ang pagbuhi. Di lang po tayo magsigig panganak. Ha? Kaya murag, mamagod siguro ni hinungdan, ako nakita ba nga, matay di siguro maproblema ning uban maghihigalag kinsa ning mga tawhana nga magsigilag panganak, gumikan ka di aman po kanunay ayuda.
1: Asintado!
0: Ha? Ay kanunay ayuda. So, aron mag-iigala nga, naaba po dito karoy, kuan, kini bang, ilang hinumduman nga, sige, di lang ta mga anak, uy, kay narabay bala o gipandes Congressman Eric. Unya lang ta mga anak, kung kining atong mga bata, mahuman na dito iskwila, no? Oh, pwede na dito masunda na. Kay, sa usa ka pamilyahan, pila kabuk ang gibuhi mag-iigala dito karon sa gobyerno. Labi nagmembro kas pantawid, oron sa ba? Di ba? Lain na pong pamilya to anapod nagpamimbro magigalas pantawid. Kuway problema magmutabang ang gobyerno ha?
2: Oo. Oh.
0: Pero kung pananglit mga kaigsunan, o di lang po mo mutabang po sa gobyerno in return, o di mo mutabang po sa iyong pamilya kay usag yung problema, no? Nganong ang uban magigala naglisod karon? Kay why control sa pagsigig panganak mga igsuon? Maugin na iklaro.
1: Asintado!
0: Oh. Nga di man na maayong magsigil ng tagsalig sa gobyerno. Pila raman yung klasiyas ayuda? Pila raman yung kantidad ani? Iba? O nang panday tagbalaod. Kanto magigala mo sopak, tangtangon magigson isip beneficiary. No? Inyo na lang sa, ngano dito ang nagpabuntis mo? Why problema mga higalag, magpakasala na, pero tanaw ganun di pa kayang pagbuhig bata, unyara mga anak. In a way, pwede man magigala makalibang labing gapong di mabuntis.
1: Asintado!
0: Pero tinag yung daghana maghihigal ang programa sa gobyerno niya ng sige yung tanaw ba blansi-blansi, pastilan. Kanos pa man tayo maghihigal ang makatilaw o mga bag-o ng mga infrastructure project dinhis atong lalawigan, we are the richest province outside of Metro Manila ani. Yet, ingon ini ang atong kahimtang. Ha? Richest province outside of Metro Manila. Pero ingon ini maghihigal ang kahimtang watay ikapasigarbo ngadtos mga langyaw kay dia maghihigala when it comes to transportation perting luoya ang sugbo maghihigala. Ha? O sa kakalsada nga dia mga kaigsunan nag-share dito karon ang bisikleta, nag-share dito karon ang motor, nag-share ditong tricycle, nag-share dito karong e-bike, nag-share ditong jeep, nag-share ditong private na sakyanan, nag-share dito po ang modern jeep, tapag yun maghihigala ay C-bus, tapag polis, tingdaghan ng sakyanan maghihigala ang nagsubay-subay sa usaka gamayang kalsada. Nawa pag yun takakita ang mga bag-o na kalsada. Gumikan ba kani kay wa pag yung igong pundo kay dakong pahat sa pundo tua paingon dito sa mga kabos datong mga amigong Pilipino. O niya, ingunin lang kita. Atong i-prioritize ang pagsigig ayuda, hatag ayuda, o niya, na mga infrastructure projects niya. Tanawa lang ko ng atong, ni Anton na kalabang simana na interview na ko sa Vice Governor Glenn Soko. Dito sa Solid FM. Niingon siya mga igalang, revise mga ito, baga kaigsunan itong o sa ba ito mag-iigalang akong gi pangutanin niya about atong 2017 about atong 2017 nga kwan kananang Metro Cebu kininiang plan ba ito tanaw sa anak ko diri mag-iigalang kwan biasa ba ito napitang nasuwat ba ito na ko basta gisgutan to na ko ang bahin magigala sa Cebu nga ang plano karon is kining ilang i-revive no? Bahiyon pagbalik katong 2017 Metro Cebu bla bla bla bahin sa pagbutag mga bagong kasada pagbutag magigala bago mga sapa mga kanal mga dam ingon anay etc etc 2017 pa karon. O next year, 2027 na, mutpo katuig na. Ba't unsay na itabo? No? 9 years after, wa kita maghihigala makatilaw pa na. Dito rin kita kutubs plano. No? Magkakaigsunan. So, ingunin ba maghihigala ang atong sagad nga makitaan karon sa atong pamunuan nga kutubras planning? But when it comes to implementation, maghihigala sa plano, mukalit lang dito kaok-ok, gumikan kay wa na ikapagawas gapundo.
1: Asintado!
0: Kaya antong kwarta, tuwa na magigala punta ng ito karon sa nagkaneng ayuda. Sige lang tag-ayuda, sige ayuda, ayuda, tabang-tabang. Pamayad magbuhis. Ala, ang gobyerno magsige, manako pa magandang ni Manira pa magandang ubang. Ha? Taga BIR basta ito ay mga nanegosyo diya mga iksuway bay-bay buhis. penalty pa ka diag madugay kag bayad og buhis usa pa. So, wagid ba? Tar, tanawang Cebu magigala. Grabe na kayong baha. Karon gi-revive nila mga tigpaminaw tong bayans pag-sulbats baha. Dere sa ato. No? So, nakaingon ko magigala nga matay. Doon kayo na may ning-ingon-ining planuhan. Nakabasa ko ato sa Sunstar. Ikaw nga, matay. Doon kayo ni 2017 pa ni. O niya, karon 2026. 9 years na. Ilang i-revive. Aron ko no nga, pagwagtang problemas, pagbaha, din sa tua. So, gikan sa 2017, 2018, 2019, wagigihin mo. No? Dito rakutos plano, hantun, iabotag 22, 23, 24, 25. Karon 26 na, nagsigi nagkagrabing baha. Luhoy na kay mga Cebuano. Ang mga politiko, nagsigig balik-balik dito sa plano. Isos. Baon ni kalakiha, magsige lang itag plano, plano, plano, o niya. Dito rakotobs plano, muok-ok na dito sa plano, kay nikabot, mag-iigalas implementation, maingon ni Sog, natay kwarta, huwag matay kwarta, ha? Ato sa nang undangon. Masagig ganing ilang pagduma, mga igsoon sa Pilipinas, no? Ganaganar ba ka ni? Or ang inong lang nga doon ay gihimo? O niya, wa dito mag-iigala, gipatumang proyekto? Pagkangaan lang nga doon ay gidoso, pero pagkahuman, mga igala, why implementation? O niya, ang mga tao, tanaw siguro nila, makontento na. Eh, nabalita naman itong Eric Manay sa Sintado nga, dati gipandang balaod, kapahits na to. No? Ang pag-implement, anang prajika, maghuhat lang po nga, mga po, gatos 20 katuig. May lang ma-implement na. O di na ma-implement. Nabi tayo Metro Cebu Expressway. Panahon pa ng Gwen. Ang to doon, wagin mangigala mo abos talisay. Tanawa ng Metro Cebu Expressway. O kung sa mangigala kapulpul ang gobyerno. Pila na nakatuig. Gisugda na mangigala panahon pang digong. Karon mga kaigsunan, di apagyapon sa sus. Kanang hinagig kainin nilakwan sa kining pagong, kining, sa ito'y bisayang pagong, kining, bao. Mas, murag suso pa siguro, kamang ng suso, trating paita. Sa ubang mga nasod, mga higala, kung makakita ka dito mga government projects, projects implemented by the government, mga kaigsunan, ilan na gina dito karo mga higala tumanon. Pila mga kaigsunan, katuig, kana, humanon, ipakita nga tos mga taxpayers nila nga, di ah, sinserong gobyerno sa paghumana ng proyekto. Dari sa ato, ipakitaan lang tayo karong Metro Cebu Expressway from Naga to Karkar. Ah, sorry, from Naga to Danau. O niya, neto pa man ang panahong digong, karon asa naman ko to mag-iigala ang Metro Cebu Expressway? Nabas bingla!
2: Exciting! Asimado!
0: Nagtukot ang CCMC, Cebu City Medical Center. Karon mga igala tanawa, po katuig na nakalabay. O sa estatus CCMC, maura gihapon. O sa maning ilang klase yung pagpangalagad ng atos publiko? Nga kita rabagay mo diman ang mga taxpayers na unya-unya, unra. Ah, huwat lang mo kay maunay, mauna. Ah, huwat lang po din taon, tapira sila dito. Perteng ka pagkapaldo na kay... Ah, to naman mag-iigalay komisyon. With your respect, aning uban nga mga empleyado sa gobyerno, nga naas uban nga mga ensya sa gobyerno. I'm talking about DPWH, ug uban pa. Nga mo dito ako rin, gitaasan aning pag-implement sa mga project din sa tua. Walang yun. Mauna nga, balik na po taas pangutana, napapakay pag-asa ning nasurang mulambo, no? Napabagkatay pag-asa. Sa inyong tanaw, sa inyong bulang kristal, kining nasura, mulambo pa bagyod ka ha, mga higala?
1: Eric Serras Manait, Asintado.
0: Alas 3:46. Ang atong oras, magating paminaw, hatod ka na ganito sa atong Santhon Vitamin C, ang nanasinik o alkaline base nga Santhon Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina Atinillo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglanggo na gugo. Kaniya ito, dili man, basta mag-inan ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, karyas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DJ Boots, murag na magigay utang nako DJ Boots.
4: Unsa? Kanus amo ko na kautang nimo?
3: Ah, katong hubog kay ko DJ Boots ba, katong hubog kay ko. Nakay utang nako.
4: Kuturi ay gibayaran naman tika.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Aw, oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong
6: magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

XFM. Ahora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:53 na. Ato time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa atong Sandtown Gold Coffee Mix. Ang atong kape sa bagong adlaw. Nga doon ay glutathione, kagawad Christian Amudia, nakasuway na kaya kagawad. Doon ay mga buntag na kinangla na itong bagong kusog hunahuna mga kaigsunan. Bagong plano, bagong sugod, bagong higayon. Ang kining atong produkto nga Sandtown Gold Coffee Mix, doon ay glutathione. Ang usa ka compound nga natural nga makita sa lawas ug nailan sa iyang papel isip antioxidant sa biological processes, mga katropa. Mao kining usas gipiling nga sangkap sa Sandtown Gold Coffee Mix, isip kabayan sa modernong wellness lifestyle. Ang pag-atiman sa kaugalingon, dili kinahanglang huwaton. Sugdan kini matag-adlaw nga tanan, ato magigalang imnon ang Sandtown Gold Coffee Mix. Kaping healthy, sarap! Alas 3:54 na Double J, resulta sa King Dragon, alas 3 gabula mga kaigsunan. Zero 064. Okay. 064. Aretas mga greetings una, magahigala sa to mga listeners karong hapuna, matod pang kagawad Christian Amudia. Pareho ko greet sa among kagawad Dres Bugtong Bod, si Gingging Miranda Lakay nga naminaw miron Dres Barangay Hall. Uban ang among sekretary nga si Belinda og treasurer nga si Inday Digamo og si Kapitan Bibi Amudia. Nagkwinta-kwinta kuno sila sa ilang honorarium kung kaabot pa bukod ni sugod sunod buwan. Igo kayo. No? May problema na kagawad. Sara may gibuhi nimo. Kagawad Christian Amudia, Dias Bugtong Bod, may pagpabinaw, Captain Junjun. Kanuno, dias poblasyon sa bayan Bohol. Nakaunaw na ako, Kap Junjun ba? Kining magbut na na ba ipang butang diya nga baga designated pedestrian lane dias atong lungsod o the same time speed limit ba? Kay kining ang ako lang dito ipang lantaw ka ano, minaw mapuri si Engineer Fritz Kanuno. Ako magugitan-aw ba nga nagkadaghan na ang mga nagmotor, no? Unya di magyud kalikayan nga dunay uban dihang mga kamote driver nga bisag naanas poblasyon kusog hapon kay magpadagan. Do na ba yung speed limit nga gibutan diha kap? Unya ikaduha, do na ba yung mga designated pedestrian lane yun? Sa atong lugar kay ako lang yun is ma kinibitang maprotektaran ang mga pedestrian nga manglabang ang atong mga kaigsunan diya nga manabok na speakers daplin. Ito na na. Eh, mag-isgot ang traffic enforcer. Ang botog na ba tayo mga traffic enforcer pa po diha? Arita sa mga messages, no? Sir Gadi, may hapon din mo niya, Sir Gads. Huwag mam-obre sa EUB. Sa Asia United Bank na naka-tune in karon sila si SG Banson. Mayong pagpaminaw sa Bliya Magigalas, may Keep Wealth Building. Si Chinky Rakasa, permi ko na minaw ni mo, sir. Always kong minaw ni mo. Salamat kayo, madam. Elena Natulias Pardo. O niya si Tito Hamito, dres YouTube. Grabing kainit dres amuas Butuan City. Hubas ng sapa. Nay among pinugas nga maes. Nanughoy na lang yung taon kay wak nag-iwan. Itunis Butuan. Elena Natolia, 28 sweldo na kay Halidiman. Okay, Halidi, murag, usapan na yung 28, Ninoy Aquino di ba ito ni? Adili, usapan na yung 28, usapan na ito ni? Kay sa 31, National Heroes Day, di ba? Ang 21 di, ang Ninoy Aquino, sorry. Ninoy Aquino is 21. O niya, si Tito Hamito, walay kapo, itrabaho, basta nakay crush, opisina, bus Eric. Lahi po nang iya. Exciting! Wala ko na ikapo, basta doon ay crush, opisina. May hapon, Sir Eric, gikang Helen Tonyakao.
O niya, si Ramram ni ingon diri bagihigala na onsa naman inatong kuryente, sige mag-brown out, pagkaguba mas appliances. Bagulbol na, o niya, Janet Sotes, Mojo Sir, kay Alcance Mantaan eh, nga nakaanak og duha kabuok. Sige og panganak, o niya, kitang tanan, nagpakao nila. Nga nag-control ta, nga dili budagan, mauna. No? Oh. Boss Ricker Albarico, may pagpaminaw, sir. Kumusta niya? No? Sa Mom's Pizza, Ma'am Sheila Albarico. Ingon rin, Janet Sotes, nagbagulbol na diri, oh. Kay Mojo Sir, kay Alcance, kung ta. Nati anak duha kabuok ang uban sige panganak unya kitang tanan nagpakaon nila ang nagkontrol ta nga dili budagan atong anak unya ang gilibre mga way trabaho kita ka asa ka nag kato nay anak duha kabuok nay anak usa kabuok do unya do nay trabaho ala sige bagigalag bayad buhis pero katong daghan kay anak unya way trabaho gi buhis gobyerno. Niya, laing mensahe si Glenn Ongria. May hapon po si Rick. Boy Tagsip, may hapon kitro pang Rick. Para nako, maundang lang ng sige pagpanghatag o ayuda, humas terminong BBM. Adili ay. Ayuda, kanang purpose bitaw dito pa maras panahong Gloria. Hantod kang noy-noy, hantod digong, hantod karon. Ay na, mawagtang. Oh. Aligay kang BBM lang. Oh. Agine siya, kaya kini bagiigala, balao naman eh. Hindi manali siya ingon niya, executive order lang kung saba. Sir Baya, shout out Sir Rick, Michael Mayula from Lapu-Lapu, nagpaminaw samtang nag-drive, si Glenn Jaime, taga-barangay Upaw, nagpaminaw samtang nag-pickleball. Hindi ka kapokus, ano dito si Mungkaatbang? Unya, gameplay, Sir Rick, ang maamayong, saan eh? Ang meaning anang tupad, tabangi, unya, palihog atong dumadapig. Mo ba mo di meaning stupid tabangi unya palihog atong dumadapig. Si Sani Amadio, good poem Sir Rick, watching og Domino from Rockhampton, Australia. Sakto kayo sir, unfair gyud kayo natong maningkamot or nganingkamot tanarbaho para sa tagsa-tagsa ka pamilya. Unfair gyud kayo para to mga taxpayers nagbuhi ta sa atong gobyerno o nyang gobyerno nagsige lang pagbuhi aning mga hinampak nga way mangambag. Wa gabae. Si Cecil Jinson, way kalambuan. Kundi, kalambuan ko no. Dari sa YouTube ni. Ika mo mga nagtanaw dari sa YouTube, pang comment mo. Dari sa Facebook Live, si Dante Apas, may pagpaminaw. Walay post ni gobyerno ha. Si Willie Gitoro sa Suarez Brothers. Mga Pitag Santon Cafe from Suarez Brothers Production Department. Si Bobby Arikis, naglantaw dari sa Tuburan, Cebu. May pagpaminaw niyo dari sa Tuburan, Beethoven Habil. May hapon, sir. Watching from CAA, Las Piñas City, Manila. Magandang hapon po. Brenda Yap, may hapon usab. Unya si Arlene Idar, nakachon inusab na to. May pagpaminaw ninyo diha. Day balulot li rin, BBM. Bisag basura, mapuslan pa. Bag-uminings BBM, bisag basura, mapuslan pa. Si Flor Delica, good afternoon, Sir Rick. Kanang purpose, parehas na sa solo parent. Okay, sige lang panganak. Bisag walay bana, niya-apply na yun as solo parent. Ang purpose pur sige panganak. Sus, tabang, Diyos ko Lord. With your respect sa mga solo parent, no? Baga kaigsunan, kini ni ang biktima in town na sila dito sa kining gugma. No? Maghihigala. So sa mga solo parent, di man po siguro tingali... mga kadaghanang solo parent ya daghang anak unsa ba no nay usa duha bag unsa kinig yung mga dia members purpose no lima ka gipanghatagan gug kwarta sa gobyerno senior citizen por senior citizen solo parent PWD idogang lag duna kay nalimtan unya kining solo parent PWD mga senior citizen nya diri na pos purpose napa bagigali tupad napay AX napay kanang AX usus ambot og nganong ga magahin patani ana bagigalag da kumpundo or unsa ba nga pwede man unta bagigalag ipareha dito sa gawas nga wa dito yung mga AX ang gobyerno nila basta dito government hospital automatic libre na tanan no
Adere sa ato, na AX, na magigalay, maip, na adito yung mga sos, Mariosep. Libog na yun. O niya, Juben, lumukso kadungog, may pagpaminaw. O niya, may hapon, Boss Eric, i-greet me dire. Bisag guba nga mong cellphone, dres barangay pa yung sentral, sityo tumoy. Ikang inting, Bulldog, Ricoy, Leslie, og Madam Monita. Arlene Plasibi, may hapon, happy Monday. Niyas may kanduman madawi. Ayahaya, kwinta-kwinta naman ka, sir. Matod pa, Sir Gade. O, kagawad, Christian. Kwinta-kwinta na siya dito siyang honorarium, Brenda Cabonilas. Altia Bato Malaki Pontillas, nagtanaw di akano sa may Necros Oriental. O niya si Josefe Oxtero. Good PM sir, about man ang purpose, wag yun na matarong o kinse ngayon o hatag na adiris buhol, nga bisan usa ang anak, nakabinipisyo o naapaklarong trabaho, bana, makatapulan o naay sigig hinabang dili na maningkamot. O, tiaw mo na. O niya, ang hapon kita pangirik, parehas na si CMC, pila na kamayor ang nangagi hangtod karon wa pa mahuman. Ganon dili man kahatag og budget ang duha ka congressman. Kung Edo South District, kung QT Dilmar sa North, aron mahuman na ang maongga hospital. Bawara maunta ang badali nga maduos mga kabos kung doon ay gipamatis lawas. Actually, run by the city government na siya, pero pwede po magigalag motonol ganyang duha ka mga kongresista. Si VJ Registrado, murag swildo ko nung igo rag idoso, pero why na tuman? Marlon Ferrer, may hapon, pa-shoutout, watching from Kimbo Talisay. Kineng, murag yapo ng istorya, bisag karon labaw nas dison, ni Aridiri, humandi ay, loklos bulsas politiko. Si Rex, strategiya nas gobyerno, nga pobre ang mga tao, kay para dili, para dali ranilang manipula, kay magsalig man sa ayuda, gikang Danti Apas. Ako sir, upat akong anak, sakto na sir, kay lisod kayo. Tanggil gigay na, naging mindset ha. Control na lang gani mi. 3 times 16 nga, plastic among gamit. 3 times 16 or 3 by 16 nga plastic among gamit. Unsa man 3 by 16 nga plastic? Ha? Poto sa isuter? Unsa nga nung abot mo na dito sa kwan? Family planning? Sinyas double G dire, pero mura man magigalag sinsor, dila na ako ipakita. Opat ko nung ilang anak, o niya, karon lisod ko, lisod kayo. So, control lang sila. Control lang ganun imit, 3x16 nga plastic ang mong gamit. Still, ang katawa si Ricky Rabarico. Lagi ba mga komedyan in taga Cebu maghihigala nga sila rin hibaw matigot sinanggo ni Guban. Sir Rick, ang meaning ng tupad, tabangi o niya, okay. Fernando Maki. Magdo Tabuada, wala pa nagpugumpugo ang CBCP Idol. Ang family planning, makontrol o niya. O sana ka pobre na to, tungkol sa kadaghang tao sa Pinas. Wa na'y trabaho. O ba na? Pero tinagunaghan ang mga ugkanon.

0: kana mga tupad, urban poor, mga way polos. Mapay kusog kay magreklamo, di matagaan.
1: Maog yun na.
0: Daga mga tupad member idol nga maayos lawas, himsog, ambot, nga nung wak mangitag trabaho. Ako boss, hapit na tulog katuig, wak na itupad-tupad. Okay, gikang Christian amod ya. Sag nila kay, imo mana dito karog, batsag ganon niya, baka uli na kag, makaanto na kag Canada. Wagi klaro ng tupad member, idol, uban, iyabo ang sagbot para na isiligon. Mauli kinigiingos maglakanyang, magdutabwada. No, nasakpa ng inguna ng mudos. Balag saging basta labing, gikari na nas uban tao, magtiayon. Oh, sige, sa taga science high school, may pagpaminaw ka boss. Dinogdao, gitoyo ka nas gobyerno. Aron naapod sila'y makawat kay 1/4 nga ayuda sa pobre 3/4 pod. Ilang kawat? Maunang ang uban magigala mo abot ng mga reklamo nga dunay nakadawat 5,000, gatagalag 3,000 kay nga naman, nikupit pa magigala ditong lain. Jesus, did you know that? May ngapon. Si Rarek, ang ako naibaw ang tulurak anak per family ang paeskwilahon under sa purpose. Ang sobra anak ang mga ginikanan may mosolder sa expenses. Salamat. Hil lumapas. O tulo, di, mas, basta-basta ng tulo. Ha? Kinini ang sige pagpanganak, sige panganak, sige panak. Anyway, hindi ko mag-graduate anay. Kaya na po ito ipa-enroll. Kinso Yamada, may ngapon, pwede ba ka, pwede kayo kamudagan, congressman, para maprotect namo mga driver, sir. Support me na from CTC Taxi. 563 Manuel Rivera Gualberto.
2: Oh, pero bunga na sa kong panguna-una, gumikas ka desperado.
0: Yeah, actually, karon, arita mag-iigala ang mga investigasyon. Libog na tag-kin sa ituan. Sometimes mag-iigala makaingon ka, nagkaskaha sa manis oras. May mga balita, ingon ini, ingon na.
2: Investigasyon,
0: ingon na, ingon ini. O niya, mudipinsa magigalang pikas nga, wami dito yung gihimo nga, dautan, mauni, mauna. No? Una itong i-relate, magigala sa atong sitwasyon karon. Wami kayo mangangkon, magigalang kawatan. Pero kung imong tanawon ang kahimtang o ang deliverables, no? Ang serbisyo ang ipakita, munggos-munggos lang paita. Ha? Pertig yung paita. Ay, mga videos diya nga inyong makitaan, project sa gobyerno. Poros mga substandard magigala. Grabe na po, makaako sila nito himog ingon ana. Di sila mga kaigsunan, mahadlos Ginoo. Eh? Although doon na may Ginoo yun. Ato lang ang ihangad sa langit. No? Baga kaigsunan kay na magigaba. Pero maulagi po na usahay ba? Panahon nga dunay mga katalagman ang makaluluoy ang mga pobre manggod nato nga baga kaigsuunan. No? Dili ingon patas. Nga kon pananglit maghihigalag dunay mga ingon ining pagbaha.
2: Oh,
0: tanawag kinsay saga na biktima. Ang mga kaigsuunan nato nga tuwa nagpuyo maghihigalas mga lugar nga kining ingnunta prone sa pagbaha. No? Prone sa landslide. Kadungog na ba na yung mga, doon mga vice congressman nga na igug landslide? Diresibo, di lang tamo atong layo. Panahon mag-iigalag doon ay pagbaha, diresugbo. Kisa mang balay, congressman, mag-iigalag na bahaan. Kisa mang balay, mag-iigalas, mayor, ang nakasinating pagbaha. Kisa man, doon na di mga reports, mag-iigala nga perting bahaan dito sa ilan ni Kuan nga, ang mga butang ni Mayor, butang mag-iigala ng congressman, perting pagka, saumas bahaan, wagi yung nana. Ang mabahaan, ang katutuas merkado, mga pobre na nginabuhi. Ang mabahaan, ang mga pobre nga mga motorista, ang kantong na nginabuhi sa kalsada, taxi driver, habal-habal, mautay mapiruisyo, niya mga matay, pausayas, leptospirosis. Kini po mga politiko, basta bahanigin po na sila mga anto, amot nagan siguro gnuka ni mga karaho.
3: Exciting!
0: Ha? Nukaon siguro ning ubang mag-iigala mga politiko, nga di mo tampisaw dito sa bahag, mahadlog mga isumigod dito sa viruses?
4: Asintado!
0: Astilan! Tinawag nyo na si Rick kay Ogdaghan.

0: og anak, dako madawat nimo sa purpose, pero wala sila makabalo unsa ka lessons panahon nato karon.
1: Oh, sige.
0: Makwait sweater, people's tax money mo ay nagbayad anay, pero ang mga taxpayers wala appeal, wag gabay gobyerno ha. Paola gina, no? Nga, mo santop usay sa tungo na ba nga? Ato sana siguro magigalang pagamadog balaod ning estado sa Pilipinas, ilabi na gyud anang kining sa birth control? Do? Diri maghigala habig sa mga kabos na itong mga kaigsunan kay ang palaanak kayo ang diyas ubos. Oh. Ang kining uban maghigalang doon ay anak usa, doon ay anak duha, may buong lang kakadato ninyo, niya, mao rin ni anak ninyo.
2: Asintado!
0: Kadato ninyo niya, mao rin anak ninyo, saan mao rin may makaya? Oh, tiaw mo na, may tubag maghigala sa mga dunay kaya. May ikabuhi. Profesional ang bana, profesional ang asawa, ang anak mga kaigsunan usara. Nya dagko silang sweldo. Mari, anong usara magkabuk anak ninyo nga? Kaya mong tamubuhin ninyo ditong lima. Sa amara man ay kaya, pre. Digil madaan ditong karugduha. Ha? No? Pero kari ka mangigalas mga pobre. Ang utana ka, huy, kadaghanggo sana ka. Pagbuot manis ginoo. Sama ni mo. Aya! Ang iuli na to sa tuntiyan, nga mao man ay pagbos ginoo. Huy, di intaw na pagbos ginoo tingali, huy. Pagbuot na ninyong duha. O niya, tungol sa kakumpiyansa, mao na ang perteng dakuha na sa pamilya. Sus, Mariusip. Ha? Arikas mga dato, mag-iigala na. Bito Richard Gomez o si Lucy Torres dito sa Ormoc. Pero tim ka na nato ah. Asindira gunas Lucy. Richard Gomez, kwartahan po kayo ng artista. Oo. Oh, pero tinanda ko ang natigom. O yeah, asindang Lucy dito sa Ormoc. Pero tingda ko apod. Pinyahan palang daan. Sus, Mariusip. Pero osara ka mong anak. Ang sito mag Richard, di na, kinira osa. Okay na ni. Nga, babae pag yun. Oh, nyag babay minyo andra ba mangigala dad unas bana. Oh, so mauli gini uban mingon nga puni nagusa oy. Di na badah kinira. No? Ang uban pud ka buk anak mingon sa kaya ra ni, sakto ra ni, eh, di na badag tulo. Oh. Ngadto mangigala sa uban. Nga dunay kaya ikaboy pero katong uban mangigala ang dias mga class E. Hoy, kadaka gani mo anak pito ka buk walo ka buk. Ah, pagbuot manis Ginoo.
3: Ay. Exciting.
0: Isgo tagbalik mag-iigala guba mga isyo no, sa impeachment o guban pa mag-iigala sa itong pagbalik atong time check hatod ka na ka na to sa itong Vision X Plus.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata araw-araw. XFM Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom o Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna, o

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Dok, kung sa magiging akong sakit, dok, kung sa magiging akong sakit.
2: Doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, dok?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili,
9: gilid sa Barangay Hall.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: XFM.
12: Marami na ang natulungan ng Santhon Plus Herbal Capsule.
13: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santhon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
14: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang bumong piging gasiyok. Nang buwa ko babunod. Binom lang kong Santhon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
12: Kamusad? Mag Santhon Plus Herbal Capsule na.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Oras sa XFM Cebu, alas 4.20 na mga katropa. Atong time check, hatod ka na to sa itong Premium D3 Softgel Capsule. Ang itong produkto magigala nga mutabang pagpalig-on sa itong immune system, makapalig-on sa bris atong kabukugan, at the same time, makapa-enhance kinis atong overall wellness mga kaigsunan. Makahatag kinigdugang inerya. Labi na gyud pod mga kaigsunas, mga katropa na itong maglisod pagbawas diya matang adlaw nga tanan. So ayon yung Premium D3 Softgel Capsule kay dunay kini virgin coconut oil, dunay malunggay oil, dunay vitamin D3. Premium D3 mga kaigsunan, produkto sa Yes to Health Incorporated. Altong oras, alas 4.21 na.
17: Eric Serras Malait, asintado.
16: Now, sa kauluhan, ang Malacañang ni suspenso na sab sa trabaho sa kining gobyerno o sa klase, gumikan mag-iigala kay nagsigiga pong uwan dito sa Ilaha. No? Itong Biyernes, maupon mag-iigala ang sit-up. Karong Lunes, di agyapon. No? Mga kaigsunan, ang pag-asa, kaginang buntag, akong gibasa ni duha ka mga low pressure area ang gimonitor nila. No? Outside of the Philippine area of responsibility. Mamalihog ko na ko double G o contact sa pag-asa about aning pag-check na to sa duha ka LPA mga kaigsunan o or sa ila dito karong latest monitoring ani kay ang ako nakuha kaganiha duha ni ka mga low pressure area 08A og 08F, no? Ang usa ni ini dunay chance, medium chance nga mamahimong bagyo, no? Mga kaigsunan, now kita diris Visayas kaluis Ginoo di natas mo sa gusto nakalingkawas kita bagat ipaminaw sa mga bagyo nga na Nordres par pero tuas Luzon magigala ni Rombo. No? Now, mag-ampo lang ta nga ingurinig yun ang ato mga kaigsoon ng masinati nga panahon. No? Ang gikan karon hangto na mag-iigalas pagtapos to kay 20 ka Biyernes na mag-iigalas ang nabilin sa dipang Pasko. No? Ang inyo mag-iigalang ihap diha mag-iigalang kalendaryo. 20 ka Biyernes na lang ang nabilin sa dipang Pasko. Exciting kayo na mga kaigsoonan. Kanya, Agosto taron, sunod buwan, Birmans na. Okay kayo, des Ana Dumdum. Ito i-check, mag-iigalas pag-asa. Miss Ana, may hapon.
17: XFM Weather Update. Weather Update.
18: Yes, mayung hapon, Sir Eric. May hapon sa panang-stop daw. Weather Update. As of karong hapon, latest update, ang low pressure area matang sa monitor, na kinisa may 1,000 km sa northern Luzon. And doon ay medium chance na may sa tropical depression or hinayang pag-iogidin for the crowd. Sa bahin, ang may bagat ang sa susun, pati yung sa nag-apiktar sa kumbayang saludon o sa and sa kapulis weather, nag-sayas, natin pa nag-umon, at sa isang sa tumapat-apat ang mga pag-ulan or isolated rain showers or thunders. Na nakini sa nangisitan na bagat o sa susun. Sa hangin o sa kanagatan, kailangan ng hangin na magapas sa labi at ang kanagatan sa ang mga pag-uwi. And sa Sugbo, ang kanagatan na may panghunas ano siya, ikot ni Quattro sa gabi and sa Ogalona sa gabi also sa Pagunta, Gonduma. And ang lao mo sa loob niyang anasize dose sa kahapon. Maka na itong latest, kinisa na dumdum, maayos.
16: Salamat. Salamat, Miss Anna. Kining, gamay lang pangutan, ha? Kung amigo, nagbiyahe ka ron ba, Bohol to Cebu, pwerte mang bawrang, ano ni siya, ma'am?
18: Kuana, sir, habagat na, sir.
16: Habagat, gyapon?
18: Medyo ni,
16: Kusog kayo ang baut sa, kuan, dagat, gipadadaan ko niyag video, nagsakay siyag fast crap ron. Unya perting kusuga gyud ang bawd nag-ampo siya mobalik sila spare area unya diapo speakers ang Minglanilla municipality of Minglanilla ni pasidaan po sila mga constituent ngadto karos mga kababayonan nga dili mangaligo kay perting dagkuas bawd gyud so habaga tinis siya.
18: Yes sir, ang karon sir is medyo enhanced atong habagat and dalabon aning weather disturbance kin UTA pud na monitor man may cause ani.
16: Okay, so tanan na itong mga kuan, Miss Anna. Tanan na itong mga coastal towns dari sa probinsya. Puros gading yun ini ang status sa kuano. May bayon, perting kusogang baon. Ana yun? Diyo ito mahabagat?
18: Yes, sir. Ang kusog yun sa Western Visayas. Medyo naapil na po na dari sa Central Visayas.
16: Okay. Anyway, salamat kayo ha. May hapon na yun sa pag-asa magtan.
17: XFM Weather Update. Weather Update.
16: So, mingong tag-western, ang darin napita ni Mag-iigala sa kwan? Toledo, Laginsan, Balamban, Pinamungahan, no? Bawad kayo. Alegre Dres at Bang sa Brancer, Eric, ETM, kay ang modern jeep na ibitin. Mao ba? Astang buwanga. Ipuyan, dahi video mag-iiga lang ipada si Sir Gade o saka modern jeep. Nagka-tibuaag ang mga pasero kay naon sa bapod ng apil sa nisakay mag-iigso ang bitin. Bitaw, mabitaw po ni mag-iiga lang ako ng bantayan. Kana usahay mag-iiga lang mo tongko ta diya sa bowl o mo lingkod ta. Magsige lang po tagli-li dito mga kaigsunan sa kinibangga. Mayon ta magigala sa bawol ug wabay mo gawas mo gimo di karong os bitin. Sag-asa na malin taw ning bitin. Ambot og kining mga bitin nakaso nakatuod baka punig bayag mga politiko. Alit Archie may pagpaminaw Glenn Backboy Inad nagpaminaw sab nato di sa bayan Edson Limpangog magpapaminaw sugtungan basak lapu-lapu. Onya Chuna Hot Nonyesa may pagpaminaw sa Marites Mirafuentes. Junel Sambrana, Lorna Margarita, Lister Bilandres Amatong. Alam kong shout out sa amigo nga nag-work sa Manila, Memorial Park, Liloan. Si Humphred Gulosino. Rodrica Ranke, may pagpaminaw diya sa Bugo. Sityo Bugo, cute. Ana Dikdikan, uguban para itong mga katropa, Rod Criste. Diya kinini ang Arco Risa Market Maximo may pagpamina from Subandaco, Mandawi. Okay. Edson Limpangog, Sir Eric Turbo User. Hasta nilingiga. Anyway, atong oras, alas 4.28 na sa atong pagpanayon. Mga kaigsuunan o niya kining ugma po, giingnan kong alming basin mga kaigsuunan o ang impeachment trial. Magsugo na ni Ugma by 3 o'clock. Ila pa na dito karong tunan. I don't know og okay ba tanang mga senator judges niya na mga kaigso ng kagani ha. Ila dito karong kinini karong testigo ang
6: mga witnesses, mga kaigsunan diha. Ang taga House Archives kasi Director Marivic Pariha o dito po mag-iigal ha, si Gina Acosta, no, ang SDO or Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte's Office of the Vice President, mga amigo. Si Irwin Tolpo mag-iigala ni Ulbong Caspa, gumikan kay Atol sa trial, nagsagol-sagol, baga keksyon, nagbinisaya ang sinultihan. Aning nga Gina Acosta, o niya sa House Inquiry kuno kani adto, nagtinagalog. Karon gitawag na o giisip na mag-iigala ang first hostile witness, baga keksyonan. Na sige. Aritas mag-reports, Double J. Diyay Osaka senior citizen ang Gokon Korkotsilyo na dagpan Chris Naga. O sa mga pagkaunsa, mag-iigalan si Lolo ng Gokon Magkotsilyo. I-report mag-iigalan si June 14.
17: XFM Police Report. Police Report.
9: Yes, nasikop kini Osaka, 64 anos nga Lolo. Haya humanig ingo gamisuway kuno ni matud pagdungga miniga 35 anos nga silingan nga lalaki dito sa Puro Riverside Barangay Balirong and Naga kaganihan nga buntag gining suspect gilang si Danilo Cabunilas Bascon 64 anos minyo residente sa mga barangay samtang kining biktima na ilhan sa si Dani Taran Formentera 35 anos dunay living partner residente usab di sa mga lugar sa inisyal investigasyon sa kapulisan ang mga alas 8:30 ni kaganiyang buntag na suko matod pa kining suspek o man na manghilabot kininga kining biktima o gabadlungon siya sa iyang giingong pagsuway o pagkuba nining kangaan sa iyaga mismong iyaan na gikatahong gihapak sa suspek ang motorsiklo nining biktima gamit ang PVC pipe sa wakpa kinikalit nga miatake gamit ang kining kitchen knife kuha ni kutsilyo gigukod ni kiniang biktima mikaratil pag daggan gining biktima humani gigukod ng kutsilyo ni iniga suspek marang puso na ka ikas ang biktima dali nga misumbong ito sa barangay gidakop sa mga barangay tano ng suspek o gidisarmahan kini na kuha ni kining kutsilyo nga iyang gagigamit sa pagpanggukod na pan mga alas 12 ka kining unto na kadawat o gataho kining kakapulisan sa Nagpinsanaga inundan nga ilang kini ka gidakop na anan ni karikon sa kustudiya sa kapulisan sa Nagpinsanaga diin gikaya na ni karon o kini kaso ka attempted homicide. Mga katropa, ayaw kalimit pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
17: XFM Report.
6: Sa laing balita, tax rollback tinguha ni PJ Garcia kung makaservisyo pagbalik sa mga Sugbuano. I-report si Greggy Magdadaro.
17: Live report.
10: Yes, gitingo karon ni kanhi kongresista Pablo Jan PJ Garcia ang rollback sa buhis sa probinsya Sugbo din gilagway nini nga ang mong lakang ayuda huwag gipili o ayudang di linyahan. Matod pa nga usak ni katabang nga huwag gipili o diin ang tanan makabinipisyo gibutyag ni Garcia nga ang pagpakunod sa buhis mo'y labing matinanong ayuda nga mahimong mahatag sa probinsya Sugbo o sa mas layo o maabtan itandi sa mga ihatag nga ayuda sa mga politiko. Matod ni Garcia nga pagpatuman o province-wide rollback sa real property tax, transfer tax og sanan gravel fee dako og matabang sa itubang karon nga krisis sa probinsya. Gihimong basihan ni Garcia ang pinakuhang datos din ang inflation rate sa Sugbo na himong 12.4% gikan sa 13.6% ni atong buwan sa Mayo samtang ang Cebu City din daghang mga konstituwente ang gikan sa probinsya Sugbo ang nagpuyo nagtungha og nagtrabaho nagpabiling tasab ang inflation rate nga adunay 13.7% gamay ra ang pagkunhod gikan sa 16.1% gihimong sumbanan ni Garcia ang kaandam usab sa gamhanan sa probinsya Sugbo nga mohatag sa Apo Cement og 1 billion pesos nga discount sa buhis nga mao alang sa kanhi kongresista kon mahimo kini sa gamhanan sa usa ka kompanya mahimo yun kini nga buhaton alang sa tanan. Gimugatan ni Garcia nga ang tax rollback makatabang sa mga tao nga nakinhanglan ini sa pagkaron. Kining tanan nga lakang gipasalig nga ilusyon ni Garcia kung matagaan siya o kikiyunan nga makaservisyo pagbalik sa mga Sugboanon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom ka nun na iog Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kinikomplito sa mga phytonutrients nga mabugtar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ganyan katropa, Greggy Magdadero, XFM News.
17: XFM Report.
6: Sa laing balita, di ay nabakunahan og measles rubella vaccine sa siyudad sa Subo na palang sa 9,000 kabagabata. Reports Crystal Joy Filler ka.
17: Live Report.
19: Muabot pa lang sa 9,227 ka mga bata sa siyudad sa Sugbo ang nabakunahan og measles rubella vaccine ato sa unang semana sa pagpatuman ni ini. Pinaagi kini sa house-to-house vaccination ug ang pagbabakuna dito mismo sa City Health Department. Matod ni Kenneth CSR, ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival, nga 10% pa lang kini sa target nga 90,000 ka mga bata nga mabakunahan sa tuig 2028. Dugang pa niya nga adunay 486 ka mga ginikanan ang wa motugot nga mabakunahan ang ilang mga anak. Usa sa iyang nakitang hinungdan tungod kini sa sayop nga impormasyon nga nakuha sa mga ginikanan ug nakahatag og kahadlok kanila sa posibleng epekto ni ini sa ilang mga anak.
20: Wa kabot sila ha. Ang information drive sa DOH ug sa City Health Department, munang atahado sila. Nga imbis makakuha sila eksaktong information sa right agency, sa right institution, na kuha sila information sa silingan, huy, ayoy ko yun, parisgrasya ka na. Disinformation.
19: Hinungdan nga aduna na igipakatap nga awareness team ang syudad ngadto sa matag komunidad aron sa pagpasabot sa mga ginikanan sa kamahinungdanon nga mabakunahan ang ilang mga anak. Ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity Campaign gisugdan ni adtong Agosto 10. Ang bakunahan ni ini kadtong mga batang nag-edad og 6 months hangtod 4 years og 11 months. Para sa atong mga katropang gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haumalang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
17: XFM Report.
6: Sa laing balita, kalihukan sa kapistaan sa Talisay, sa iyong gisugdan, the reports Benji Talisik.
17: Live Report.
6: Karong tuig masiyong agsugdan sa kamhanan sa Dagbes Talisay, ang mga kalihukan nini, una pa ang adlaw sa pagsaulog sa ilang kapistahan. Ang kapulisan sa resikutang syudad, sub-sub na usap ang ilang pagpatuman sa seguridad ilibina sa paghatag o pagbantay sa mga lugar kung asa ang mga kalihukan nini. Niyadto lang adlaw nga Sabado, petsa kinsa ning buwan sa Agosto, ang 22 ka mga barangay sa Dagbes Talisay, 100% misalmot sa pag-abli sa Mayor's Cup 2026. Ang maong kalihukan o sa kinikipaugdan sa kusog, palagtigi sa matag barangay alang sa mahiligon sa duwa nga basketball o volleyball. Si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas mo'y nagsilbing dinapit nga bisita alang sa pag-abli sa maong kalihukan. Kundin dito kinikipaygayon sa Talisay City Sports Complex sa barangay poblasyon. Sa pamahayag sa mayor, iyang gipasabot nga ang maong kalihukan din lang sa pag-ila sa mga mananaw kundi mao kini ang higayon sa mga atleta nga sila makasinati sa ilang mga posible pang mga mao'y maghatag og higayonan nga makita ang ilang talento og mauna usab ang murepresentar sa syudad sa dagko pa nga mga kalihukan kung hisgutan ang pagdat sa kusog sa programa nga gihimo naghatag usab og dugang palamuti sa maong nga kalihukan ang mga muse sa nagkaniyang barangay din ang nigawas nga mananaog mao sila si Presi Gabriel Espina sa barangay poblasyon nga mao ang fourth runner-up og Precious Nicole Abatayo sa barangay Maghaway nga third runner-up, Jeremiah Salvado sa barangay San Isidro nga mao ang second runner-up og ang first runner-up mao si Jun Mamil Restauro sa barangay Puok. Si Gulyas Dihangyo sa mga magdudua nga ipakita ang ilang abilidad o ipatigbabaw ang sportsmanship sa matag mayor alang sa malinawon nga kalihukan o ang paghatag-usab sa esensya sa natas sa sports ang patas nga laban sa matag duwa. Kabag ang Santongon Herbal Oil, mga balitang alhibo sa Dagbes Talisay alang sa Nagayosan Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
17: XFM Report.
6: Alas 4:38 na magigala, may pagpaminaw na yung boss Joffring alias Plaza Housing o Capio de Sanchez alias Barangay Busay Lornag Titig Rimorosa alias Matinaw Carmen Buhol ng Nisig Noy Arsenio Lamusti alias Agbayan Buhol ng Pasyon Alegrado may hapon. Sa report ni Griggy Magdadaro, actually ako po nagisuwat niya sa akong notebook magigala kaganiha. Doon nalagay dito Koroy Laro si PG Garcia nga kanang rollback ba sa Byronos Buluhisan, no? Mga kaigsuunan. Abot o nga nung karon pa po ni magigala, gipalutaw nga dugay naman sila diha ang namunuan sa probinsya kaniadto. Sa diyang si Gwen magkaigso na nakabalik sa Kapitolyo sa tuig 2019. Anong karon pa man po din nahunaw na ang PJ? Nga, Abaga Garcia, taon-taon ba nung tani maghihigala nga nakaduma sa probinsya? No? Now, ingon pa maghihigala ang PJ Garcia nga doon na siya ilaraw nga paususan ang Buluhisan. No? Sa mga sugbuanon, taliwa nining nagsakang presyos mga pagkaon, gasolina o guban pa mga basic goods. Ingon pa niya dere, kakining real property taxes ibalik to pre-pandemic levels o niya paus-usan usab ang Byronon sa sand and gravel. Aron usab ko no nga kung ubos ang mga Byronon, aning hauling magigala o pagkuwag permit sa sand and gravel, maubos o sab ko ng construction materials and that could reduce building cost for families and businesses. Sa unang ganun, wala niya mabuhat magigala ni Gwen Garcia. Ikaduha, ganun wala managipropose po niya. Nga, managsoon manota sila. Karoon na bang po di magigala, gipalutaw ni PJ? Nga siya naglaraw nga mo anas Kapitolyo og mupuling pambari 4. Og ako'y pambari 4 ani, kini mga proposals ni PJ magigal akong himoon.
15: Exciting!
6: Aron nga wa na'y rason magigala nga si PJ mubalik desk, mo anas Kapitolyo og makabalik ang mga Garcia. O hala, gumpam. Di may mga plano si PJ Garcia. Pagpaosos aning Byronon sa sand and gravel, no? Ang real property taxes, ibalik po kuno magigala ang binayranay sa buwis, magigala to pre-pandemic levels, dili na mahalon. Si Gopa may incumbent governor karon. So, ang pinakadabes ka buhatos Kapitolyo karon, kini mga tambag ni PJ, mo ay buhato ni PAM. Aron magigala nga, og mo, desider yung dagans PJ, mo ingon ang mga taga Cebu, ha, di pa to manam ng PAM, oy.
15: Exciting!
6: Ilabi po kuno ni PJ Garcia magigala kining tax rollback in whatever capacity. No? Magakaigsunan. So, masama ni magigala kining tanaw ninyo mga kaigsunan ang iyang mga plataforma winnable ka ni? Ha? Iyang laka nga province-wide rollback alang sa real property taxes, pag-transfer sa transfer taxes and sand and gravel fees, which describe as ayuda nga walay gipili o ayuda nga dili linyahan. Stilang ilgiga, no? Sige, ayambot lang. Depende na sa mga taga-probinsya. Huwag mo botar gaya po mga Garcia. No? Kaya nakatilaw na magin mong mga Garcia kaniadto. So, it's up to the people of the province. Og ganaan sila mabutan ni PJ kay naiuban nga. Maswete ang PJ kay basig di ni Maldito sa mang Gwen. Doon na po'y muingon magigala nga. Aritang PJ kay abogado. Kitos Gwen, mura naman itong abogado. Brad Norman Ibarley, no? May nasa huna-huna maghihigalas uban nga. O gato ta maghihigalas. Although, ang uban po, no? In fairness, nakaoyon din sa pamunuan ni Pambari 4. Kay, ang health services din maghihigalag yuna. Kadungo ganit ko maghihigalag mga istorya nga ilan na dito karon gi kamang-kamang ambot lang sakto ba nang termino ha magigalang gi kamang or ilan na dito karon nga gi negotiate pag-ayo nga musanong si kanhi gobernador Junjun Davide nga mamahimo magigalang running mate ni Pambari 4 sa tuig 2028 pinili ay Ah, unya ningo naman ko diha ninyo nga si Gubjonjon kini base pod sa among panag istorya sa den nag-abot mi bagigala one time sa usa ka kananan nga di nagkuno siya mag-apil-apil pas politika kay nalingaw na siya bagigala tan og Netflix unya bantay sa mga apo unya layo dito bagigala sa isyu nga moy naka-stress pod og maayo niya. Well, iha po na bagigala ang decision pero depende ni kung saan ni bagigala pag patando po ni Pambari 4. Nga makabalik pa dito sa pagpangalagad sa mga Cebuano si kanhi Gobernador Junjun Davide. Kaya magtandem ng duha, lisod-lisod, siguro tingali pildihon. No? Mga egsoon. Wa mapo ni mahadlok bagigala sa Pambari 4, mubiya ni mga DDS niya. Ay, ang giingon ni Pambari 4, ang akong pagpanerbisyo, pagpangalagad, tibuok magyod sugbo. Di man lang kuno kay mga DDS. Sige, good luck diha ni mo, Gobernador Pam. May hapon diha karon kang idol Joseph Anthony Cabasis, Toyota Mabulo. Shoutout ni Boss Laylay Riquinto from Catarman, Liloan. Shoutout kang Boss Laylay Riquinto. Tegong oras, itong pagpanaguban, kauban ako, Dress Master Controls, Jovene Jimenez sa Newsroom sa Almimata, Manager Jalny Mintabis, my king. Magdoon tagbalik ugma po hon sa samang taknag samang istasyon. Ako si Eric Siras Manay. Katropa mo.
0: God is good.
6: Exciting.
21: Asintado.

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
7: Santon Plus Gold.
6: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian.
7: Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
5: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, mundo ng alas 5 sa kapunan, mga katro. Bottom time check, hatod ka nato sa premium D3 coffee mix. Doon ay vitamin D3. Doon ay pinigidawag ang buwan, mga katro, sa zones tungkol sa Magustin. Hey, kalami kayo, mga katro, premium D3 coffee mix. Ang hindi ba ni? Ipatamis lang sa stevia, walay asukar, mga higala. Nindot kayo nga ka pebis ka magpunta ka kadaghan sa sugadlaw. Tingin ka magka-diabetes, mga katro, tungkol kay white asukar. Sa Yes to Health, may kapi ka na, may Sunzone at Vitamin D3 ka pa.

0: sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5:42 na mga katropa. Ang kini katong time check, hatod ka na itong mga higala sa Sis the Pain, no? Ayan, sa mga wakadjuti ka nung adlawa tungkol kaya doon yung mga pasmo, bughat, hilanat, trangkaso, guban pa, sakit-sakit sa lawas, labad sa ulo, o guban pa mga katropa, gabaga sakit-sakit, ha? Sis the Pain, para mawagdang na inyong mga bughat, tinapasmo sa itong mga nanay, sa itong mga tatay, lolo o lola. Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Get on the mix right now, we got DJ Randy the Luffy, man. Long time no see. Karon sinaw na kayo. Ayan, DJ Randy, mga tropa. Live on the mix, kuya. Oh. Nara biniingon, Trika. 80s nga bago nga ni DJ Randy. Oh, maikinig sa kombinar kaniya to pa ni sa MMD. May hapon, mga tropa. Hadlo karon nga Lunes. No? Happy, happy Monday. Kumusta man, kumusta? Sa mga nagluya. Ako Lunes kaya ako pero abdik kes DJ Butch. At nalig greet din ito mga igalas sa mga comment section na si Lex Katropa Galen Skyler. Shout out DJ Randy. Yuhinyo boy tagsip. Balik na sad sa katropa. Singod na kayo o sinayaw. Upansa kong asawa nga si Beng din sa may sityo Akamanse. Kinasangan sa Busser. Salamat sa pupiminaw. Nga si katropang Dante Apas. Shout out DJ Butch at DJ Randy. Hello katropang Dante Apas. O niya si Boss Roland Arnuco. Shout out DJ Butch. Overhang pa. Overhang. Overhang wedding of us, oh? Ako wa man. Labi na bagay ikanta ito yung bagong napalit nga video game ito. Wasa ni Apas DJ Turbo kabi. Oh, no? Nagkuhat ni Musmaila dito. Nagkakanta dito ko dito ka, how do you heal a broken heart? Nawa ninyo ha. Gishare to ni katropag Boss Roland Ardoco ako gantag how do you heal a broken heart? Hello Jen, Jenny Tanok, Pisnon. May hapon yung tanan din ha. Joseph Dinopol. Shout out DJ Butch. O niya, naminaw po na ito si pareng kinikuan DJ Ouch kausapin. Pre, may hapon din ha. Niko siya din nga. May hapon DJ Butch, naminaw mi diri og XFM. Diri sa Kiyot Pardo. Hi sa akong wife. Nga si Jeneline kausapin from DJ Ouch at Team Lapyo Kuno. Oh, kuha. May hapon mo din ha, pre. Happy, happy Monday din ha. Kauban si Puga, asawa, no? Diyan sa may Kiyot Pardo. Ano ito, DJ Randy? Bebe, pano lang may kana ka na. Umayam na ikaw, hika pag may kana. Ina na, pag...
1: Lumlong,
0: ka may kana. Okay?
2: Okay, shout out the Renial Topping. Dagan-dagan salamat sa Topping family diya sa Sitio Lupa, Tanganya, San Fernando. May batimin atiman na mo diya sa mga Crown Hadjit Disco Mobile.
0: Manawan na, pag Sabado?
2: Oo, pag Sabado. Okay, dagan-dagan salamat diya sa mga iskiyot, no? Kay di atiman yung bigmayo yun. Lahat yun yung booking sa probinsya day.
0: Oo, tinood na.
2: Tinood yun day. O, shout out ni Kwan. Yun yung taga tanan niya si Mars Jeans. Shout out niya. May taga-taga na kuno pagkadlaon sa Kwan. Pag Sabado sa Buntag, mga alas 5. O, shout out sa mga Jetis Kumo Bike Crew. O, munta na sa live. O, shout out niyo diya. That's all, tanan.
0: Ayan, salamat kay DJ Randy. Yun, yeah. Kaya nang commercial sa mga katropa, ha? Mabalik pa ta, sa tuwag pasingot. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5:47 na. The time check, mga katropa. Hadad ka nato ni sa Santon Plus Coffee Mix. Kani, magkapawag tanggi ni mo, ni nagkawa sa kaning pagpangaslo bito sa kwantihan. Santon Plus Coffee Mix, walay caffeine mo, nandilipod baka palpitate. Sa tuwang kasing-kasing mga higala, tambal ga kape. Tungod kaya doon yung mangustin, suya o moringa, mga katropa. Pwede sa mga bata, dos anyos pataas. Ang ito ang Santon Plus Coffee Mix. No? Naapun din naka, kita ko gabi dito sa tindahan ni Boss Roland Arnoco, dina sabay, sakit ito inyo, sa pangdako. Nagagisang kape dito, mga... Oh, na isang ton gold, na isang ton plus coffee mix. Ngayang baligyan na deskabarang sa pagdako mga katropa si Buseri. Santon plus coffee mix, kapi na, gamot pa!
3: XFM XFM.
4: Ma, mabdos ko, ma! Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, desa ka niyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipacheck up di ka, ugma, ha? Ha? Ipacheck up di ka.
5: Ayaw!
6: Exciting!
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
5: O nga, kinsa bang bayutan nga itong akusukay mong syagit?
4: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
6: Exciting!
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
7: Turbo. Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Oy, unsa man itong?
9: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo? Dari ko uton ko na imong brand, ya?
4: Itong kagilog, ano nun?
9: Di agin ya. Tag sa kalibo.
4: dong, kagilog ka na dong. Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naitsiki niya. Ay,

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5:52 na mga drapa. Kini ka itong time check, hatod ka na ito sa kini ang Vision X, no? Mga ni solusyon sa mga problema doon na ito din ang mga katropa. Doon ay problema silang mga mata. Ay nagpasag di mga katropa, kaya di ka doon nagbagka kalala, bito, no? Musamot na hinoon mga katropa. Mura nang ibaliwa ka rin din ha, ginagbay problema sa mga mata. Andun nga, dako na yun, problema, delikado nga mabuta. Pag Vision X, gama rin sa Yes to Health mga katropa. Ang ato ang Vision X, alas 5:53 na.
3: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
4: Ali

0: nakakatuwa. Exciting!
1: Sige pa! Giling pa more! On sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:28 na mga katrabas kagabi yun. Ito ang time check. Ito kina ito sa Sunfoon Plus Gold mga higala. No? Tomar mo ani sa mga katrabas na ito din haga mga high blood na tag-asog presyon sa dugo. Na diabetes, hindi naman problema sa kasing-kasing. Tapos pinigil sa mga dunay mga bukol-bukol, bugon, silang lawas sa mga katrabas. Kaya-kayong hilison ang inyong mga bukol-bukol. Hindi nga ito ang bulawanon ng proteksyon mga higala sa Sunfoon Plus Gold. Ha? Golden Shield, kumbaga. Ito nga itong produkto, ang adunay, ang palaya, malunggay, mangosteen, garlic, o kining spirulina, mga ikala. Tomar mo 1 hour after meal. Siya ito ang bulawanon ng proteksyon yun, ha? Dito mo kumpiyansa niya ng high blood, no? Kalitra binaganang atake, simba ko lang. Ayan, paraligo nga itong lawas. Pagigbatuki ang mga nagkaraiyang sakit-sakit. Pag Sunfoon Plus Gold, ha? Supports health. Yan, DJ Randy. Ada di panggrid diri sa mga nag-comment ato diri, ha? Uuwayawa sa naning comment ni Katropag Darwin yan, no? Siya ka na mo, DJ, oh. Dili, kuhan, lady. Dili na ako masahon. Si Katropag Jeremy Alerta. Shoutout din na busing diri sa my sitio Liberty. Hello, nimo din na Katropag Jeremy Alerta, no? Niya, kinsabi rin na diri, DJ Jandrens Tuhig. Bonal DJ Lum Lum. Wow! Alaga ni da. And yeah, kinsa pa nga na adri ha? Si kining Boss Wing Vlog ha? Shoutout gadol diri ni Langa Junisio Yong diha sa may Guadalupe Alegria Cebu. Naglayat-layat ang sinaya. Wala ka grabe ha. Naglayat-layat John. And yeah, si Kadro Banga Try Sikad Power Max. Kari lang ko kay Sayaw ba? Kaya pagpaminoan nyo di ha? Niya, kisa pa rin natin ha? Pagkin check ako page, oh. Ang DJ Bush. Ito na lang, nabay nag-comment mga katropa. Ano itong DJ Randy? Master, kumpate, master. Hindi mo kay umabot nga gig, no? Karong Saturday, asa magkamagkita na mo?
2: Ah, wala pa yung isa ba ito?
1: Wala pa, mingo pa?
2: Oh, dapas na sa 29:30. Kitakit sa Mayahay Talot Barili. Powered by Arnoco One Disco Mobile. Uy, nagasalamat.
1: Uy, kita na ha, inig 30.
2: Wow! Oh, 30.
1: Inig 30, 29, 30 oh. Na dito ka. Ay, nila lang paguli. Doal lang agad
2: lang yun mo. Hindi lang kumuli.
1: Uy,
2: nagasalamat ni Agaw Danilio Lariusa Tanio Furniture.
1: Ha, gina.
2: Kuntihan din siya. Diha.
1: Muna tiyo dahi, tiyo ni muna.
2: Kuhani, parintil na mo. Shout out diha Agaw, nagasalamat. O, kita-kita sa 29:30 Mayahay Talot Barili. Shout out sa mga taping family di sa kuan lupa tanan niya, so daga-daga salamat mga tapi.
1: Yan, salamat kayo. Nya karong Sabado mga katropa, catch DJ Butch. Nako din na sa may haklupan, no? Alisay. Gitakin sa din ang mga katropa, haklupan. Ako i-check kung sakto ba, haklupan ba. Now powered by RCA Desco Mobile. Namin na kauban ni katropa DJ Renz Kabusas. Yan, kita kids tao niya. Inig ka 29, inig ka 30. Apas ko nyo dito sa may kining talot, no? Domingo na ko dito. Kaya naamog ko ikuan. Naamog ko Sabado po na. Dito, RCA Gapon. Dito sa may buot. Cebu City. Pagkaya sa mga dihapon na tanihang mga katroba. May mga panihapon ninyo tanan din, ha? Ha? At mga taxi drivers sa tanang nagmaniho karong mga orasa. Kaya may gabihin nyo amping mo sa pagmaniho. Tanan nyo, ginansya. Apo uli na. Ha? Ginaga. Pahuway og sayo para magka labing-labing or makagismiring huy, ha? Commercial sa tayo mga katropa. Mabalik pa din itong programang Sad-Sad sa Katropa. Oras sa XFM sa Buffalo Pines Standard Time, alas 6:32 na itong time check. Hatid ka na itong mga katropa sa Sunfoon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one.
3: XFM.
1: Mauna kung gusto ni mo, nga mahimo ka opisyal, sama na ko. Kanang di nagkamahadlok sa gubat, tanawa na yung lawas. Kahit na kayo, sa sige na mong jogging. Napayamuntian, no? Mura nagpandisal. Stand straight, tiger look, stomach in. Mauna kung gusto sa kong anak, tunay yun ka lalaki. Kasabot pag
4: yes, sir!
1: Louder!
4: Yes, sir!
1: Louder!
4: Yes, sir!
1: Pigtan ko ni kibuktian kung unsa ni kagay.
3: Agay! Ayaw!

0: Ang tingin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ato si Ariston, usa ka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan ko, nga painit po niya magsige pa jugog doko. Kung gibate po dako ang paglapan sige sa akong ulo. Iparitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana, nawala na dyan ang paglapan sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Dok, doktor, gusto kong mamahimong gwapo ba pero ka nalang untang kamay ng gasto na ba, dok?
5: Oh, na, ah.
4: Unsa man, dok?
5: Oh, butapad lang as mga maot.
4: Nge.
6: Ayaw!
7: Exciting!
8: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabigid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon din dyan, Turbo.
10: Turbo, supplement for men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
14: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
13: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba kusog imo tutoy! Ayaw!
7: Exciting!
15: X-F-M
7: X-F-M
16: Oras sa XFM, Cebu Philippines, Standard Time, alas 6:36 na mga katropas kagabi. At ang time check, mga katropa, hadod ka natin sa Santon Gold Coffee Mix, no? Lindot nga kape, tungod kay Edunay Gluta, no? Glutathione and collagen. Amis tong pamanit ni mga katropa, tungod kay Edunay basta-basta ang kape. Tambal nga kape, kay Edunay Mangusti, no? Spirulina, yung kuban pa, kape nga magkapahimsog sa tuang lawas mo. Lindot nga kape. Kape nga, mainom lang tayo, mawa atong duka. Usahay, di naman takatog, no? Labi na ka na ang, di ka anna, doon ka na mag-broad coffees, ina na mag-traba. Fun cold na coffee mix lang yun tomorrow. Ayun po taon, no? Na magka-limpyo sa to ang atay, sa to ang dugo, tungkol sa gluta. Victoria na, limpyo ato ang dugo, ato ang atay, hamis sa to ang kutis. Ang fun cold coffee mix, ginama sa yes to health.

0: oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6.50 na mga drop out on time check na. At ang kinatoon ni sa Sanzon Black Gold. May gala na doon na. Ito na bito karo dito. Katong apyug gun kay glawas no, DJ Turbo ka na nalikay masakit. Kaya paliguna inyo ang immune system ang higala. Sanzon Plus Gold every day. Siniyag mo ni mo paligpon sa buwag lawas. Gawas sa mga toxins, kahit mga hilo-hilo, kaya busod sa itong lawas, kitan sa mga kanyang uban, ang abog sa sikinan. Kaya nangyay ipagawa sa mga toxins, para hindi madaot ang atong mga cells, mga dahil. Sandong Plus Gold, sa kaura, sumanin yung kaon, kumar, Sandong Plus Gold, mga igala sa mga kanyang take na ginaan ni ka na alaw ay magkalimo din ha o maninyong panihapon karon inom din mo mga ikan Sanzon Plus Gold supports help and it has final greetings DJ Randy the Laffy Man ay mabating huwag na tapos sunod na karong tataan mga katropa ang programang hit siya si katropa ang tricycan ko alahin na umurag na saag niyang comment then si Gisani Binirad Labadan shout out day kong Anthony Alertad yes, sa my city of Liberty yan salamat siyo pagpaminaw ako yes wala niya basa na niya kailan niya DJ Randy
1: okay, shout out ni Lance Kyler among lightman sa unang panahon now sa unang panahon mga nagituig
0: Octopus may suga ninyo
1: bili ka ng bago pa
0: bigo ka itong mga face bracket sa bisikleta
1: 23 na lightman na mo kung shout out to balik ni Juan Agaw ano sa Talot Barili o diya 5930 Barber Arnoco Disco Mobile
0: Arnoco 1 Disco Mobile isa ini ka Sunday apas ko ninyo ha kita ng tulong dais dito ini ka 30 na
1: tanan tanan ni Juan ni Great shout out tanan tanan oh salating
0: salamat kay DJ Randy solo ni sa mga katrop. O bala po na, 5 to 7. Alang sa nagkay usang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
2: DJ Boots.
1: DJ Randy Delofi.
0: Katropa mo.
3: Exciting.

0: nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Oras XFM, Cebu, Philippines, Standard Time! Alas 7.04 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to sa mga labing bagong produkto ni mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot sa tuang panit. Makapaputi. At the same time, makalimpyo sa imuhang atay mga katropa. Ang kining Santon Gold Coffee Mix. Muna yan mo ang kape rin mga katropa, ang healthy. Ilap yung tiyan, di kutkutan mo tiyan mga katropa, gumikan kay sip ng inumon. At the same time, adunay glutathione o collagen. Ha? Nga mo ay maghatag o kalimpyo sa ato ang panglawas. Maghatag o ingunta kining wagtang sa mga balatian ato mga katropa, pinagi sa paglimpyo sa itong atay. At the same time, bonus na. Nga mo sa muta, kagwapo, kagwapa, muputi ta. Gumikan sa glutathione o collagen mga katropa. Muna yung ingon, nga nangapin na ka, nanambal ka pa. Katropa, at the same time, masamot pa kaputi kagwapa, katropa.
2: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zino Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa

Iha. Bisag asang sok sa nasod o bisag asang sok sa kalibutan. Kinabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kiniubos nga lagad sa kanginan o inyong anchorman. Katropang Greggy magdadero, mga katropa, mag-uban-ubanta. Hangtod sa alas 8:30 ang takna ni Nekrong Kagabion. Or adlang Lunes, mga katropa. Pizza 17 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Headshot. Ay, dali arang panahon. Ay, parang paspasa, manig maayo, lagi ni katropang listat. Ay, katropang listat, Perinog. Naminaw na yung mga tungura. Ikaw rin na kadong ato, ato, ato, ato, ha? Nabinaw na yung mga tungura. Kipaspasan, 17 niya pagkauman, matapos rung si Manaha. Wala, matay, birma sa tao, saman, Pasko na kita. Pasa ko ane, or dawat matarog kayuhan. Muna yung gingon nga, dali rin kayo. Muna itong problema, ato lang ikatawa ginagmay. Importante, buhi ko no, importante, laban lang. Bisagway kontra ko no, mga katropa. So may gabi, dayon ka mo sa itong panagkuban. Welcome sa ito ang tulumanon, mga katropa. Itong ginaham nga tulumanon nini karong kagabion. Nag-inusara ang lain na pong katunga sa dos dimpolis nini mga tungura. Gumikan kay busy nini mga tungura o dunay giasikaso si katropang attorney Paul Gino Lopez. Munang kita lang mag-uban-uban o magkuyog. Nini karong ato ang panag-uban. So sa milabaing duha ka semana na. Kuha ko masayap nini mga tungura. Sige apon, namay gabi ha. Sa ito ang mga suking taxi driver, modern PUV o modern PUG driver na yung mga tungura, maing gabi o maing pagpanihapon kaninyong tanan. O niya pagkauman sa mga nagsaulog sa ilang kapistahan po nini mga tungura, happy fiesta. At the same time, sa mga umaabot ka magfiesta, happy fiesta po mga katropa. Apil lang mo ang pinangga ng barangay mga katropa. Barangay San Roque, Ilong Susinatilan. Nga magsaulog sa ilang kapistahan karong abot nga Sabado. Dila ko mga imbitar niya ako. Nakakit kong imbitasyon for gikas mga kaubang mga politiko. Ako nang ako, magpasapaso rin ko ane. Wapo ko yung akong kagalingon ng hikay mo ni nakarindot sa konsihalo sa hipo, no? Nakakit mga imbitar na to. Kita ko, may gabi kanina tanan. Dayon mo sa itong panagkuyog, gumika kay ubay-ubay at kasikutanan sa itong panag-uban ni mga tungura. Particularmente na atong unahaw ni dito sa kauluhan. Gumikan kayo sa pagkaunsaa, man ay murag gikastigo, magmailagin na ito ang naso din yung mga tungura. Gikastigo, magmayo, katropang CML Fernandez. Maing gabi, Sir Greggy Magdadero. Shoutout ko sa kong asawa, nga buutan na aral sa balay, nga si Regine Reyes. O sa among baby, Kalib, may pagpaminaw na yung mga tungura. I-adapt ang katropang musipin ng mga video niya sa baha sa kauluhan. Gumikan kayo ito atong tagaagpagtagad karon sa itong intro. Pagsugod niya ito ang programa. Samta di pa tamo tabok sa itong isigutan ng lokal mga katropa. Ikan kayo sa kikaingon na ito sa pagkaon sa algay nga maraging kastigo itong nasod. Ipaagil ito ng katakatawa pero may subo o kamatuuran di malubag kalabot ni ini. Kung magisgo ta o partig baha mga katropa. Di na ni Tiaw ang problema sa baha. Gumikan kay Bisan Risugbo. Katong milabay mga simana, kita po'y pirming guuan rin mga katropa. Katong miyagi mga simana nga ang Metro Cebu may pirming giuwan. Ang pwerte pong lutawan ito drain na mga dito ay tutungura. Ang mga bahaanan nga din ay bahaanan, gibahaan. Karoon, tanawag o tao ng Manila, oh. Di as may barangay tatalon, Quezon City, may katropa, tanawa. Lagpas-pas tao ang baha na yung mga tungura. Dito mismo sila lugar, pero wala'y bagyo, ha? Wala'y bagyo. Ako klaro hon. Wala'y bagyo na yung mga tungura, pero tanawa ang nasinati. Gabaha, gani, gumika ni ini, gisuspinso ang sesyon dito sa Kongreso o sa Senado. Gato mga opisyalis diya nga nagtuo, nag-ingon nga, matay, dugaya mga approve ning kuan. Baka postpone sa eleksyon, murag hinahinahin. Huwat-huwat sa siya diya, kayo murag pirmi, gimuspon man. Awa, mamahuman ang tuki dito, kung galing mapuspon magdili, gumikan kay kaganiha. Gipuspon ang kuan, kining sesyon. Uman sa oras kapin, raba siguro sila nakasisyon ito mga congressman. Senado po, nagpadayon, pero munas-munas po lang eh. Nagsisyon ito, gatulo na ilang opisina. Di na sa pag-unsa, sumuni karon ang atuang, Awa ni Senado, kasisyon sa nagpadayon, kay munas-munas lang eh, pero talawa. Pagkapaita. So, muni, sabi na, kikaingon na ni mga katropa niya.
Kanamina rin yung mga tungura, murag di gyud pa

kalimtan siguro ang kontrobersiya ang makauulaw nga pagpangawat sa pundos gobyerno nga gitagana sa flood control. Di nyo siguro ni ipa palimtas panahon? Gumikan kay murag ebre na andin, pahinumduman gano'n ang mga tao. Ganong inaanay mo na ang nasod na karon nga pwerte mang bahaa? Ato na ipagi katakatawa may katropa, pero di po siguro mabasol tanan. May ngara ba rin ko, limang ka ng ring oh. Patay hapit na maabot sa ring. Kataasan ng ring, gawas ko na galing ring na katupriting kamaya. Ato na ipagi katawa, may ngayon siyong siyong magkatawa na katropa ring. Nagkatawa ka sa ato na guman, nagkatawa ko, gumikan kay kita mo'y makaluluoy. Samtang uban may katropa ang nakapaldo sa flood control. Pwerte nga ihayaros nila ang balay ito sa mga subdivision ng tao na eh. Klaro pag-astorya. O baka mga high-end subdivision. Pwerte nga ihaya nila nito. Wa mahilabte. Di mag-antos. Wa mulangoy. Sama na itong makaiksuunan. Karoon niya may katropa. So, sa dito ni Skauluhan, di ni Sugbo ako, klarohon. Pero sa miaging mga simana, katong panahon, nakita po yung ikastigo na ikuan. Nga pwerte kusuga may katropa. Mo-opera ito na sinati din sa ito Sugbo. Nga lagpas po tao, lagpas sa hawak. Tagaliog ang kinikarong ibutang ta mga baha. Kato na sinati. So the same dito sa Kauluhan. So makaingon ta matay. Wala agad siguro pa sa ilu agad panahon siguro no. Amo na ang kamodiha pagtarong. O kani, usap na yan. Aw, nagtuwa ako sakyanan. Nagkarga sa kwan. Alto na yung gamay-gamay na yung bugat-bugat gamay sa espresso. Bani, hindi na ma. Mulutaw din na bani saging katulang mo siyubin. Mulutaw din na, mo ba? Kuya mo kina, di na mga kuan eh. Pero siguro kargahan po rin portioner. Mahagpas po siguro niya eh. Wow, talawa. Inani o, kani advance yung mag-isip. Gumika kayo, nakabaw na itong tag-iya siguro na yung kani. Magbaha meron taon-taon kayo mag-uwan me. Maghibo, tanaan, o bani sa saging. Inalawa. Maghibo talagang bani sa saging. Ipaapang na itong sakyanan, Rekay. Sigurado mo siguro karong taon-taon, gumika na yung pirme o punay uwan. Usakang tubig at least 50 na ito ha din eh, matiurok ato makina. Hindi ka kayo pwerteng lisura na ba? Kung galing matiurok niyo makinas ba ha? Nakain lang mo pag patuga-tuga niya, mapapait lang mo bagong sakyanan. Kay murag, di, grabe ka, grabe ang ipatrabaho, grabe ang pagpalimpyo, pagpadaga na nag-usap na yung sakyanan. Muna nga, kung galing mang ganing kamo, doon na mo day, sama aning Pinoy nga, inanay yun ang advance mga isip mga katropa. Mas may nang ibutang aning, gumikan kay tinuod yun, kung galing mang ganing, mabahan yung sakyanan. Ay, grabe ka hassle gyud gyud man ang gasto ni anak may katropa itandi kuno galing wa gyud may gastuan ha pagkaman kuno galing kamo nagbiluan po sa kanan pagkaman magbago pa mo rig paayo matay duble black eye na mo diha ha so inani ba sige giuwan sa to pa katropang LC Manguba yes may barangay San Roque Lungso Sinatilan nga kuyaw kay og bay kay musayaw og andam na excited sila presentasyon kuno abot sa Bado. Mamista ko na sa mua. At tayo pamista raman ta. Maghuyog bito ta. Magprosesyon ta sa pamistaan ka ng Sabado. May gabi na niya sa ito ang mga kaigsulas. May barangay San Roque. Doon sa sinatilan. Ganun na yung mga tungura. Magpahigayon og night ang Sagripa. Sabi ito? Sagripa ba ito? San Roque Hinatilan Farmers Association. Katropang LC Manguba. Pinagi sa ito ang mga membro niya. May gabi niyo niya. So inanin na niya. Muna ba ni atong ma-expect ni ng mga tungura nga pirmi magyo din palimtan gini nga to ang amot murag gituyos panahon lagi nga di mo maglimot-limot ya paspasan na ng anomalya sa flood control. Ha? Kay listen kayo gagad kay nakapaldo kunya pagkauman ang idapat o taalang sa flood control aron maprotektahan ang atong mga kaigsuunan ato ang mga katauhan mga katropa gikan sa baha matay na unsa naman ang taong tanawa atong sitwasyon ni mga tungura. Ha? Di ra ni diri sa Kauluhan. Di ra ni Dakbayan Sugbo. Apil ito sa Davao mga katropa why gipili o why exempted ni ning maong problema karong suliran kalabos baha. Muna ay klaro ang tatong ang pag-astorya. Kaya pagkawal, kisa may mabasolan eh. Kaya ang kining gobyerno na bagyo, kusukay mo preskon-preskon nga ang mga tao, gumikan kay di ka ba mulabay silang basura. Kugihan na ba kayo mo mamasangil diyan ni mga tungura, baka mo pinpoint tayo sa mga tao, tinuod nga ang mga tao, adunay sa... Headshot! Gumikan kay tinuod po nga ang mga tao, pwerte yung mga badlunguna, gyan. Given na sa usak ka tao, usak ka individual, how much more? Kung galing man ganing kinadyo ngayong mga disiplina, how normal gina na yung mga nana nga mga batasan? Normal na sa itong mga, may hisgut, di na may sututa, may hisgut yung Pinoy yun. Kabaro sa mga Pinoy nga pwerte yung naghanag mga salto na yung mga tungura mga katropa. Headshot!
Kipin na pero sa gobyerno, sa may gibuat ninyo? Implementar mo niya? Wa magi mo pa, wa magi pa tuma na penalty na namo paglabay sa basura? Wow! Ah, implementar mo? Ah, wa implementar. Gumikan guys, simple mga gani ka ng helmet gani. Ah, mayra pong una, mayra pong una mo dakop. Wow! Oh, ikaw man, wa na pod. Oh, tambutso lang daas motor. Mayra pong una mo dakop. Ikaw man, wa na pod. Oh, the same sa basura. Kung gali man ganing ang mga katawhan, mo ay gipasangin lan aning mo mga baha. Gumikan kay basura, nagkatag niya, bisag asa mga katropa, gumikan sa ka, abusado. O kadili disiplinado sa ito, mag-eksunan ba o lagi? Gipin na gumikan kay sa mga tao, doon na gibadlungon, o doon na yung mga gahig ulo. Di na ika-deny sa ito ang mga Pilipino, mga katropa. Pero, diri ang pero. Kamo ang gobyerno diha, nagdumala sa ito ang nasod, nagdumala sa ito ang mga komunidad din ng mga tungura, doon na ba tayo implementar nga penalty? Silot, mga katropa, nga magsilot o maayo na yung mga patakag labay sa basura? Wala! Sumunang bawion tayo sa blood control? Gumikan kay ka ng blood control na ay pundo ng itagana sa ito ang gobyerno, mga katropa, which is angay ginunta nga maproteksyonan o maalibyuhan ang baha. Pero talagang sa hinitabo na yung mga tungura? Malipay ta, magtanaw o baka makasinati ano nga bisag way bagyo. Ebrero andin may katropa, magsighulga na nga murag o mag-uwan may nga wa na automatic na langoy na gitaan eh. Mabita tong katunay usag ganyan at ang iya sa sakinan nga Suzuki Alto may katropa, advance siya mag-isip. Advance siya mag-isip nga paminaw niya wa na. Mubaha na ni kung kaling muuwan niya karon mo na karon. Gibahagi tinod pero safety na siya. Safety na, gumikan kay, advance siya mag-isip, gumikan kay siya kabaw o gibi na alang kaniya mga katropa. Headshot! Ginay maong, ingon anay pagbaha matay, resulta ginay sa palpak kayo nga flood control project. Sa to ang gobyerno nga ambot o gano, nga pipila na may mga atong eksona na kapahimulos kalabot din eh. Muna'y klaro pag-asturya, may dato kita tanan mo yung kapahimulos anay, kini kita tayo magreklamo. Di kita tayo magreklamo mga katropa, kita ka tag 1 million pesos. Ang kitang tanan mga katropa aron usab nga di magreklamo kalabot sa flood control. Okay ra ako bait mo og speedboat man. Mapait mo og speedboat, wala kay problema. Bait ko og jet ski, kuno galing magbaha mag jet ski ko og speedboat. Oh, kani inaani nga pipilas tong isang antos. Kita nag-antos ta mga katropa nya man nakapahimulos anang ngawat nga tumong pundos gobyerno mga katropa. Sila mo ay ibutang ta nagmalipayon ini mga tungura, wa mo pang gabae roy diha. Headshot. Mao pang gabae di aroy. Ya pagkahuman ang uban na priso ko no pero kwanta to ta kapiansa man. Be. Bigi sa may malipay ani. So kaning mga inani nga mga pagpahinumdom, murang ebre ani hindi ni gini ma wala siguro pa numduman. Ha? Sa ato ang mga kaigsuunan. Ang gini karo kapalpak sa flood control mga katropa gumikan kay ebre raw and then pirme ta pahinumduman. Ang gobyerno to pirme ibutang ta pakonsensyaon sa ilang nabuhat mga katropa sa ato ang komunidad. Ha? Kisama na yun mga konsensyaan eh. Sila yun kayo mo yun. Ang katropa rin ingungod, mga tao may hinundan. Mga tao lagi. Ha? Pero ang gobyerno, di lang ito na paninglan. Kasi sila may itong kitasa ng nga matarong o wapsa itong kinabuhi. Yan kung samang kinabuhian eh. Muna kinabuhi akaron. Kasi ang pipila rin nakapaldo. Yan kung kauman, ang parting baha, tanawa, parting nuya itong mga eksunan. Ipagari ko itong katawa ito, pero manit kamaturan, di malubag. So, kamo niyang mga nakakaukaw, nakakwartaw, nakasapi din yung mga flood control. In town, maluoy mo siyang mga konstituente. Maluoy mo siyang mga katawang Pilipino ang pwerteng antusa. Diyan ka mo, napabagaw mo siyang mga nawong diha. Kaya haikin mo siyang mga panimalay des mga high-em sa division. Kaya pagkauman, huwag yung nabuhat siyang konstituente, huwag mo gabae. Kabaw mo, kinsa mo. Ha? O baka ito pa itagsagsan rin niya po. Kabaw na mo, kinsa mo mga katropa. Muna yung giingon nga sunod, kung gali mo gano'n, doon na yung mga pinili ay, pagpili mong tarong o pagpili mong insakto. Ay mong tuo o ay mong palabi na diha nga, madadala na mo diha ka, hatag-hatag diri, hatag dito. Kanang ina ng hatag diri, hatag dito. Muna yung labing dali nga, mailad ato ang mga butante mga katropa, pero wa takabaw, kamo isip mga butante, wa mo kabaw nga kana. Gitagana ginaalang kaninyo o kwarta pura na to. Di na kwarta nila mo nang di ta mahaylo na nang mong hatag-hatag na usap na diha mga katropa mo nang sod eleksyon sod pinili ay kung galing ano sa amang gari ni. Headshot. Happy lang barangay. Kay na po yung bang mga kapitan diha nga murag kuan kayo. Kining sila na po kapahimulos. Labi na to mga kapitan ng mga nas mga dagkong barangay. Amo barangay ka ba ko wa gina kay gumikan kay puting gamaya. Sakripisyo kay sa mo kapitan mga katropa ay pagserbisyo sa mong barangay. Gamayara sa honorario. Ha? Aba, kung siya po, sama na ako. Pwerteng gamayara po sa honorario mo. Sakripisyo po na mo. Ha? Di ba? Kadropang LC Mangguba. O, sumala agi na sa muna inana. Pero katong uban ba nga mga dag ko? Nasa, kanay, sa Manila. Ha? Ibutante lang.
Kani nga barangay. Oh, barangay Talalon, Bris, Quezon City. Oh, dako mo barangay. Oh, takabaw. Dako kung ng kapitan na niya. Ha? Appeal po rin sa mga nakapahimulo sa flood control. O baka, unsa ba kaniya? Oh, inala ba? Gumikan kay nana mo nga istorya sa mga dagko nga mga lugar. O niya, pagkahuman, mo manay giingon nga kung dagkong lugar. So, pag-reporti na ko, apos soliran. Mo, reporti na ko, agitinod. Ha? Gumikan kay kanilang daan pagbaan ni mga tungura. Amo kini suliran nga maghata og laban sa ulo kanila gumikan kay di magini mawala tong pag-uwan re. Ha? Gawas kuno gali maganing nahimo atong disyerto dire sama dito sa Middle East. Ha? Nga panagsara ang kining mag-uwan. Headshot. Tropical country. Ibrahim din mo-uwan magita sa Ibrahim din. Menduman ka sa itong mga kaigsunan. Menduman katawan unsa ka grabe ang kinawatay sa flood control. Ang resulta, pwerteng bahaa sa itong mga kaigsunan ng mga tungura. Headshot. Ha? Okay, di anin sa kwan. May Espanya mo siguro na eh. Di sa may kwan. Manila. Oh, liban ka na. Oh, liban ka na ang mga kwan. Oh, napay na kwan. Kining ibutang ta napanggan. Muna ang uban matrapik yun ang panahos baha. Gumikan ka uban, hindi mo musung-asong. Alam mo na itong nilikondisyon ang mga sakyanan. Muna resulta may katropa. So karon asa man ta magsugod kalabot eh. Gumikan kay taas pa man yung mong suliran yun. Ha, mag-expect tani may katropa, murag sa musunod mo, mahumang terminong PBBM. Inaanin na itong kasinatian kanunay kung nagaling mag-uwan. Ha? How much more? Kung nagaling magbaha may katropa, so unta kita makat-o na ta. Og unta natagam na ta may katropa. Ay gimog padala og pailan unya ni ana mga pagpumpanya diri umabot ka pinili ay hapit naman ang pinili ay although kanin barangay dili man kay ni ingon ta may kalabutan yung personal nga mga pundo diha particular nag mga proyektos gobyerno may katropa gumikan kay namtas pinakaubos pumaabot nga eleksyon ha wala magpili mo diha kapila ta mo pahinumdom kapila ta magbalik-balik diri ni mga tungura nga unta kamo makabawog masayon ay gimog padala na ang pagpamutbots mga politiko ha? Ay, yung padala, gumikan kay karon na tagam na mo na sinati o nakita na to unsay resulta kung nagaling kita magpailad may katropa. Sila rin na dato o gabulahan, sila nakapaldo. Kita, ang mga kabos may katropa, mo ay nag-antos nini mga tungura. Headshot!

0: Oh yeah, pagkawan, may pagpuminaw ni katropang Jeffrey Samson sa Mulde. Watching you live sa may barangay Basak sa Nicolas. Matod pa niya, exciting. Anya pagkawan, di apod si katropang listat ako, idol. Wow! Sige, kayo na ko, ato-ator, tuhang, atuang, isikutan, ganyan, katropang listat, ayok sabo, ato. Wow! Matod pa niya sa pabilisan ng talakayan at balitaktakan sa naol. Saratratan at lingkod, bayan. Hindi ninyo mahadlangan. Ang nag-iisang The Machine Gun, Cons Greggy lang yan. May pagpaminaw. Good evening, mga katropang Listat P. Adino. Kanya pagkahuman, ari sa tuwang YouTube channel, diapon si katropang Jeannie Bermoy. Good evening, Sir Greggy. Good evening, Sugbonon. Wa pa jud na hubas ang baser. Kaluoy sa mga apektado. Di gina mahubas. Okay? Mora kay ingon nga baha wayo basubas gumikan kay ato ang mga kaigsuonan magod. Kanunay pahinumduman, kanunay ang atong panahon. Mo pahinumdum sa ato ang mga kaigsuonan kun unsa kapalpak ni mga nalambigit. Ug moy nakakwarta ug nakasapi ning flood control mga katropa. Okay, every time mo baha ang mapuntings mga tao mabutang sa lahuna mo gitong way kwinta nga mga politiko. Way kwinta mga opisyalis sa gobyerno mga katropa. Mga kontraktor nga po ato arito, mo'y nakasapi na ng flood control. Di lang milyon, kung dili bilyon ang gikaw-kaw. Gikawat, mga katropa, gikan sa pundo sa katawhan. Pundo sa kagamhanan, nga gikan sa mabubuhis nato ito. Diray mga naglisod, mga katropa. Naglisod, nga pagkaman, kung bahisgot ang panahos uban, kita mo'y naglisod. Pero ang uban ito, perting haya-haya. Perting haya-haya, ganyan yung mga tungura. Ang uban mo ito, nakapriso ko no. Kanya pagkawaman, nakagawas. Balik na po sa aircon nga silda o kining kwarto. Come on, lay, sumpay na nanay ng mga tungura. Katropang Chang Sipo. May gabi, Sir Greg. Sulit na minaw rin may Makchan Island, the legendary binutbot. Mga atin pa yan, mga ayuda ko nung ipang apod-apod nakita sa mga middle class Y-labot. O lagi, kaya mga ito ang mga butante. Kung kasagarang mailad, kung gali mga ganing mahilo. Panahon sa umabot pinlay mo nang ako manawagan jud ko ninyo nga karong umabot pinlay ay mog patuo ay mog pahaylo ay mga tunol-tunol diha tanawa kuno galing duna bay nabuhat hilabi na kon magisgot ta baha sa inyong lugar. Kay nanay nay buhat niya iya bararong gialihan niya nang kwan baha aw butarin ninyo. Pero why na buhat parte sa baha nagabaw mo mga nakakwarta nakapaldo atong baha ay nagbutare sirohin ninyo. Tuo man mana. Katropang Francilito Aragon, good evening dia. Katropang Sir Greggy, always naka-tune in. Akong radyo dire sa may shop, dire is my Lunar Motor Parts, sa may barangay Tabunok, Dakbay sa Talisay, may katropang. May pagpaminaw na yun mga tungura. Kaya paggawa sa Pikas Bahin, atong tabukan na ito ang silingang lalawigan, may katropa. Dire mismo may lalawigan sa Bohol. Katropang Boss Juben, ako'y unang gisendi ha. Gumikan kay nagka-ani karon o pagsaway o baka pagbash. Diya mismo social media mga katropa ambot og ngano ni nga gisaway man ni magmayo si konsehal ni mga tungura. Wa ko ka gets o baka naka sabot ngano nga si konsehal gisaway ni karong iyang panawagan diya mismo sa social media mga katropa nga matod pa iyang tagaan og kining 20 mil pesos. Ang kining bakatudlo mga katropa sa sakyanan nga nang ligis og mga libod suroy nga iro diya mismo sa may kining ibutang ta Dan Espuelas sa may Tagbilaran City pasado alas 4 sa hapon niya tumilabayng Sabado mga katropa Agosto 15 to 2026. Kani oh kids ato mga nakaibawan eh. Gumikan kay kapitan kanhi konsehal Atoy Turalba mga katropa ni tanya garon og 20 mil pesos gato sa kining ibutang ta makapin point og makasulti diya sa iyahang kaugalingon kun kinsa ning maong nagdrive nining maong sakyan iltre wa ko masayop iltre base sa CCTV nga ato nakita nining mga tungura. Kaya sa video o sa CCTV footage kayo nakita. Kana nakita nyo rin sa inyong screen na mga tungura. Kung itong makitaan puti nga L300 mga katropa, ang kinikarong gipangita o ingon man, dili, mura na ikuan. Mura o, di ba puto tamaraw? Ba na po yun ang tamaraw sa'yo? Basta kay pick up. O kanang minivan. O van ba kani? Gumikan kay, mula gini, ang nagligis ni nekarong iro, nga gapa bulhot o bay mga katropa. Pero perti naghanang ni Bash ni Kanhi kung si Hal Atoy Turalba. Mikan kay matod pa kuno, sala ko ni Iro mga katropa. Libod suroy o niya pagkahuman, way klarong tag-iya. Way mo ang kong tag-iya o niya nganong Dias Karsada nga diin delikado kay what if kuno. Kung ugali mang ganing ang niagi o baka ni labay na namong karsada mga katropa. What if kuno, motor o dili sakyanan?
1: Headshot.
0: Ang kining pipila ka mga panahom o opinion karon sa mga netizens kalabot ini. What if kuno kining ibutan ta motor ang nilabay diha mga katropa? Di baka ma baliktad o baka mag matuwad ang maong motor delikado mo disgrasya ang driver magapangus-pangus pa mga katropa. Mo kuno mo ilang kuminto. Ya pagkauman nganong muhatag og siya 20 mil nga kana. Libot suro yung pukuna ng mga iru ako, no? Way, klarong tag-iya o gurugaling mo doon ay tag-iya, dapat o kinanglan ang tag-iya mo'y manubag din mga tura.
1: Headshot!
0: Pero ako, sa ako ang opinion mga katropa na ako'y makaila rito nga ni Komintor Bagyod nga matod pa nila kining unfair pod. Gumikan kay kung gali mga ring nagmotor ko no diha ang kining nilabay. Yan is gasya mga katropa. Sa ako na, ang iro, pusasan mo baga? O baga, ang iro, dakpon baga? Ang tag-iya, makatubag ba? Makapanubag ba sa mayaguman sa mga motorista? Although, sakto po sila na, kalabot niya na. Pero again, ako, isip usa ka, maingon mag animal advocate. Dog lover mo dyan ko mga katropa, gani pwede akong guula, duas ako mga iro. Mitaliwan o namatay yung taon. Usa ka Doberman o usa ka kineng sitso. Kineng spitz po. Spitz o poodle mga katropa. Matay. Pwede na kong guula gani. Munang hangtod garo. Wapo ko mabuhit yung laing iro. Gumikan kay usap po na mahigot na pugo. Niya, pagkawa, hindi ko pwede mahigot din yung mga tumura. Ato na ipagig katakatawa. Munang awan na po kong iro. Kaya na ako iro po, mahigot kong balik. Nga, nakalikawas naman ako. So, ana ipagig. Pero mo ni, isip usap ka dog lover. Ako nakasabot ko. Ni, kanhi kunsihal, Atoy Turalba. Gumikan kay, og makita to ipakita ato video katong subay katong walay kuan ba walay kining isa unya na ipos katong paspas jud kayo og kusog kay nagpaturatoy nipa haguros ning mong sakinan awi sa to makita na jud intent to kill intention kinya aligsan og daruhon nga dia tawa makita nyo dia di ba oh makita nyo
1: headshot
0: makita nyo sa video og CCTV footage may katropa nga do na gi intention ang kining maong sakinan may katropa nga aligsan gyud og patyon gitong mairo gumikan kay posible po na uban mag tripping adi sa pagunsa na ako yung makaila sa una mga katropa na yung mga sakyanan perti hambuga maingaw gyud lami algil maligis og iro ina na ba
2: oh
0: am gyud ba ina na ha lami algis iro lay bligsan lagi ya perti uya pud ba mutigik jud no oh gumikan lagi kay napoy ina na nga mga mindset di po sila animal lover di po ka sila dog lover pero sa ako gud murag ina ni pud nga perti buluta mga katropa murag wa gyud batasan pud sa akong tanaw.
1: Headshot.
0: Why po ang mga mong driver mo nang kung ako'y pabuton? Normal o ingon man uyon ko sa opinion o panawagan ining si kani Kunsihal Antoy Turalba di sa Baytag Bilaran City nga mo tanyag. Aluyas iro in tao na eh. Oh, pwede tinuuyag ito nun. Hindi na yun kalakaw gina eh. Pwede tinuuyag ito nun. Oh, pwede tinuuyag yun. Oh, niyabot. Usam ni, muna yung mga tag-iya. Usam ni. Mo ni tag-iya siguro ni. Oh. Oh, kani. Mo ni ang video mga katropa nga nag-viral karon. Lumikan kay si Kanhi Kunsihal Atoy Turalba na nawagan lagi og 20 mil pesos. So kamo og ikaw driver ni mga tungura, ikaw lay tahan dito nya i-ikon. Kanang mong sakyanan. Kung galing duna mo'y kasayuran, hilabida di Astag Bilaran City, dahamta mga listener, og tigpaminawan karon di Astag Bilaran sa Bohol mga katropa. I-report niyo ang ito ni Kanhi Kunsihal Atoy Turalba. Kung gali magandang may sagol, pamulitika kaya ha, awa na tayo labot, anak. Ha? Gumikan kay ako, nakauyon, napugos yung gibuhat. Gumikan kay Dipod Lalim. Kung galing ikaw, ako, motorista man dyan ko. Wapon may tabo, may katropa nga nagpahambog ko, nagmais ako ang poor wheels, may katropa nga di ko matumba. Ligsan ko ng iro. Wapon na mabot sa kong puto, wana mabot sa kong pangutok. Pwede nga uyan po itaos iro ni mga tunguray. Ngayon na ito, pwede mo mo minor. Gumikan kay ang huna-huna ang motorista gimaniho og usa ka individual nga dunay utok sama kanato mga katropa ha ang mga iro diha wa ni mga huna nga kuno gali man ganing dunay gapaturatoy og haguros sa kinan mo padaplin may kay dili karon migligsan wala mo na dili mo na wa man ay huna ang iro og uban kining mga binuhi nga iro sama ni ini. Ya gam sa pagod maingon ang uban mga katropa nga kuan kining libot suroy muna. Bisan pa kuno galing libot suroy nagdili mga katropa. Bisan kuno galing gikagid na mong iro, why bisan kinsa nga motorista? O katungod nga mangligis na mo diha og iro.
1: Headshot.
0: Mo na nga kung kinsa to mga nakaila na ining maong sakyanan. Na manipato nga 20,000 pesos aw adto mong kutsiyal natural ba? Kuhan mo dito para at least kubrahon nyo ng 20 mil o kumbati na kayo. Sa uban po, gani bash, ganto ka sa kanikunsihal. Nga, kakaskas na kukarta kunsihal. Yan, pagkahuman, maumunay mo na. Kung galing na disgrasya pa to, motor ba to, mausaman, hatag po ang reward sa iro. Kung galing mo si Bat. Di na, maong nga mindset. Pinggan kay ako mo imong pasultion. Ako imong paesplikaron, kalabot ni pag-analisar nining maong isyo may katropa. Ang tao, kabaw o nasayod sa ilang unahuna sa ilang pagmaniho. Ang iro, wa ginay no huna may katropa kung ugali man ganing ligsan mas nagdili nga mga motorista. Makasala ba sila o baka makadisgrasya ang motorista? Wa sila masayod kalabot yan. Muna igiingon nga sama krato. Kung ugaling awayon tagbuang may katropa, di kita upatos buang. Gumikan kay kita mo yung astarong. Kapag una, muna ang di lang tayo patol, kalabot yan. Mora po ni, kalabot sa iro may katropa. O sa uban pa mga hayupan diha. Kung ugali kita mo yung naa sa klarong pag-isip. Kung pangutok mga katropa, di lang tayo mag-abusar po siguro. Kamang ligista diha. Muna ako, todo suporta ko 100% uyon. Dine karong panawagan ni kanhi kunsihal Antoy Turalba. Yes, may tagbilaran city may katropa. So kamong, ano na kasayuran, kalabot nini. O baga, driver, kung galing naminaw ka o makaabot nini mo itong programa nini mga tura. Palihog, tahan sa imong kagalingon. Ngato kang kanhi kunsihal Antoy Turalba. O baga, ngato sa itong kapulisan. Gumikan kay dipon, makiangayon, di makatrungano ng imong gibuhat, kalabot nini. Niya pagkawal, ubay-ubay rabatang gaminaw nini mga tura, mga animal advocate. Dog Lover Advocate, naaang ato ang Island Rescue Organization, IRO, ni Ma'am Analyst Ice Puro. Kung makita siya o makadungog na itong programa, away siguro, apilon po ka o pangita. Ang driver, kalabot din eh. Posible ka makatumawag kaso. Kalabot sa Animal Welfare Act. Gumikan kayo klarohon, di ni sa ingon nga uira po kayo ni Ma'am Kunsihan na magpagawas-pagawas o kwarta mga katropa para na sa IRO. Kung dili, para ni sa ato ang mga nabuhi nini mong kalibutan. Bigkan kay kining maong living things sa ato ang kalibutan may katubak. Kining nabuhi ba dire? Kining makita mo nabuhi, apil po ni mga iro ato. Gali, kita pabuto ni, mita mo patay nga kuan kining hayupan. Ha? Galing, kinalang po tayo sa'yo patay. Magutban ta dire. Pero kining iro, wa mo gani apil? Pet, kuan mo gani, pet animal may katropa. So makaingon ta, way po angod kining maong driver. O baka nagmaniho nining maong L300 may katropa. So palihog, kung galing kisa, ito na yung kasiguran, kalabot ini. Hala, pagkikundinan mo doon sa atuang kanikunsihal. Kasi ato'y Turalba niya sa may tagbilaran city. Kireport na dito o kubra ang 20,000 pesos. Kasi tagaan ako niyong barato din.

0: Orang saya XFM Sibu Filipina serta Malaysia take 40 ramai ketropa. Aturan balikan mengenai ketropa lagi punya mga greetings gumikan kay dona putih dan iskutanan karon partikulas isyu nasional. Ato ang time check hatun kerato samu ang gitawag dream mga ketropa o king of all food supplement. Ang Santon plus gold mga ketropa kompletos ricados ni adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay balunggay, adunay garlic o adunay spirulina mga ketropa. Kining mong sangkap nga gitipon-tipon mga ketropa gi ipon ng usa ka kapsula. Pone magwagtang sa toksin sa tong kalawasan mga ketropa. Nga ang toksin pod mo ay maghatag na to og mga sakit-sakit o ban pangbalatian. Kung gali man gani nga tunawon ang mga toksin sa tong kalawasan ining mong Santon plus gold mga ketropa. Pasabuti ana balikay ta sa mga sakit o ban pangbalatian. Kining Santon plus gold mga ketropa. Makakontrolar sa tong blood sugar level at the same time makakontrolar sa tong blood pressure. Santon plus gold, it supports your health.
1: Mga katropa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Iya, sa Axel Humawan. Kaming akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga ako.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero. Taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Butch, unsa kini toy apelyido nimo?
9: Kada bang pirmi nimo kapitan magabi sister ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
8: Sabi pa imong apelyido ang palaya.
9: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
8: Ay!
1: Exciting!
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselster ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog kay kabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
1: Mga katrupa, exciting!
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 7.45 na mga katrupa. Ito ang time check. Hatod ko na ito sa mong laing produkto ka kape rin mga katrupa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilap imuntian, di ikot-kuto imuntian mga katrupa. Simple nga naman, bisag waiso imuntian, gumikan kay wa ni caffeine mga katrupa. Inaman sa mangustin o soya powder. Morning Santon Plus Coffee Mix mga katrupa. Kape nga adunay anti-aging compound. Pagkabata ka kung galing mo inom, kanina nga mong kape rin mga katropa at the same time. Kape nga makaseksi, gumikan kay di ka gutomo na ini. Busog ka sa mo ang kape nga adunay soya powder o malunggay mga katropa. Mauna nga mo siksi o muninot imong figure, sinabi na sa to ang kabinaan mga katropa at the same time. Kape nga makaligon sa to immune system. Makapanambal na to mga katropa sa to ang mga sakit o barbang balatian. Makakontrolar sa to ang blood sugar level kay wa po ni sugar mga katropa. Ako po ang ikapasigarabong Santon Plus Coffee Mix. Muna gingon mga katropa nga nangapin na ka, nanambal ka pa katropa.

0: Balik na sa ito para kuwik para uman mga katropa. 46 minuto suman mila bayang alas 7 sa kagabion. Maing pagpaminaw sa ito ang mga kiksona na yung mga tungora. Particularmente na itong basaho na yung mga mensahe o mga greetings ninyo samtang di pa tamutabok. Sa ito ang lain isgutan na yung mga tungora. Di si, asa naman ito? Katropang Rhea Duran. Sir Greg, always watching this my barangay Bitoon, Lungsos Dumanhog. Good evening na yung mga tungora. Kaya si Arlene Artaho, good evening katropang Greggy Magandaron, listening here sa may barangay Bitoon, Lungsod sa Dumanhog. May pagpaminaw, may ubay itong mga listener o mga naminaw na may Lungsod Dumanhog na yung mga tungura. Headshot. Good evening, kaya ninyo. Kaya si Victor Imelda, good evening Sir Greggy, kana banatig yun, matod pa niya. Minaw may dinig karoon sa iyong programa sa may Victor Fernan sa Kiyot, Lower Yati, Cebu City, and God bless. May pagpaminaw na yung mga tungkol sa tumakaiksunan diyan sa may barangay Kiyot na Lower Yati, Cebu City. Kaya diyan po si Joey Nunez. May gabi kon sa Greggy na watching with my lovely wife si Mami Ling Rili Nunez. This is my lungsod sa Cordoba. Exciting. Bago lang nagsaulog sila ang kapistahan.
1: Wow!
0: Bagay na kamista. This is my lungsod sa Cordoba, mga katropa.
1: Wow!
0: Kaya pagkawan diyan po si katropang kumpare. Giovanni Paolo Sablay the third. Maying pagpaminaw og good evening muna. Boss, maying pagpaminaw na yung mga tungura. Asa maka na minaw na yung mga tungura. Good evening. Pa-shoutout, Boss Cons. Kumbati na ito ang Korea, NBA.
1: Wow!
0: Ah. Si Rosalia Abila Molina. May gabi, mga katropa. Dres my son, Bali, Barangay Kalamba. Ningdak ba yung Sugbo? Maying pagpaminaw po sa tumakik sa una niya. Utro pa na niyang lugar. Bauno na ako nung galing grabing uwan.
1: Wow!
0: Di na bahaw ng zona, pero karoon, pwerteng bahaan na. Nene mga tungura. Katropang Rosalia Abila Molina. Kuwan ka, willing baga mo uyo na ako ang panahon na sa una di na bahaunod. Pero pwerteng bahaw na, gumikan sa ka-efektibo o kanindot kapag trabaho sa ito ang mga flood control.
1: Wow!
0: Kaya pagkaman si Benjamin Romano Aberilia, may gabi Sir Greg, pa-shout out na ko sa akong amo. Si Noel Peligro from Mr. Benjamin Romano Aberilia, this is my Hindang Leyte. May pagpaminaw sa itong mga kaiksunan, this is my Leyte, mga katropa. May upay punta na minaw, this is Leyte. Kaya diyan po si Archie De Rosas Dagok. Good evening, Sir Greggy. Bagor Jun ni Siga, this is my Barangay Babag. Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apiktado po mo, this one. Gitawag na yung rotational brand out. You know, sa mua po, apiktado po mo dito.
1: Wow!
0: Kaya diyan, usahay, mawalag tag alas dos. Usahay, mawalag alas 11 sa gabi.
1: Wow!
0: Pagyan, anya pagkaman si katropang Lorna Margarita des by Barangay Sambagdos ning Dakbayan Sugbo. Sorry late viewers, karon lang dibalik ang kurinti namo. Good evening Sir Greggy, watching now. Apil po ka sa rotation brownout tay katropang Mami Lorna.
1: Wow!
0: Hibong bitaw ko anong sige tag rotation brownout, ya sige mag-uwan. Wa may ingon ta grabing kainit may katropa sama sa giingon nga El Nino nga ila gibutyag nato dire.
1: Wow!
0: Pagyan, anya pagkaman abot nganong nag rotation brownout ta. Labing kagrabe ang demand dyan sa kurinti ni mga tungura.
1: Wow!
0: Muna yung tuwang angay ng pangayuan o pagtagat. Magiging man tubag, gika sa tuwang mga energy corporation. Pero di naman kayo imbitaro na nila ang mga kalihukan.
1: Wow!
0: At nga ano ka? Lahir ito na sa unas Ma'am Queenie Bronce diyan sa may Visayan Electric Company.
1: Wow!
0: Umana na yung maragwa naman. Gikalimta na mas katropang Greggy.
1: Wow!
0: Kaya pagkawaman, alis ng YouTube channel, mga katropa, di si Wonder Kuya. Kinsa may nahilo sa bugas, tagbain, diba? Kuya Archie from Lutupan.
1: Wow! Bona.
0: Actually, huwag yung bayang nahilo, katropang Wonder Kuya. Gumikan kay, mo mo na yung rason, nga ni Butarpon, gumikan kay bain talaga yung bugas.
1: Wow!
0: Gumikan kay Kunugali, may isgutag pinili ay, mag isgutag eleksyon, kanang ipagsulti na, too good to be true, gina.
1: Wow!
0: Bisa si Juan, kani Presidente Rodrigo Duterte, ilas pag-unsa, di pagpanaway ako ah, wapon makatuman sa iyang saad nga tulok abuan, iya malimpiyuhan ang Pilipinas sa drugas, pero at least na siya nabuhat. Iyang ginahinay o pahak, at least 99% nga soliran sa drugas. Nagibhanga niya, mga naanlas mga 90%.
1: Wow!
0: Gumikan kay nanak man yung kalapad ay. Kinanak man ka grabe ang gamot sa mong iligal na kalihukan. Angton mismo nito, doon siya ang tugkaran, mga katropa, naabot na.
1: Wow!
0: Gumikan kayo ng tanamog narkos. O mga salinang narkos, mga katropa, inana kalapan. O kagrabi ang pagunit, nakagamot, nagmayo ng mong iligal nga kalihukan sa iligal nga drugas. muna wa niya ma sulbar gyud ubos siya nung katugin administrasyon. Pero wa pa rin pasabot nga wa siya nabuhat kalabot ini. Ha? Karon po, doon po kumaingon nga way sulbad, gumikan kayo na. Sige mo magdakop niya. Abot na po, kung galing doon na may resulta na kumdakop niya. Ha? So mora na, katropang wonder kuya. Yan, pag abot ni BBM, gipasaligan mo niya 20 kilo ng bugas, anibutar po mga tao. Ha? Ha? Which is million anibutar. So million ang nailad ba yung katropa mo nang ayaw magtugot. Sugot nga sa musunod 2028 na pinili ay million na po mong mailad kung isang mga ibutar ito niya. Sabino Barret, may gabi Sir Cricket, tagsara ko mulan tao sa imong live. There is my barangay Agos sa Agos Gamay. Yes, sa may barangay Agos, Dakbay sa Lapu-Lapu. Kaya si Elina Natulya, good evening sir. Live ko sa YouTube. There is my Sunrise Village, Barangay Pardo. Aning Dakbay Sugbo, good evening mga katropang Elina Natulya. Onya dia pod si Jenner Barbas may katropa. Ah, good day my doll from Makati City. Kumusta Makati? Ay, kumusta rin sa Makati? Ah, wa ba magbaha? Safety ba mo? O Mark safe ba mo? Sa kining baha karon nga murag kanunay na lang bahaan, gumikan kay pahinumdum di sa tuang katawhan. Ato mga nasudnong Pilipino. Kumusta ka palpak ning kalabos flood control sa tuang nasod? Murag kanunay diri nga gi bahaan ato ang mga lugar. Aron mahinumdom nga grabe ang pagpangawat sa flood control. Grabe ang nakapaldo may katropa niya ang pipilara, partikular mga kabos. May grabe nag-antos na mga tungura. Wow, panggabae niya. O yan, pagkaman artis bigas bahin may katropa, gumikan kay Dia. Doon na yung mga nanggawas nga espekulasyon. Nanggawas nga mga istorya niya. Katropa ang Marso 1, dias may barangay San Roque, Lungso, Sinatilan. May pagpaminaw na yung mga tungura. Lami kay mong giluto nga paniuntog hapon aton sa practice ug sayaw nila. Ha? Nila ra, gumikan kay exempted mo ko sayaw. Kay ako ang role, lahi man ako role umawot pista di man sayaw. Ilaw lami kayo ang imong giluto ug hapon. Inyo ang giluto ug hapon aton paniuntog. Good evening ug may gabi nyo diha. Ha? Di ay mga istorya mga katropa. Gamaton pa sikreto ko no. Abot ug buto mo sa dili ani. Ha? Pero mas may nang di mo mutuo. Ha? Pero kung nagali, magaling ka muna, patimbang-timbangon ako. Gumikan kay di ay mga istorya, mga katropa, nga matod pa. Posible ko, no? O baka nay posibilidad nga si Vice President Sara Duterte, murag nagdangadang ako nung makikita ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ha? Tinuod na kung kamuha'y pasultion, yun yung mga tura. Unsa may rason, unsa'y purpose sa to ang Vice President nga magigtagbo siya nga to kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May katropa. May kalabutan manin sa iya karong panayon nga nasinati. Nga impeachment trial may katropa nga nalas ikanisayas kaadlaw bisag perting uwana o bahaa kaganiha. Mauna na kanuna siya nga mag-historian lang kong PBBM. Kay basin o mahunong lang na impeachment. Ina na ba? Muna yung mga istorya, gumika kay na yung mga nanggawas ng mga istorya, kalabot niya na. Nga si Vice President Sara Duterte ko no, nisuway ko nito pakighinabi o baga pakigtagbo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero kung ugali mang ganing kene o salang ka istorya nga gipalutaw para lang lipat ang katawhan. Atuan lang po na. O ilahapon na mga katropa. Atuan sa tuang pagtuog dili. Kalabot din mo istorya. Gumika kay posible po. Gipalutaw ni. Ha? Palutaw sa media. Okay. Tanan nga mga butang ron. May dili kagaton re. Ha? Gani. Umisa ko sa ipos. Di mo diyan nga pakulo. Ako ba? Mutuo mong gani. So karon na yung mga istorya ang ipagawas o gipalutaw mga katropa. Kasi Vice President Sara Duterte ko no. Nisuway ko no pagigtagbo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Headshot. Kung unsa abot ang ilang isgutan, kung unsa abot ang pagigtagbo o mga katropa, magbalik, bakas may kabuton o baka unsa ba diha? Wag nyo tayo magkabaw o wag masayod din yung mga tura. Gumikan kay mismo o Malacanang, partikular na ilang tigpamot-bot, este, tigpamaba, ate Claire Castro, mga katropa, may butyag. Nga, wag nyo siya mabutyag. Actually, di yun yung butyag na butyag. Murag mahulog nga likay-likay kay nga tubag. Ha? Ha? Para musabot yung pagyuda o musabot yung kakutaw yung utok o usay tinulog dili. Ha? Di po kayo siya mo paklaro sa iyan tubag kung galing nakita magwala. In short, tablaras mo ingon nga no comment ba? Ha? Muna yung naitabo ka ganiya mga katropa. Atol sa press conference, di ang ipangutanis mga sakop stig balita mga katropa ang kalabot nini. I-play to katulang mo si Ben. Ang kining maong pamahayag ni Ate Claire Castro, kalabot ni nining gawas ng mga istorya. Gamatod pa, naging tagbo si Vice President Sara Duterte. O makitagbo baka si Vice President Sara Duterte. Ngadto ka presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May katropa. Di ang pangutana. Gikan sa itong mga kaubas buhat. Gilgig mo na yung mga dagpangutana ng mga balita nito.
2: Patungkol po dyan dahil wala naman yung...
0: Sige. Ibalik katropa mo si Ben. Katropa, kanina ito sa press conference. Aron maklaro, malablagan ta. Kung galing tinood ba ni Dili, ang mga istorya. O baka palutaw lang eh.
3: May mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the president.
0: What social media post eh? This?
2: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
3: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the president inclined to grant that request?
2: Hypothetical question. Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
3: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the president remains open to reconciling or working with the vice president?
2: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
0: Oh, so mo to ang istorya. Ha? So, huwag ininay pero huwag pong ikumpirmar. Ha? So sa mitinod ani, ang pagdudas mga tao inyo habad yung gi kanang gitawag bas English mga katropa, adding fuel to the fire. So dunay aso, dunay kayo kalabot ni ani, yung buhab yung gasolina ni Ate Claire Castro. Kay wa siya budinay. Wa siya mo ingon gipangutana tinuod ni nga magig meeting si Vice President Sara ng adto kang PBBM. Ani ingon mo siya di siya makakonfirm, di ka siya makakonfirmar kalabot niya na. At the same time di mo siya makadeny kalabot niya na. So pasabot, in short, no comment mga katropa. Which is, kung galing yung ana nga istorya, yung ana nga itabo, may nga no comment, dool nga tinuod, nga murag tinuod yun.
1: Ha?
0: Kaya po, kasi kita, pagkutanan ta, tinuod nga, doon na mo yung relasyon ni Kuan. Ha? Ilala ba? No comment.
1: Ha?
0: Kung galing may mo no comment, naanay tinaguan ng relasyon mga katropa.
1: Ha?
0: Muna yung klaro pang istorya. Ha? So the same po, neneng maong tubot ni Ate Claire Castro, gipangutana siya, tinuod ba? Botong gipangutana pag balik sa atong kaubas buhat mga katropa, ibal may rasgi eh. Tinuod ba nga kuno galing mga ning ibutang na to, meeting yun. O makig dialogo si Vice President Sara Duterte ng ato kang PBBM. Kung sa ilang posible isigutan, ha? Posible po kuno. Waman mag-ingon, gumikan kay atong presidente, bisag contract dili, bukas mo na kuno galing kung sa istoryahan.
1: Ha?
0: So pasabot niya na, willing ragyod. O hangpon ragyod. Ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung ugali magandang anytime of the day, pwede karon, pwede ugma, pwede kahapon baka ni suway bagool si Sara nga to kaniya. Ha? So ang pasabutan lang bukas o abli mga katropa. Muna ay giingon nga kita rin giilad kung nagaling mo manggani. Kaya o kamagisgutan ko, grabe mo lang pag-away. Grabe lang pa bangi, pero sa gikaingon na nato, kung ugali mo rin magkaulis mo yung kumubuton, makaayos siguro sa itong national pod, gumikan kay at least for the next 2 years kapin, makayo po nga ito ang vice o ang ito presidente mga katropa na astarong panagtagan. Malipay po siguro ta kalabot niya na. Pero kung ugali mga gising nagpasiugdan nagpalutawan ni mga katropa ato ang ayan sigurong tanawon. Pagpagutanon ni mga katropa, asa nagsugod? Hindi ko ang pagpalutawan na ini mong istorya?
4: Sure.
0: Gumikan kay posible nung itinood nga kung ugali mo yung tinood, nga si Vice President Sara Duterte, makikistorya ba ni PBBM? I don't know, kung galing nalamdagan mo siya, o baka maingon na po siya nga, makikitambayayong lang sa ko. Kung galing, plastikan bagdili, mga katropa. Pero ana, at least, ikaw pong plastikan ka na, o ikaw, mutuo ka na, arpon di mo.
1: Ha?
0: O baka, mag-aulis lang ba ikaw buton? Kalit na nagkawala impeachment, pero after 2 years, mga katropa, mag-away na po usap, posibleng yapon. Gumikan kay anything, or bisag unsa pa na nga mga diskarte nimo isi politiko. Normal gira gumikan kay kamo mga politiko diha. Kabaw ta nga behind your back sa inyohang mga kaatbang, behind your back sa inyong mga kaalyado, puro rong plastikan diha. Ay mong tuo na may yung best friend forever na sa kapolitiko kay wa gina permanentes politika mga katropa. Ha? So kung galing magaling tinuod, ibutang talang tinuod. Nga si Vice President Sara Duterte makig istorya o makig meeting at ka Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga katropa. For whatever diskarte sa iyaha barong karir mga katropa o sa iyahang political motive. Kasi si Vice President sa Tunason, ilahan na na. Kung galing si PBBM mo kining dawat, tabi sila o sabay ilang masabutan, ilahan na po na mga katropa. Pero muna nagpasabot nga napakita lang na tinuod. Kung galing mahitabo mong ginang, ano na yung panag-meeting mga katropa? Lupig pa yung itay giilan na o lupig pa ang pipila mo yung giilan. Pagkan kayong uban na wala mo yun. Di mo kayo magtagad o gulaling kontra magdili. Pwera na ito uban nga, lunod patay yun. Kumikang, dili, anti-BBM jugo, kumikang kay sulid jugo Sara. O ba yung ako, sulid anti-Sara jugo, sulid pong BBM. Kamu, grabe kayong makalaban niya. Nga pagkauman karon, doon ay nagawa sa istorya. Posible na yung duha ka leader sa itong nasod. Ang Vice President o Presidente, magbalik o mag-uli ramday na eh. Kana ako nung galing tuhuan na to ang mga nanggawas karon. Nga mga pagluda o istorya na social media, mga katropa. Which is ang kaya na itong karon. Kung itapon, maniid, kalabot ini. Kamingkan kayo nagawin ng kalabuan kung galing matinood. Nga sila mag-meeting o magsabot, mga katropa. Kaya any time of the day, may ngon rapon nga nagbalik na yung mga kaubuton. Kamay malang anak kung galing mang ganing unsa. Pero kung galing unsa yung agenda po nagpaluyo, mo na igiingon nga isig na bantay naman sa inyong isig ka usag-usa. Kumikan kay kung galing mang ganing tinuod nga si Vice President Sara Duterte makikayo-ayo dito ni PBBM. Samtang layo pang 2028 nga pinili ay kung aron usab nga siya may makabenepisyo, aw iya hapon ang diskarte. Kung padlas PBBM ana og mailad, iya hapon ang sala. Pero kung galing tinuod po nga, o di tinuod ni, apang ipalutaw-lutaw lang po sa kampo ni PBBM, araw sa bakaw na huna si Vice President Sara Duterte na pwede na po na yan. Welcome po na siya nga makikatabi ito. Ato na pong duulon. Yan na ba? Posible po. So muna ato ang ngayon atakan mga katropa. Which is muna nagdag kaaligre sa itong politika. Kumikan kay kabaog na sayo tanga way permanente kung kinsay sakto, kinsay amigo o kinsay kontra ni mo mga katropa. O niya, pagkauman may pagpaminaw ni katropang Rony Ponsica Hinerelau. May gabi na sir, katropang Greggy. I'm watching this my sitio puso, barangay Buhisan ng Dakbayan Sugbo. May pagpaminaw. Good evening. Ina ko boss, kung lokaling ready na ito mga kaubanan niya. O niya, pagkauman niya po si Fernando Angco Permito. May gabi na kons Greg, naminaw this my barangay o sa may lugsod sa bayan. Lalawigan sa Bohol, yan yung mga tungura. May pagpaminaw sa itong mga sano, di as may Bohol area. Kanaminaw o kanunay nga naka-tune in na ito ng mga tungura. Karong tatuan, manawat ang mga report o mga balita gikan sa itong mga kaubanan. Di may pagpaminaw po ni katropang Carl Omega, di as may barangay Sambag 2 sa Fire Brigade, mga katropa. Good evening naman niya. Di po si Juvin Lumokso Kadungog, may gabi cons. Naminaw din always sa may barangay Pina Central. Sa may sitio Tomoy, gika ni Inting Leslie Bulldog, Ricoy Gorin, and Madam Juanita. Salamat and exciting, mga katropa. Di apod si katropang Marlon Perer. May gabi ni katropang Sir Greggy, pa-shoutout watching sa may barangay Kimba. O sa may Kimba, Dakbayan, Talisay. Anya, matod pa ni katropang Lorna Margarita. This 2026, no vote for all buaya. May gingon nga ang vote, asa na. Napatoy na ka mga interview mga katubos kaluhan nga perting laguta gini nila. Dahil nahiaguman na yung mga tungura nga sila na perusyos baha. Kaya paghuman ang ato ang mga kaigsuunan nga nakapaldo, ang ato ang mga maing laki opisyal nga nakapaldo, perting ayahaya na yung mga tungura. Ready na katulang mo Juven? Nakastand by the speakers linya, gumikan kay D.I. by the Sainos nga lalaki, gidunggab sa uyab, nga buntis human lalaki gustong ipa-abort. Uy, ang gibuntis mo bay? Mo ni hinunda sila parang away. May atok na ni Siron pinagay sa report ni katropang Eric Amaro.
4: XFM Report.
0: Yes, kato pa Eric.
5: Kato pa nga Greggy, mga kinilaan na prison kami sa police station 2, no? Bila na police station na kapsel, kinilusar ka babae sa kato pa nga Greggy, 23 anyos, mani nga madakpan sa itong mga kapulisan, kung responding ng mga kini po nga barangay Panon sa barangay San Cruz New City ang inang kwantod muntagan sa matod pa kining bayi sa inyong sumabay nga buntis ka ng pangandrigi idunggap nini ang iyang bite-size anyos nga uyaw na gikan pa sa tigan iyalang ipiyan sa Cebu City ito pagkakilay niya para sa mga last life Panon matapakot ng pangandrigi nga kinibang talumunta ang ilang relasyon pero ang istorya kining band size anyos nga lalaki ang gaala to ni Ben of this Ben matod pa di gusto nga mo lambo ang kinipong naasa taguang ka sa yung 23 anyos nga ang gaala po na to ni si Jonah no? Din kining si Jonah matod pa 6 weeks nga kwa na 6 weeks ng buntis katapag grade mga kahigalaan sumunto ang kining lalaki tuloy matod pa kining gusto niyang ipa-abort ang kining maong kining ilang anak nga nasagbang usab sa kining babae mo ito nga away-away sila no? Kaya kailang babae siya gusto po na kining kwan siya kailang iyang ipa-abort ang kining bungas na pagbilalay usab siya criticize ang news nga iyong katulpag kareigya pero matulad pa kining lalaki kining si Ben nag-likay-likay ni katulpag nga Greg ko na nag-aris babae po dito sa nakuha sa supo dari sa boarding house pero pangang Greg mga kakigalan panimbis na kalabang manulbag sa iyong biluhatan kalabang Greg kalaman gusto naman yung noon laglagod ang kining bata kaya buhi so sa tukang kano sa baling by 3 anyos nga babae nung dan na pagkalingkod sa laki ang katarmang Greggy na dunggalban yun sa babae din sa may buko-buko mga bakin gamit ang kutsiliyo sa mga ito nga ni respond po ng mga tanong lumang sa magkibaw sa insidente niya i-turn over ni ang maong babae katarmang Greggy din sa may abilihan ng police station din sa tangan usap nga agitangkong katapag
0: pero usap ni sa karoon nasa persuan nga buntis pa ka ni
5: 1 month pa man maragin pa man maklaro kanang maraming magwa pa katarmang Greggy ang
0: kutian kay So ang iyang ang iyong uyab dili ta mga mahan.
5: Daw sa ingon ana kay gusto mang ipalaglag kato pang Greg mga kigilaan pod no. Liwat na unta gyud no. Pero gusto man niya nga ilaglag sa mo to nga niya nasakpan ug babay nga mura bag daw sa duna siya.
0: Nganong gusto man unta kay? Wa siya kabuhi.
5: Mga guy ka ibuya pong lain 36 anos kato pang Greg mga kigilaan niya daw sa nabugnaw ang pagtagad nito sa 23 anos ng
0: maodera.

0: mo kuana lang ha. Kada pa mo duso o nga pinipit of resistance ang o nga uyab niya nga by the session yung skalpang Greg.
1: Okay.
0: So balik ka naman Greg, ito kasi bilhan ng prescription ng katropa para magkahulaw na gimo diha nga digil maayo kaya abort. Okay. Kuana na, kalabang kinabuhi na katropa Greg.
1: Muna. Muna gingon nga iyo dyan ang ipatulog singot God.
0: Dasay, ito pang Greggy, listo da, kanay uban bitaw, natin kayo lang ito pang Greggy, mga uban. Bisipunsan lang yung kuwana, kanay tuwali na lang ito pang Greggy, para lang ibaburus, wag din tao, no? So man ang swerte ni, blessing ni ito pang Greggy, nga kanang gamay lang, bisag, walang, gamay lang to, wana, buntis na yun. So blessing na, ito pang Greggy, na pamatun na nga, kanta, maya, kanang di ba o ba, ito pang Greggy, mga kagalaan po.
1: O na. So, nga,
0: Pansad, kinabang indakos bata, nindos sa yute, kinmo mo tawag nagpapa, pag-reke, no? So, wala nga.
1: Iyo iyo ka lang, yaguan niya, pagkahuman, magsulira pa kayong mata, gani.
0: Pansad, kasi pag-reke.
1: Niya, pagkahuman, niya, pagkahuman, di na mo, di inikahuan, magkalimtanay na lang mo.
0: Ano yung nakalisan, doban, kinabang Greg Dipon, no? Kay, ang baba ang mga noon sa Greg kung babae di din siya mo abort di mo ka abort yun na kung bilang ng laki sama ng insidente kat pang Greg so mo na nga kung ano kana bang kakwalo patulun ano so tayo sa mga bago pang nisod sa sex kami yun or ni inter na ni tila na kat pang Greg na katulad ng ni Rubin sa mga kat pang Greg no action I mean, protection, bago action. I guess, busto yung binala, no? Kung di pa sila gusto ng mga buros, or di ba, kakatawa, Greggy, think before you kanang part in sa, no?
1: So, hey, kana, tinawag ganda ng tambag.
0: Kaya, iba na, kaya kinabuhin naman ganda, kakatawa, Greggy. Kaya bang maumagin na yung hinungdan po, no? Nga makakita, buros ko na mabay. So, kung di pa ninyo kaya, kung ano sa, ganang,
1: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imuhang report. Samtang sa bigas bahin dai gididan gihapon nga mga ligo. Unsa man sa Lungsos Miganilya? Asa may dapit ng pagdili nga maligo? Kalahuan or asa nga lugar ba? Beato ning siren pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
2: XFM.
1: Yes, katropang Benji.
3: Yes, may gabi katropang Greg katropang Joben na mokil ang panawagan o kauhag karon. Sa ato mga kadagkuang opisyal, inuman ang ngayon yung mga nagbantis ng kadagatan, ang ato Philippine Coast Guard ni Pahimang sa mga nasilamita o yung mga katong mga modayo na gididalo na gihapon sa Balagaron ang pagpangaligo dito sa kadagatan sa Baybayon sa di lang kini sa barangay Tungkop o sa ubang pang mga barangay katong doon mga o kaning part of the coastal barangay na kaning doon ay kadagatan na pero doon ay restore katong ligi sanglit nga gimunjig hapon sa itong mga kalagkuhan sa Philippine Coast Guard ang kining adi mayong panahon nga nadraman. Sanglit na una nini katabang nga sa huwimong madraman nga tumilabay nga sumana nga osa ang namatay din lang kining tuluh ang lumos sa kining usat privado resort sa baong lungsod kini human nga nangaligo sila gani katabang ibukan kini organ ni Bogus Gid ni Sibat dito sa kini ang kalagatan hangtod nga nirisgasya kini ang kini human sa nato ang atong PNP ang atong PCG o Philippine Coast Guard ni pamangno nga sa di o pagpangaligo tungkol sa kini di ba panahon labi na nga ang kalagatan o kini man ang kini atong panahon kapag magiging pasabusap labi na ang dagat po medyo kini ang dunay kini bitong kusog ang baon niya likado sa mga ligo labi na katong bisrabang ang kamagbalangoy apan di po isa pa yan nga ang ngayon nga kanang kumbesahan katong ligi nga mga ligo sumala nga nagbanting atong mga kinig sakop sa Philippine Coast Guard o PNP aron sa ba nga sa pagbadlong nga gidit una ang mga ligo sa maong dabi
0: Mo kilo tong pag-update.

0: i-report sa lungsod sa Mindanao. Katropa kabag ang Santong Rebel Oil o niya ihaplas kami na eh. Ang Santong Rebel Oil, hinimo sa Yastro Health Incorporated babalit sa Barmasay Botica sa iyong lugar. Alas sa kaya sa Pilipinas para sa Pilipinas ng Katropa. Benjitalisik, excellent music.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Benji Talisik sa imuhang report. Sa amdang sabigas bahin mga katropa na wanted sa kasong pagpangawat, si Koplis Dakbayas Naga. May ato ng siren mga katropa, pinagi sa report ni katropang June Kator.
1: XFM Report.
2: Yes, katropa June.
3: Yes, anakpan sa mga sakop sa City of Naga Police Station, kinigusa ko wanted person, nga dugay nag-gili kaya, nag-gilipagdakop sa kapulisan, tungod din ni Karaang Warrant of Arrest, ning kasong pagpangawat, nasikop ni Kaganihang Kalas 2, si Jess Auto, Agosto 17, 2026, dito may purok 1, si Saida Tapon, Barangay Tinahan, nakbiyan sa Naga, kining suspek, ilang si Alan Candia Bakatyo, alias sa Alan Makacho, 39 anyo, Sulitao, walay trabaho, taga Naga, kining kapagdakop, ibaigayo ni sa tracker team sa City of Naga Police Station, ni nilang kipatuman, sa mga polis kining alias Warrant of Arrest kagipitsahan ng Oktubre 28, 2004 nga giisyo ni Honorable Gerardo Histopa Jr. alang sa kaso ng theft na doon na ni karekomendar kapiyansa ng 10,000 pesos. Base sa report, giakusahan kining suspect sa pagpangawat matod pa mga personal ng mga kaptangan nga iya sa buhatan ini nga siminto sa nakuwin sa Naga sa pagkakaroon. Ananas Detention Facility ang kining ka-suspect sa City of Naga Police Station na samtang gihuwat kining husto ng proseso sa pag-turnover kaniya gato sa regisyo ng korte. Mga katropa, yung kalimut magtumarong sa Anton Vitamin C ang alkalain ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa. June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang June 14 sa imo ang report. Samtang sa Bigas Bayan, may katropa, siyudad sa Sugbo, nangayo o 400 milyones pesos. Gato sa buwata ng Senador JVR Sito. Aron sa pagpatrabaho sa Cebu City Medical Center. Ay, hinaot ang humana na eh. Kaya murag dugaya na ano yung tao na eh. Gali, katong sikat na managan may katropa nga si kaneng Baldwin ba to? Matay, na-stress na. Kayo di katagagal sa humana si CMC. Ato ko nang siren, pinagay sa report ni katropa ang Christel Joyfiller ka.
1: XFM Report.
2: Yes, katropa Christel.
4: Gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival uban ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito ang Cebu City Medical Center kon CCMC aron nga makita ang kahimtang sa pasilidad, mga serbisyo nga gitanyag ug ang kapasidad niini ni atong Biyernes Agosto 14. Matod ni Kenneth CSR, ang Chief of Staff ni Archival, nga gikinahanglan ang pag-inspeksyon tungod kay nangayo og 400 milyones pesos na financial assistance ang siyudad sa Sugbo ngadto sa buhatan ni Ehersito para sa CCMC. Sigun pa ni CSR nga gustong masuta sa senador kung anong gikinahanglan ang susamang kandidat ug iyang natino ato siya pagbisita ang mga aspeto nga nanginahanglan pa og dugang nga pagtagad ug suporta. Nasaksihan usab niya nga puno ang tambalanan. Ang emergency room nga aduna lay kapasidad nga 40 ngadto sa 45 ka mga pasyente, moabot na sa 60 ngadto sa 65 ka mga pasyente, mong ang uban wala nay kahigdaan. Subay niini, ni pasalig sa ehersito ngadto ni Archival nga paninguhaon niyang makatunol og kantidad apan dinhi mapasalig ang gipangayong 400 milyones pesos.
5: Base sa iyang body language ug base sa iyang emotion, nakita siya sa kahimtang sa CCMC. Tingon siyang maninguha siya na matagaan niya o financial assistance ang ato ang CCMC. But was siya mingon nga ang 400 million mo iyang ihatag. Tungod kayo ni Misad, ito siya 100 million biya sa probinsya.
4: Dugang pa sa Chief of Staff sa Mayor nga ang 400 milyones pesos gamiton kini sa pagpatrabaho sa first, second ug third floor sa mong tambalanan ug ipalit og mga kahimanan.
5: Atong 400 million, itanaw na to ang mga ekipo o ang mga tiwasunol sa kada floor, especially ang itong operating rooms. So, gibutang diya, emergency room, operating room, ang delivery room, ang ato ang ICU. So, atong gibutang ato based on sa atong gitanaw na ang amount nga magamit sa atong construction. So, matang gibutang 400 million.
4: Sa pagkakaroon, ang gitrabaho sa CCMC, mao ang 4th, 5th o 6th floor. Gitinguha kining mahuman karong Disyembre o kung magamit na ang mga pasyente sa 1st, 2nd o 3rd floor, isa ka nga to sa 4th, 5th o 6th floor aron na kininausab ang trabahoon. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Ang report ni katropa ang Crystal Joy Felerca, may katropa mahingpit nga tapos sa mga balita og sayuran karong gabi na. May pagpaminaw pod ni katropang Ronnie Ponsica Hiniralaw matul pa niya. May gabi ni katropang Greggy watching sa may sityo Puso, Barangay Buhisan, Dakbayan, Sugbo. Kanya si katropang Lorna Margarita, no comment or silence, miss yes matul pa niya. Bogi na katropang Lorna. Kanya si Fernando Angko Permito, may gabi na minaw kon si Greggy des may sagbayan Bohol. Magpapaminaw, marag nabasa na ko ni kaganiha di ay ilang mga greetings. Kanya sa Corelia Bohol pod, naminaw na ni mga tura si Ansoy Comidoy, mga katropa. Bueno, atay ko panahon, mga katropa. Sakala sa mong station manager, katropang John Lemon Chavez Viking. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Atong kauban sa Lok Balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Atong sparring partner sa may Masters Control sa Pikas Lawak, katropang Boss Juve Nemenes alias Doc JJ. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Manaminit sa paingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo, egg

0: Iyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
0: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy ta.
0: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mango Justine, malunggay, ug soya, Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
0: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision S Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa namang uri ng sakit.
7: Digibots, murag na magigay utang na ko, Digibots.
8: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
7: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
8: Katuli ay, gibayra naman di ka.
7: Kanus aman, kanus aman.
8: Oh, katong hubog sa kay ka.
7: Ay,

0: krim din ng gay bar man, no? Kay nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
1: O nga, kinsa bang bayutan nga ito nga kusugay mo syagit?
0: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Aya!
2: Exciting!
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-create time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag o enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Kung ang mahal o inahan, dili magkatrabaho, usahay ang tibuok pamilya usab ang mapiktuhan. Muga dali lang ang balay ang imong gitukod matag adlaw. Gitukod usab nimo ang kaugmaon sa imong mga anak. Ang garlic, dugay ng kabahin nga sangkap sa atong pagkaon ug nailhan tugod sa natural nga antioxidant compounds nini. Usa sa mga gipiling sangkap sa Santhone Plus Gold. Kay haligi sa panimalay, kinahanglan usab ug pag-atiman. Santhone Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 4:36 na. At ang takna hato na ganiyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, kamaghata kung kaluya niini mga katropa. Gumikan kay agatong immune system palig-unon sa Premium Death-Free Instant Energy nga imo pag-imnon matag adlaw mga katropa. Importante kayo agatong immune system nga atong palig-unon kada gumikan kay mao kini nagsilbing mga sundao sa ato ang lawas nga mong proteher batok sa mga intruders, batok sa mga invaders, mga katropang bakterya o virus nga maghatag og sakit o kaluya sa imong lawas. Dili panahon nga muuwan, muinit, baha dito, baha dire, lunop dito, lunop dire, astilan, paita mga kaigsunan. Barang ayaw kumpiyansa kaya itong lawas at upuhunan. Pag-inom o Premium Death-Free Instant Energy, matag-adlaw. Premium Death-Free Instant Energy, nyo kinipapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kinipapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon, inyong kinipapalit sa Yes to Health Clinic Store. Kanabay mo tag sa busgabahin na itong simiyanan, dari sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya sa gihapon, nagkugipahibalo na kininyo, niya sa matag Domingo, alas 9 sa buntag at alas 5 sa hapon, nagapadayo na itong sebresyo o serbisyo publiko, mga katropa. Libreng check-up, libreng konsultasyon, gihala niya kininyo sa tuag Yes to Health Clinic, mga katropa. Napodiya ang atong store. Ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa gabagay Yes to Health product, mga katropa.

0: Ikaw kaninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay, pagpanggog ang patay, sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw mo

0: Exciting Pilipinas.
1: Exciting.
0: Good morning.
2: Sugbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa dong tulumanonang Exciting Pilipinas.
0: Good morning.
2: Kinigap niyong anchor man katropa mo, Jerry Kemsa Roxelio Jr. Makiguba na gininyong hangtod kita sa nasay.
1: Exciting!
2: Dining adlaw, mga katropa ka Martes. Pinsa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026.
0: Good morning!
2: Idaot na kamusa kapiskay sa malawas sa inyong pagpanikaisikay. Samtang na ni kay CK Kaburiya itong yato na kaninyong mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan nasun ka gahapon o karon. Din sa ato mga kaigsunan, sunod-sunod nga disgrasya sa mga nagsakay motorsiklo mga katropa na itabo. Din sa may South Coastal Road mga kaigsunan, sa may barangay San Roque o sa may barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Yaning ni Bangas Inter Island mga katropa sa Cebu Coastal Road mga Igala o sa may barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Tanawang resibos atong balita mga katropa. Pagkabangga ang mga kaigsunan Iribubangga, Sintir Island, perting pagkapataya kahit kusugan sa dagas motorsiklo. Nagbuwag silas, nagsakay, nagbaniho ni ini mga kaigsunan. Resulta driver patay mga katropa. Iripod sa may barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay. Tayo po rin nagmotorsiklo mga katropa, humamibangga nga tos SUV mga kahigana. Urbina! Sing sunod-sunod yung mga disgrasyas kadalanan. Samta na paingon ko diri sa may South Bus Terminal. Disgrasya po na kung naagiyan. Motorsiklo gihapon mga kaigsunan. Disgrasya ay magkumpiyansa, labi na nga dangog ang gadalan. Gumikan kay gauhan mga kaigsunan. Maguhan man urdili ay kumpiyansa magsakay kag motorsiklo. Kaya hindi mo pagsakay sa motorsiklo katropang rapra. Exhibition na na mga higala. Ika na motorsiklo duharay ligid mga katropa. Wala pagkabayo ni mo diya, exhibition ka na. Sa gulan pa yun mga katropa o dugang exhibition mo delikado mga kahigala. Resulta ang palanan o mga minteryo mga kahigala. 42 minutos na mga katropa ang nagkalabay sa last 4 kuman sa mga disgrasyas motorsiklo. Aritas mga krimen nga pahingata mo, patay dito, patay diri mga higala. Kering usa mga kaigsunan, nadakpan sa atong kapulisan. Pero ingon siya mga katropa, wamang kong maghimos krimen, natulog raman ko. Igalan ako niabot magtanod ng pulis o ginakop ko. Iyarang atong resibos balita atong paminahon o tanawan ninyo.
3: Gabihinong ngayon matong itigbas.
4: Wala ko kay bawa na dyan.
3: Wala kay bawa?
4: Wala ko kay bawa.
3: Lato ka ganay?
4: Wala dito, wala ko sa mga.
3: Kunya?
5: Ika pa may nag-ibaw ko na dyan?
4: Ibaw ko na, lako pa ko sa mga.
3: Oh. So wala ka bawa yung gibaligbas?
4: Wala ko kay bawa.
3: Kumbo ka gabi?
4: Wala ko mantra ko, mag-inom dito sa mga.
3: Kunya?
4: Gana na ako, tanod na, lako ko polis.
3: Asan ka gabi dahi?
4: Dito na mga.
3: Ikaw,
4: di na diskuhan
3: ka?
4: Nag-uling ako. Dito ko, di ka nung diskuhan. Ibukol ko nila.
3: So, sana ba, dili ikaw may kontra ni sa bana itong one? Listen.
4: Nagatubag-tubag na ito niya. Dito sa diskuhan.
3: So, kaysa ba ito naligbas din?
4: Okay ba, anak?
3: Okay ba?
4: Okay ba, anak?
3: So, pagmatan mo, lalik polis?
4: Tintura sa mga.
3: Cross my heart, dili ka magbuhat.
4: O, dili ako nagbuhat, anak?
3: Bisa ikaw akong ikaw ka, ilay detektor.
4: O?
3: Kailangan ilay detektor biya, may buwan na kasi lang magagagawa.
4: Wala.
3: Ha? So, huwag nga akuan. Huwag ka nagbuhat.
4: Wala ako magbuhat.
3: Kasi na nagbuhat ito papaligbas na ito.
4: Huwag kayo ba?
3: Na. Mukhang may ka?
4: Sa so, una.
3: Karon?
4: Wala ako.
3: Gabi eh?
4: Wala ako.
3: O sa'yo magamit gabi eh?
4: Tanong na ako. Wala po.
3: Pero pila ka putos?
4: Dito ras ko ang baga hayag ba? Dito tabang nito sa mga gagal kananan.
3: Ay, pila ka putos na rin mo? Dua?
2: Wala ko pala. Busy ba? Misleading na yung mga.
3: Wah! Pila ka putos ba?
4: Masa ka putos
3: ha?
4: Kula po?
3: Ha?
4: Kula po?
3: Shabu!
4: Wala ko kakuha na ng shabu eh.
3: Ang wala eh.
2: Pagyon ba higyan lang? Inom na sa kulapo. Pagutan ang katropang binji talisi, katropang rap-rap. Pila ka putos? Objection, your honor, binji talisi. Your question is misleading. Ngayon taos, ang hilo maigala. Usay putos, kulapo? Tapos mo rin kulapo, binutilya ba na? Kasi ha, lipat-lipat nang imo, murag ang ator niligutan ha. Tapos may heart ka pa. 46 minutos ang nakalabay sa last 4. Huwag yung kuno siya may higal ha. Ano resulta ang kulapo? Yung pasapa, huwag yun ito, huwag madaghatahata, gidayon yun yun ay mga higala. Sa lugan pa mga balita, mga kaigsunan, krimen gihapon, mga katropa, doon nagyapoy patay. Yara mga higala. Tanawa o pamatia, resibos, balita, katropa.
3: Nasa nagkilala si Luloy.
6: Kana si Luloy, nagpaligra na ng atos babaw. Ipaligrahan na si Ik-Ik ba?
3: Okay.
6: Kanang kubog.
3: Yeah.
6: Kanang...
7: Sipan
6: mo yung sumbagay. Kanang panong bagay?
7: Sipan yeah.
6: Sunod. Sunod ni Ik-Ik ba? Nga yeah. Lahin, kanang moto nga nalagot. Kaya hubog naman to ang amahan Eri. Naigo yun sa nirealis ko mo. Kanang... Mm-hmm.
3: Balik, gano'n sa hindi nga kanang nagkasumbagay sila?
6: Kurag mga ano siguro mga alas city nagabirin man adlaw na lang di ay uwi adlaw kanang dahil na sa hapon ba
3: ay ang gagabon gagabon gagabon
6: gagabon sa hapon
3: niya na ka, kita ka din lang ang lumagay
6: sila na dito na nakikita ang tuhintap na si ikikip pauli dito sa amuak kaya nagpahilot moto pagpahilot human na dahil na sa gabi eh. Nitawag lang asawa nga, tamangin ni ma, kaya gitigbas may diri sa adik. Moto nga, nakabuang na yung bana diritungas din sa ibabaw, pauli din si ila. Nga, pagtungas na ito, pabaganin motor, kaya dali-dali.
3: I see.
6: So, salbahin sa itong tawahan.
3: Kaya si Luloy, kasi hindi pa kailan eh.
6: At kani si Luloy, kuan man na ka ng mahubog na siya, at na yung pista, manghagis gina. Manghagis gina siya. Iti panghagis anak niya, kuan mangitag kontra ba? Mapaligra dayo niya, ingon ni mong, sama, isog ka nagyot. May mutubag ba sa dayo yung isog niya?
3: Pangalan mo?
6: Lito, Kudisar.
1: Thank you. Exciting!
0: Good morning!
2: Mainom gani mo, isulod sa tiyan, ayaw sa ulo. Pag mo inom, ang haggis man dayo. lagi na mo inom ka katropang rap-rap, isulod mo stiyan, ulcer pong ka. Ulcer pong ka. Kung aripos ulo, mga igala, isulod mo giinom, manigbas ka. Ay, nako. 49 minutos ang nakalaway sa alas 4. Sa dugan pa mga balita, mga kaigsunan. Gumikan sa uminto sa presyo sa produktong petrolyo karong adlaw. Aw kabantay mga igala da. Kaapil og linya mga katropa. Mga sakyanan naglinya sa mga gasoline stations mga higala. Diara tan-awa og pamatiya. Sakyanan mga kaigsunan. Sa man siya motor pool. Maingon nila si Petron. Kaya gumigat kay Momento ba rin precious produkto petrolyo ni Gadlawa. Limutan na ako eh. Ang kalimut ay gaho. Resulta tay may krama ni lagi. Ani makita ninyo mga kaigsunan, linyas mga sakyanan. Diri sa may Petron gasoline station mga kaigsunan. Gumikan sa precious produktong petrolyo gagarong adlaw alas 6 sa buntag mo umintong presyo. Minto mga kaigsunan. Ay nako, katuwa kalimot, nagkapatubil kagabi eh. Ang mangilang tanon, huwag katubil mga igsun. Gamay na itong krudo sa sakyan nanda. 51 minutos ang nagkalabay sa alas 4. Kung naglinya mga sakyanan sa mga gasoline station, gumikan mga katrupa sa uminto sa precious produktong petrolyo karong alasay sa buntag mga igala. Ang tubig baha galinya pod mga katrupa. Tanawan nini ang bulog sa tubig mga kaigsunan. Diri sa may mananga. Mananga ba ni limot ko dahil. At anawalan ninyo mga igsor.
8: Kaya ka na akong gitutubig ko ng nangyayak na gitutubig ba? Ang grabe na kuha ng lagi niya.
2: Paas man lang yan yun.
8: Tawuan ng mayo.
2: Anawa o?
8: Anasong gila. Balik-balik ko lang yun yung nabitaw.
2: Oo. Madasbagan mo ng tubiga?
8: Na walang o. Sabi galing tabo ang tubig
2: eh.
8: Oo. Kaya ka na akong ba?
2: O di bahas man nga mga katropa. No? Kita ninyo. Ingon ani ang tubig, didinis atua mga kaigsunan. Bahas man nga mga katropa. Isunod na to katropa rap-rap ang baha gyapon. Bahadis man nga mga igala. Didinis sa sugbo mga katropa. Dito sa kauluhan kagaapong adlaw, baha pon mga igala glunob dito. Inungdan impeachment mga kaigsunan nga trial karong adlaw di badayon gumikas baha. Tanawa ninyo kung sa nahitabo mga kaigsunan.

0: おはようございます。スロマッパーギージ
1: ェリー、ジェリーよ、
2: シーよ、
3: グッモーニング。
0: Hi, good morning. Selamat pagi. Ito ni Ma'am Nili Katapang Dias. Watching sa health centers barangay kyo 24 oras.
4: Wow!
0: Okay, 24 oras sila may gala duty karon. Onya, greet ko sa ko mga co-worker sa barangay Tanan. Morning sa tanan. Ika ni Ma'am Nili Katapag Diaz, mga kaigsunan. Good morning po, gato ni Fernando Angko. Permito. Ganamina, des lalawigans, buhol, sano. Good morning, sano. Panakod, sano. Ingna nga ungo ko, manakod ko, kay ungo ko, XFM. Exciting Pilipinas. Hi, good morning po, gato Joventino Boy Nadella, de sa may Gabi Cordoba. Kumusta ang fiesta? Good morning, sir, gato Kobe Bacalso. Si Hal, kaniga tubig sa helpmeet ba? Muagas good siya gabi eh. Gabiing dako kung si Hal. Sa ubos sa banika, agas sila kada adlaw. Diris babaw sa mua, wala jud. Kada gabi na muagas, kunsyal, kalagot ani oy. Muagas kung gabi. Karutuiga kuno ni, sabi ni, kalagot. Lagot kuno. Kalagot ni tuiga kun. Helpmeet patas jud nila paagas ba?
4: Wow!
0: Okay, nakuha ko na gusto ni mong ipasabot.
4: Wow!
0: So, patason daw kuno paagas. Ito Ma'am Lili na kaniad to ba? Kining ako ang tubig helpmeet mampud mi. Pagka kusugas agas mga katrupa karon. Maguwa na lang gamay mga kaigsunans ihi sa kining kabaw. Ang agas tubig help meet mga kaigsunans. Dito ipasusi mga katrupa to nga kuad ditong kuan. Garipo mga higala, huga basin o guwato ma-full o gaon mga higala. Ito sa pagbustaon, ang ito ang mga kaigsuunan, mga katrupa. Diri sa tuag niya YouTube channel. Ay, may buntag, super katrupang konsyal Jerry. Nagtanaw, naminaw ko diri sityo kaman si Kinasangan Cebu City. Okay. Ika ni Eugenio Boy Tagsip. Onay resulta sa mga magdalaw motorsiklo. Nagtuo nga hari sila sa kalsada na malik man katrupa konsyer ang kasaba sa mga tambutso sa mga motorsiklo. Nilugak na ang pagpanako. Ikang boy tagsip. Sakto yun na boy, di ka nilugak. Ha? Wanag yun laypadayo. Kalang tawhana, todo limod sa krimen ngayang gibuhat. Wala patingali na katugpa katrupa Jerry. Yuhin yung boy tagsip mga kaigsunan. Ambo, nagatugpa na ba to siya ba igalaw? Ito kapuye siya siguro o kuhan, lupan. Ato sa pagbustaon, si Tintay Tris Kabog naglantaw sa to YouTube channel. Ay na mag-uban, walang yung mukha abot o gatos. Ito ni Ma'am Lo Biswana, Biswina, diya sa may English Virama. Ni Robin Baring, diya sa may Lanao del Norte. Sir Robin, bye, good morning. Diya sa may Lanao del Norte, sa mga taga-Lanao del Norte. Mga silingan ni Sir Robin Baring, good morning. Buwan naman katropa Jerry, kung siya, baha na po ni Paita.
4: Wow!
0: Baha Ayun, Ma'am Lobiswena, dito manangang nakita ni mo, perdi ko suga. Good morning, Sir Jer. Shout out ko sa taga si Cargayan de Oro. Sa Nabong family o Salas family, gikan di Ristisa. Always naminaw, Rudy Salas. Good morning, Sir Jer. Watching from Pinamungahan. Shout out ko nga to sa Custanilla and Kiamco family. Ika ni Neville da Indiano. Hey, good morning, Sir. Gato, may urto na nga to Sir Michael Mike Sigi, Canada, des California, America. Sir Mike, may uga urto ni mo diha. Oya, good morning, gato Noy Binoy. Pastilanis Binji. Iyang pangutana, iyang tubag, napai-cross my heart, ambut lang! Ato pangoy Binoy, mga kaigsunan. Ato kang Binji pangutana, maigala, direct examination to.

Avanti mga kaigsunan. Good morning, Sir Jer. Si Bini Avanti, giango-ango na. Uy. Nasayangan sa gastos impeachment niya sila. Nagkarag-karag pa impeach sa Vice Presidente. Gibasol pa si Sara sa baha. Pero wala diyon kareklamo. Nir-BBM sa trilyones. Ikaw Denver Alferes. Uri ka dyan, sir. May good morning. Ito Sir Mariano Vasquez. Diyan sa may Magikam and Rawi City. Ni Ma'am Elena Natolia. Diyan sa may Sunrise Pardo, mga katropa. Good morning, Ma'am Nelly. O Ma'am Elena. Inaw na sakyanan, mga kaigsunan. Maugi hapon ang MC. O sa man nga MC, Ma'am Elena, Master of Ceremony. MC, mga higala, kakuha ni MC na bulyo din. Inang agas tubig, mga kaigsunan. Nagka-problema ta sa tubig mainom, gumikan kay gamay na lang. Nagka-problema po ta sa tubig, pirti dagana, gabaha, mga kaigsunan. Palangoy-langoy na ta, maigala, gilunupan. Orang tubig, mga katropa, problema. My good morning, ito Rinaldo Alejandrino. Morning, ang now, niligutan ba yan? Patrick ng Rinaldo Alejandrino, mga katropa. Ay, good morning, gatong Edison, Kapangpangan. Ilang taon na ito, das Minglanelia. Ay, good morning, katropa Jerry, watching and listening, diri si Pudromo. Andam o nag-andam o pamahaos, mga apo o bana. Ika ni Ma'am Cookie Hira. Kanya mayong good morning, Kunsyal. Watching here from Greenbelt, cute. Ikang Sulpicio Tapiri. Uy, may good morning sa kuwag kaktagi barangay. Si Sir Sulpicio Tapiri, mga igala, diya sa may Greenbelt Drive, barangay cute. Good morning sa mga cute, nga mga taga cute. Sulpicio Tapiri. Good morning po, ito Humintino Boy Nadela, das Gabi Cordoba. Walagi humba, sir. Pista ninyo. Shout out ko sa ako mga kaliwat sa Tabugon, Cebu, o sa tanang mga kaila. Watching from Llano del Norte, Robin Baring. Robin, my good morning. O sa mga taga... Kwan? Taga Tabugon, Cebu. Kanya, may good morning ko doon. Gato ni Rolly Blue Rivera. Ito, murag wala ko kabantay Rolly Blue Rivera. Hutan siguro ni Uga Lord. May galawan na wifi. Wani makadita Rolly Blue. May good morning guys. Ato mga kaigsuna naglantaw na to niya. Domingo Marcos. Hasta kaan. Hasta kabulihan tubigon buhon. Ni Ma'am Lorna Margarita de sa Sambag 2, Cebu City. Good morning ni Labto Chris Pakira. Nag-greet ko happy birthday nga to Romeo Piquero. Iri sa Agipo, Mabini, Bohol. Gikan sa iya mga kauban, Marjon o Gaado. O sa tanan niyang mga tropa. Happy birthday, Umi. Gikan Labto Chris Pakira. May good morning, ato Krisulugo Ugbamin. Diya sa may Katangkas, Dumanhog, Cebu. Ni Eduardo Sanchez, diya sa may Barangay Guadalupe, sir. Good morning. Ni Ray Paco Obes, diya sa may Magdugo, Tolino, siri. Iban sa Obes family, diya sa Tipadilla Public Market. May good morning ni Tristan Wyatt Vigolay. Iban nga to ni Ma'am Flor Delica. Iralin Cabuenas. Ni Rogelio Toyugon. Happy birthday nga to Romeo Piquero. Diris agi po Mabini Bohol. Ikan sa mga kauban, Marjon o Ado. O sa tanan niyang mga katropa. Ikan Rogelio Toyugon. Happy birthday, Umi. Kukira katropa ko siya.

0: nga kalinya sa gasoline station kay daghan man og sulod ang imong bulsa. Ito si Antigon. May sulod ba oroy na akong bulsa, yuhin nyo? Boy taxi. Ay, good morning atong Ma'am Arlene Placidez, Kanduman, Mandawi City. Ala, kuya, wa Vice President Pagyod, pasanginlan, wa mauwaw sa iya hanggi panulti, wa gabais, bini abante. Atong pang Ma'am Arlene Placidez, Kanduman, Mandawi City. Ay, good morning atong Tuto Basuy. Ingon man ni Ansoy Comido de Escorilla, Bohol. Ay, good morning po nga ni Richard Lumaan. Niungot yun na ang utog ni Abante Sirba. Patakalag yawit ang mananap, ambot lang. Shout out lang ko sa Lumaan family sa Cortes Buholog, ni Alvin Bunghanoy sa Valencia Bohol. Salamat, Sir FB watching here sa Cordova, Cebu. Richard Lumaan, ini si Pastor, ang Vice Presidente man pasanginlan sa baha, wa ka kuya pe, nga inyo mana nga gipaldo ang budget flood control project. Ang yuhin yung boy tagsip, alaka biniabante, suko na boy tagsip. Nagbore nga itong Cristita Marie Balunga, ingon man nga ito ni Sir Artemio Reyes Jr. Nahilom naman unta ang Pastor Abante apan gibaha man iya distrito ubase giactivate na siya sa mastermind na patingogon kay dakog nagasto sa pag-ariglo. Kayang pagtikas sa eleksyon. Sa niaging eleksyon pildi na siya sa iyang distrito pero nakalingkod. O di ka na konsensya si Pastor sa nadawat na malita, mao na iya obligasyon tirahon si Vice Presidente Sara Duterte, pariho rana sila ridon mind conditioner sa publiko. Ato pang Artemio Reyes Jr. mga kaigsonen, ay good morning ni Rido Randes Bituon Dumanhog, ni CML Fernandez. Shoutout ko, Mama Niri o Gapapa Moises. O niya, good morning ni Jojo Pacanza, ni Felix Caranog, o ngadto ni Roberto Tabolong. Pagbuntag at Ropang Jerry, karon alas dos, brown out na pod, o dili pa on air, iairang balikason. Aning panguha unya, maghimo siyag rakit, nga muagi ilawom sa dagat, train nga mulupad. Iga Roberto Tabuloy. Roberto ba? Ibusang baliho. Ay punta ka tropang Jerry kanas abante. Kung mudaog si Sarah sa 2028, dili na na mo abante. Magsige na nag-atras. Tropang Jerry silawan mga kaigsonan. May punta ganto ni Hiron Hernandez. Gika ni Randy Santisa. Yeah, may good morning po dito Rohelmina Ana Incorporado de sa may Clippers Drive, Barangay Cute. Good morning ni Anthony Akla de Timia Bohol. Exciting! Standby sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Walang dipibila kay importante ng mga mensahe. Standby!
1: XFM Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by 33 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damog ko sa Santon Plus Gold. Maayog gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod pagkaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ay. Oh, ganun mo naman nagbili Santon ay mugnaong diha ni Jibots.
7: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
6: Nga naman.
7: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
6: Oy, kasayo na na, bay.
7: Unsa ko naman?
6: Ay, inigog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team.
8: Ay, ah!
9: Exciting!
3: Vision Max, daghan na ang natabangan.
10: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gitu kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitu mara na kong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Turbo.
13: Pakusog.
12: Turbo.
13: Pagdugay sa away.
12: Turbo.
13: Doble ang kalipay.
14: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura.
15: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement from eh. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.33. Natong oras na tunigin sa Premium Death Rico Femex, mga katropa. Premium Death Ray Coffee Mix, ang kaping tambal, kaping lamian, kaping antioxidant. Magka-reduce mong inflammation, magka-increase mong mental clarity, magka-regulate pagyod sa mong blood sugar. Mupataas sa enerhiya, lahutay sa mong enerhiya sa lawas, ang Premium Death Ray Coffee Mix, magka-iksunan, magka-pataligon kini sa gabok ni mong bukog, ang Premium Death Ray Coffee Mix katropa, kaping 3-in-1. Kaysa Premium Death Ray Coffee Mix, magkatropa, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Death Ray ka pa.
2: Jerry, Jerry, Auxilio.
3: Exciting!
4: Good morning!
2: Exciting Pilipinas Balita!
1: Exciting Pilipinas Balita! Mga balita na hipo sa itong mga kauban, gikan sa itong mga silingan nga dagbayan. Dagbayan sa Mandawi, dagbayan sa Lapu-Lapu, dagbayan sa Talise, ug sa Tugtugkaran, dagbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, ug City Hall, man sa mga regional nga buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Subo, ug silingan nato nga mga lalawigan. Mga balita, gikan sa itong mga tambalanan, ug kapulisan. Tanan inyong masairan, inyong madunggar, inyong makitaan din hilamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Uraho na ito mga katropa, pagpamati ang mga balita. Italia sa niini mo balita, Fuente Osminia Circle posibleng i-rehabilitate. Playground, fitness area o solar benches. Dugang mga kaigsunan.
2: City Hall Report.
1: Italia sa report sa Aeronato kinipiragi sa pagpamati ni katropang Almi Mata.
2: Live report.
5: Yes, sa posibleng makasinati og dakong rehabilitasyon ang Fuente Osminia Circle sa Cebu City, dinggitugyan na sa Department of Engineering and Public Works o DEPW ang budgetary estimates alang sa maong proyekto. Gipaabot sa DEPW nga to sa City Planning and Development Office ang budgetary estimate alang sa posibleng pag-apil niini sa 2027 Annual Investment Program sa syudad. Among endorsement, misunod sa hangyo ni Konsehal Ria Miha Kusalim na itong Marso 25 alang sa pag-andam sa Program of Works and Estimates o POE para sa restoration sa maong landmark. Lakip sa gisugid kay proyekto ang utang og bag-ong mga pasilidad aron mahimong mas functional og mas magamit sa komunidad ang Fuente Osminia Circle. Lakip niini ang children's playground nga dunay slide, swings, sa climbing structures, seesaw og merry-go-round, ingon man open play areas nga dunay soft flooring. Gisugyot sa mga outdoor fitness area nga dunay mga kagamitan sama sa steppers, elliptical trainers, twists og waist machines og uban pang low impact cardio equipment. Gikatakda magamit kini ilabi na sa mga senior citizen na panabukas usab sa publiko. Apil usab sa plano ang solar powered benches nga dunay solar panel aron makatag og kuryente alang sa LED lighting o gamagamit tagihapon ang maong lugar bisan pa sa kagabion. Gisugyot usab ang outdoor bookshelf nga ibutang dol sa solar benches aron mahimong open access sa reading area din ang mga bisita mahimong manghula, mubasa o mubalik sa mga libro. Adunay solar powered string lights ang bookshelf alang sa dugang suga. Lakip usab sa rehabilitation plan ang mga comfort room para sa lalaki, babae o persons with disabilities o PWDs. Ang mga pasilidad alang sa PWDs adunay ramp o handrails aron masayon og luwas ang ilang paggamit. Ang proyekto gitumong nga mahimong mas functional, accessible ug inclusive ang Fuente Osminia Circle nga usa sa labing iladong public landmark sa Cebu City ug naimutang sa Barangay Capitol site. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog sa Antona Plus Gold alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Dagato sa tugtag na 37 minutos o 18 segundos na mga katropang nagkalamay sa lasingko.
2: Capitol Report.
1: Kapitolyo o lungsod sa pinamungahan, milagda o usufruct agreement alang sa pasilidad sa lamak nga tunghaan. Italia sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
2: Live report. Live report.
4: Yes, sa kagapanan sa probinsya Sugbo ug lungsod sa pinamungahan, milagda karon og deed of usufruct alang sa konstruksyon o pag-iprobar sa mga pasilidad sa Lamak Elementary School nga naglakip sa covered court o gymnasium o usa ka duha ka andana nga upat ka classroom nga smart school building si Governor Pamela Pambariquatro o Mayor Glenn Bariquatro. Mo'y milagda sa mga kasabutan kagahapong adlawa, Agosto 17, 2026. At sa bisita ni Bariquatro sa Serbisyo Karban sa Kapitolyo sa Nisgutan, Kalungsod, ubos sa mga kasabutan, ang kagamhanan sa probinsya Sugbo adunay usufruct sa duha ka bahin sa propiedad sa munisipyo nga umabot ngadto sa 1026 metros kwadrados alang sa development, operation, maintenance o pagpanindot sa mga pasilidad sa tunghaan, lain usab nga 567 metros kwadrados ka bahin ang gamiton alang sa konstruksyon sa covered court o gymnasium lakip sa pasilidad o ancillary work nga kinahanglan alang sa luwas o epektibong paggamit. Laing 450 metros kwadrado sab ang gitagana alang sa usa ka 2-story nga school building nga dunay upat ka smart classroom. Ang proyekto tinguha nga maghatag sa mga tinunan o magtutudlo og luwas og masindot nga lugar alang sa pagtuon samtang tukutan ang pasilidad nga magamit alang sa aktibidades sa tunghaan og komunidad. Lakip sa mitambong sa pinirmahay mo sa pinamungahan Vice Mayor Jessica Bariquatro, Capitol Agriculture Consultant Gigi Sanchez, kanhi bukal Jimbo Burgonya sa katulong distrito sa probinsya Sugbo ug ubang mga opisyales sa munisipyo ug probinsya. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang branaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuktar sa ato mga mata, ano na kinilutin, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kaya katropa Gregi Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
6: Good morning!
1: Salamat katropa Gregi Magdaro sa mga report. Dagaton sa tugtag na 39 minutos o 42 segundos na mga katropang nagkalabay sa lasingko. Lalaking natusok ang paa sa kural dito sa Dakmay sa Lapu-Lapu padayon panggihapon. O padayon panggihapong nagpaalim sa Tambalanan. Kongresista Junard Ahong Chan mipasalig ang muabaga sa Bayronon sa Tambalanan mga katrupa. Italia sa report sa Aeronato ginipinagi sa pagpamati ni katrupa Cristel Joy Pelerca.
2: Live report. Live report.
7: Nagpaalim paghihapon hangtod karong adlawa sa usa ka pribadong tambalanan sa Lapu-Lapu City ang 37 anyos nga si Rogi Cabrera, ang elektrisyan sa barangay Pahak, kinsang tuo nga paa natusok sa kural ni adtong Agosto 12. Si Cabrera nagtaod og suga sa poste sa sitio Kabaloy ato sa Mohigayuna tungod sa hangyo sa mga residente ngadto sa barangay nga pasugan ang moong dapit tungod sa kangitngit. Apan samtang anapa siya sa hagdanan, aksidente siyang natagak o dito siya napadung sa kural.
8: Purma na ko, karang butang sa harness. Pag purma na ko, hindi liyok akong walang bahin sa tiil. Pag pangusog na ko, dito na ang hagdanan ni ituyok dito siya sa puste. Pag tuyok sa puste, na at balance na ko, ipupot na ko sa puste. Dayon, wala mang yun na dalit ni dalinas mong gitong kamot.
7: Sigun pa sa biktima nga ato sa pagkahitabo, ikatulo og uwahing poste na takini nga iyang taoran og suga. Hinuon ato sa adlaw sa pagkahitabo, nitunol dayon og 50 mil pesos ang barangay Pahak aron nga aduna sila'y magamit. Apan sa dihang nagpa-partial billing na ang pamilya sa biktima duha ka adlaw sukad siya na admit, nikabat na og kapin 80 mil pesos ang ilang bill. Kagahapong adlawa, nikabat na kini og kapin 90 mil pesos. Wapa usab sila gipahibaw sa doktor kung kano sa sila posibleng makagawas tungod kay aduna pay mga test nga gibuhat. Si Cabrera nakaangkon og samad sa tuo nga paa og nilapos duol sa iyang puson samtang aduna usab siya samad sa iyang wala nga tiil hinungdan nga maglisod pa siya sa paglakaw. Subay niini, nanawagan ang pamilya sa biktima ngadto ni Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan ug Mayor Cindy Chan nga unta matabangan sila sa ilang bayranan sa Tambalanan. Sigun pa ni Cabrera nga kagahapon sa buntag, aduna sila'y giduol nga social worker aron mapadangat sa kongresista ug mayor ang ilang pagpangayo ug tabang. apan gibalibaran sila ni ini tungod kay matod pa lisod silang makadawat og mga assistance tungod kay anaa sila sa private room. Apan pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlawa, gipahibaw ni Cabrera nga gipasaligan na sila nga ang buhatan ni Congressman Chan maoy moabaga sa tanan bayranan sa Tambalanan. Nihatag usab og katinawan ang Lapu-Lapu City Public Information Office nga ang maong social worker nga gikahinabi sa biktima didto ra kini sa naasoing hospital og di kini konektado sa syudad. Gipasalig usab nila nga andam nga mopadangat og tabang ang Lapu-Lapu City Government ug giawhag ang pamilya sa biktima sa pagduol sa City Social Welfare and Development Office alang sa mga posibleng assistance nga matunol ngadto kanila. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhon Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa mga report. Dagaton sa itong tag na 43 minutos o 32 segundos na mga katropang nagkalaway sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Bukog sa taon na palgan mga katropa, wak nyo ba ilhi o si Kinsay Tagian ng Bukuga? Detalye sa report, sa ironatong ginipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talese.
2: Live Report. Live Report.
6: Dagan sa lamang katupang kailangan pa na pagkakang nag-isubay sa ito kabalasan sa mabaling PNP ko kaysa kini mo ang kabugog sa sakatawa pa ng hapon sa hapon sa hapon may bismo sa may bypass road sa balik na mabaling ng ito nagbasog mo kailangan ba yung usag kabugog sa tao ang posibleng usag kakinig nga ang lalaki doon ay kalabi na doon ay kakinig mga bugog sa lawas ang guling mong nabagkang hapon nga nagkukuban na bismo sa may bypass road moto nga dali kinigyan ni respondehan sa itong kabulusan ang ganyan mga mabuga o kaya diyan gi-suta doon ay doon ay kanang gabutos ng katapad niya ang nga kukubo moto nga sa diyan ilang i-check niya moto nga ilang kinigyan tawag niya ang mga sanok sa suko ano pa pasok ang ganyan mga mabuga sa kasambangan gusto ba pa sa mga mga PNP kung kasi posible ito kaya sa mga mabuga inuman ipawas kini sa forensic expert ano siya ba mailhan kung kinsa ang kalinitin sa Bukul Pargal ng Gapon dito sa Bypass Road sa Balibabaling niya itong Dagben sa Subo. Mga na itong update, kireport yung hipos yung bigyan sa patrol kapag Santor Herbal Oil. Katawa ang kilimod niya po sa pagkapasunay sa Santor Herbal Oil. Kapag ito pa yung channel, Tito Plato, alas ng Gasyon Pilipino para sa Pilipinas si Kutropa. Benji Talisik. XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning! Salamat katropang Benji Talisik sa mga report. Dagaton sa tugtag na 45 minutos o 27 segundos mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Ay armado nga drug poser gidakop sa Dakmayan sa Naga. Detalye sa report sa Ronato kinipiragi sa pagpamati ni katropang June Cator.
2: Live Report. Live Report.
9: Yes, katropang Jerry, no nadakpan sa mga sakop sa City of Naga Police Station. Kinikusa ka 29 anyos nga drug suspect, nga armado ni atuloy sa bypass operation nga hitabo dito sa may barangay Kabungahan na Dagbayan sa Naga. Mga launa ni kagahapon sa hapon. Kining nadakpan, gila nga si Johnson na binagihan si Boko alias Unsong. Ulitaw, ni trabaho, residente ni sa barangay Inuburan at nagagipahikayo ng operasyon sa City of Naga Police Station City Drug Enforcement Unit. Kaupan usap ang koordinasyon sa PDSFN sumapa sa report nadakpan kining suspect human kini nagkabaligya o matunpag ito ang illegal nga drugas nga doon sa police pusher buyer na kumpiska gikan sa operasyon kining lima ka mga head cell transparent plastic sachet nga gituwag sa subo nga doon na ni gibanabana nga timbang nga 4 gramos nga doon na ni standard drug price sa value nga mukabat ni sa 27,200 pesos gawas sa gituwag sa subo na kumpiska usab sa mga kapulisan kining usa ka kalibre 9mm nga pistola lakip ang usa ka magazine nga doon ay 3 ka mga buhi ka pala nga mahimong ka magatubang usab kini o kasong laing karapasan sa RA-10591. Base usab sa impormasyon sa kapulisan, gituagwa palit og shabu kining suspek gikan sa usa ka tawo nga giila sa alias sa Rabat sa barangay Inuburan human ini. Iya kuno ning baton pa ginaripak kag iniga illegal nga drugas ug iyang ibaligya kadto sa iyang mga regular nga mga customer aron na makaginansya. Sa pagkakaron, temporaryong gi-detain na kini suspect sa custodial facility sa City of Naga Police Station samtang giandaman ni ginigbaga dokumento alang sa pagpagsaka o dogma nga kaso. Mga katropa, yung alimat pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning! Salamat katropa, June 14, mga report! Nagato sa tugtak na 47 minutos o 41 segundos na mga katrupan nagkalabay sa lasingko.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Ay nagdalag illegal nga armas, gidakop, diri sa may Parian Police Station. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Panono Tamaro.
2: Live Report. Live Report.
10: Katapagyan, Jerry, mga kagilan na tanggong karon no, sa Panembling Station, pinag-usap ka hamtong nga laki yung mga nadaktag at sa checkpoint, manatag pa nagdala ni Hug, kinipong illegal na armas, at mga kagilan, Jerry, ni ang checkpoint sa may Loregati, sa Brangli Loregati, Miguel Cebu City, diin ang suspect mato pa, kinis alias sa Adan, no, ni U-turn, ni ang isa kayong motosiklo, niyawa niya sa kabante, matulatagak siya, baka rider niya siya, katapagyan, Jerry, niya natulog sa motosiklo, kinito, dihanggi Rick isa na, nakuha niya siya sa 22 caliber revolver nga doon ay tulog ang mga buhing nga bala. Kaya wala niya siya ay ipagkita usap nga papeles niyo rin ipusasan o ipaslak at then that's para to station samtang magatbog kaso kalapasan sa Republika 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. So kaya naman siya magkasikasigan sa Republika Station mga katropa para antigan si condition mo kanuna eh, paangapin mo mga kagilan o saan toong plus sa coffin next. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning! Salamat katrupang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtag na 49 minutos o 19 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay, good morning to Egeto ni MC Andrew. Kaminaw na to sa may Barangay Kiyot. Good morning sa may City of Liberty. Uy! Taga City of Liberty, by good morning. Ilan ni Mama Niri o ni Papa Moises. Ika ni MC Ando. Good morning sa nila ni Ri o ni Arlene Amangpang. Sa may City of Liberty, Barangay Cute. Good morning niyong hurot niya. Para sa kaimtang sa panahon, magkauba na to a weather forecaster sa pag-asa magtan, katrupo mo. Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
11: May buntag, Sir Jeff. Mga susunod naman na ito sa update para karong adlaw. Ito ang ginamonitor ng low pressure area sa Philippine Aerial Responsibility as of 3 a.m. na mutang around 1,115 kilometers silangan sa may northern zone. Doon naman ni taas nga chance ng may mong bagyo sa musunod na 24 oras. Sa laing bahay na doon na po sa ka-LPA gawas sa PR diri sa may West Philippine Sea. As of 2 a.m., nangyumutang ini around 295 kilometers west-northwest sa may Lawag City, Ilocos Norte. Kini mo ang MPA at muna pa ay moderate chance ng mahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Sa laing bahin, southwest mungkut o kapagat, parang ginahatak sa mga LPA and nag-apekto paghihapot sa takong bahin sa Luzon. Kapil na po diri sa Kabisayaan. And para karong adlaw dito sa mga Western Visayas o Negros Island Region, makasari sila sa malag-ugong na kalangitan. Yan ay mga kapag ng pag-uwan, pag-unog-dugin at gumikan sa habagat. Dito sa Central Visayas o Eastern Visayas, makasarita ay medyo mapakanuro na tamas sa usahay matag-ugong na kalangitan. Yan ay mga higayon lamang sa mga lumalabay o mga patapat-ang sa mga pag-uwan. Sibili niya po mga pagpanugtog kilat, bumikan gihapon sa habagat. Para sa kayong sa hangin o sa kadagatan, diri sa Kabisayaan, alam natin sa ating kasarangan na pagpuro sa hangin, yun ang tulong katagatan doon matutuloy sa kanyang ng mga pagbalot. Ayon sa sibuto katagatan, doon na nag-inunans ng SOG sa buntag mo kaob. Unyang alas 12 sa hapon. Temperatura na magkasukod around 28 to 33 degrees Celsius. Haring adlaw, din silang ganinang alas 5-5 sa buntag. Musalo unya alas 6-1 sa gabi. Philippine Standard Time, minus 8 minutos na lang para alas 6. O, mauna ito ang latest sa mga kapatid. Ikin din kabuhatan sa DOS sa kalasamitan. Si Mark Gales na ayong buntag.
2: XFM Report.
3: Exciting!
12: Good morning!
1: Magigalam, ayong buntag, si Congressman Bini Abante, mga katropa. Gisaway niini si Vice Presidente Sara Duterte. Kana gumikan kay matud pa niya, nagbaha na daw kuno kita, nasuko na ang Ginoo, mga igala. Pero si Vice Presidente Sara Duterte, galaag-laag lang kuno, dito sa gawasan nasod, kita pa daw kuno siya sa video niining, gasayaw-sayaw mga katrupa. Na kuno'y impeachment court, nag-impeach ka niya? O niya siya? Nagsuroy-suroy lang. Ang impeachment court ni gasto o tag 25 milyones kada adlaw mga kaigsunan. Ikaw, Congressman Bini Abante, ba nga no, magbuot man kag magsuroy-suroy ang Vice Presidente?
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Mureklamo kay nagbaha? Ang baha na sinati dito sa kauluhan o dinhi sa ato mga kaigsunan na pasangin lang nato niini ang ipasangin lang Congressman Bini Abante, Vice Presidente Sara Duterte? Oy, Congressman, wag ka kuyape! Kinis Congressman Bini Abante, maigala? O mapandul siguro kinisiyas iyang luwa? Base nung si Vice Presidente Sara Duterte pa'y pasangin lang na niya.
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Buyon ka, gasuroy-suroy lang. Ganun ay impeachment ni gasto 25 milyones kada adlaw. Ano gisugo mo?
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Hoy, Congressman Bini Abante, ano wa manani mo huna-hunaa ka ni Anto? Sedang ipalabang pa ninyo ang impeachment article nga ang inyohang i-impeach gumika 125 milyones o niyang impeachment court mo gastog 25 milyones kada adlaw. Ano ba ka muna-una niya na?
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Pasangin lang ni Mus. Vice Presidente Sara Duterte kay nagbaha. Wani mo kaugal, wani mo pangutana, imo kaugalingon, wag ka mauwaw, Congressman.
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Ang imo distrito nagbaha, pila may napaldo nimo sa flood control project, aber? Pila man kabalita na dawat nimo, matutpas mga retirado, mga kanisa kong Philippine Marine.
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Bida. Kini mong kongresista ha, maigala, wamin ng gabay, apil-apilon pa rin mong Ginoo.
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Ug nagbaha, ay mong pasangilan si Sara Duterte? Nagreklamo ka nga na kung gastong impeachment niya, galag-laag lang siya? Kisa may gasugo ninyo?
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Nagyaw-yaw ka na ro, nagbagulbol ka na sa inyong gasto, wani mo na huna-unaa ka ni Anto. Sana inyong ipalabang pang article of impeachment batok sa Vice Presidente? Karon, nga gisuroy-suroyan lang mo, masuya ka?
2: Jerry, Jerry, CEO.
1: Masuya ka, Congressman? Suroy-suroy sa gimo, nagamitaw kang napaldos sa flood control project. Di ba nagbahang distrito ni mo? Yung pasangilan, si Duterte? Yaga-yaga bayaning tauhan na mga igala. At lagi, musunod ka ro dayon, aga kasikas. Alang Sir Geo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katrupa-katrupa mo, Jerry Kemsor Auxelio Jr. Manamilit sa Magingong. Balik kong mapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 ganito lang sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: XFM.
2: Saltone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Saltone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Saltone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ma, ma, nagkuman din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasa yung atubangan niyang gidala-dala.
5: Unak, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
4: Lopig di ka ni Yaya, ma. Kay isog kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
5: Ayya!
6: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Star Time, mga katropa, alas 6. Just na sa kabuntago na kini ato nga oras, mga kikilandali sab kaninyo sa the best nato sab nga kape, mga kaigalaan ag pinaka humot lami sustansyado, mga kaigalaan, makapagwapo makapagwapa pag yun ninyo, mga katropa po da. Mani ang ato sab nga Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan din kini ato sab nga Santong Gold Coffee Mix, mga katropa, mapalit nis mga nagunaga butika o sab dia sa inyong dapit, mga kaigalaan. So sab yung ipaabot ya, basta kape Santong Gold Coffee Mix, mga katropa po, no? Ang the best nga kape, mga kahigalan.
3: Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kahigawg ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Lex non arige asta Yolanda. Ang balaw dili angay pasipadan bisan sa labing mga gamhanan.
3: Kasikas Express Balita.
4: Mga

0: So po kami sa Yanog, Mindanao, Higala, kumusta maing bunta? Good morning!
1: Good morning!
0: Mga katropa, ha? Kumusta inyong adlaw, sab ka Martes? Pinsa, 18 na ni Buenos Sab sa Agosto 2026, mga kagalan po. Good morning! Okay, sige po, ning adlaw nga Martes. Balik ko nyo hanggang talas 8 sa kabuntagon, mga higala. So mga minsay, greetings, blawan ng idea-idea, opinion. Ipalangat talaga kayo ito nagpagtagad karo ka buntaga. Saka sa inyong regular anchorman sa Gabon nga si Katropang Andre Ray Balikay Gyalon. Ako sa'yo magkikubad upan yung mga katropa kung yung bus nga lagad sa kahanginan. Yung anchorman katropang Erica Panunod Amaro mga katropa.
2: Good morning!
3: Kasikas Express!
0: Balita. Og dito maglangan mga kaigalaan. Arita sumpanin ba yung mga kaigalaan sa mga minsay greetings sa Bulawanong Idea diha mga katropa. Ipadangat na. Dinis nga pag uban-uban sa kanginan mga kaigalaan. Sera kanyang himo, no? Ipadangat yung mga minsay mga kaigalaan. Dinis sa live na to karon ha? Sa Facebook Live. Pakintaan nyo XFM Cebu 88.3 mga kaigalaan. Or di ba ka? Sa itong YouTube channel mga kaigalaan. Ha? Yes, mga sayo nag-tikaw-tikaw sa ato sa mga programa mga kahigalaan po. So kapag-wanubad ko rin ka buntaga, maing buntag, good morning. Og hopefully ha, namang tanan sa karasi kapis kay kamaya mga katropa po. Share the live mga kahigalaan. So maing buntag, Ma'am Arlene plus 7. Happy Tuesday ni mo diya, Ma'am. From Kamduman, Mandawi City. Good morning, Mandawi City. Ha? Trisan White Bigulay. Good morning, Katropa Eric. Maing buntag po ni mo diya, Sir Trisan. Leo Lin Timpongko. Hi there. Hello also. Anyas, si LM Anyas. Good AM, sir. Maing buntag. Ma'am Arlene plus 7. Good morning, Katropa Eric. Exciting. Great lag ko ni Jin Carillo Labapis. Yes, my Malaysia. Salamat. Good morning, yun.
2: Good morning.
0: Yes, si Ma'am Lorna Margarita. Sa'yo kinagtikaw-tikaw. Good morning, Andrew Pag. Erika Guapo. Be safe. God bless. Watching from Sambagdos, Cebu City. Good morning, Ma'am.
2: Good morning.
0: Sa tanag taga Barangay Sambagdos, mga kahigalaan po. So ato ka panimbaya, mga kahigalaan. Di lang diri sa Dakbayad, Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, probinsya sa Sugbo, sa probinsya sa Boholoy. Kumusta ang taga Bohol? Karo ka buntaga diha, mga kahigalaan, ha? Mga sano sana ni Katumang Eric ug ni Katropang Jerry. Good morning yung tanan po da Lady Area, Negros Island Region, Northern Mindanao, all over the Philippines, all over the world mga kaigalaan. May nga buntag ninyo niya, no? Kaya si Ma'am Elena Natulia nagtikaw-tikaw na mga kaigalaan po. Hey, good morning ni mo diha, Ma'am Elena po. Da. There is my watching live sa YouTube. There is my sunrise Pardo. Good morning Pardo area po. Da. May mabaharon kay kanag wakay kakusog ag kiniga baha mga kaigalaan po. No?
1: Wow!
0: Anya, direta sa line po niya, greetings mga kaigalaan, Janine Barbas, Mauanong Kabuntagon Idol, baha naman dito sa Makati City. Uy, binabaha kayo dyan, bago lang kami binaha dito. Kinibag dito sa Cebu, dyan ang baha, dito nag-imisigar sa Cebu. Kining listener from Makati City, no? Let's not be adinog, shout out ko, batch 93 taga Orot Reunion, karong Agosto 22, giawhag ang tanan po, no? Sir J.R. Tumi, good morning. Greet ko sa kong anak si Prime Risa o si Agnes kining iyo.

0: Alita sa to sab nga kini pog top story of the day mga kaigalan. Kay sa to mga katropa niya. Ah sa mga kini pong pariyan ako katropa grab prop kay middle income classman eh. So matod pa 8.8 million ka mga Pilipino mga kaigalan. Na how as gikan sa kalisod sa tuig 2025 pagkat mga kaigalan po na kay liman kag 8.8 milyones ka mga Pinoy mga kaigalan come on appeal mo ning kinibang surbihan eh or sa man appeal mo ning kining mao nga census mga kaigalan po kay 8.8 milyones ka mga Pilipino ha lifted out of poverty mga kaigalan. Kay ang kakabos diri sa Pilipinas mga kaigalan pilay kinibang pag ubos pag us-us mga higala 9.7% no motoo mo ani mga kaigalan 9.7% ang pag-ubos sa kakabos sa tuig 2025 mga higala 8.8 milyones ka mga Pilipino na hauas gikan sa kalisod mga kaigalaan po no? So ato nga tagag pagtaga no? Matod pa ni sa Department of Economy Planning and Development DepDep mga higala. Sa mga nagpaminaw na to karon be motoo mo o di nga sa tuig 2025 8.8 milyones ka mga Pilipino ang kinibang lifted out of poverty na how as gikan sa kalisod mga higala or ang sa'y pagtuon ninyo part of the conditioning sa pagyapon niya kinibang mind conditioning conditioning sa panghunaw na intaw sa mga tao. Mauni, kung ani na ta kamalambuon. Unlike the other way around mga higala po. So, sa mga nagpaminaw, naglantaw na to karon, be? Oh, ikaw ba? Ikaw ang nagpaminaw. Nag-kuri-kuri man diyan, namahaw. Nag-maniho sakyanan. Nag-kinibang chika-chika sa iyong kabuntagon silingan, mga marites, mga tulit. Kining mga, wala. Kaya nung tao, mga nagpakabanan, ano'n mga concerned citizens of the Philippines. So, kamo mo to mo, sa tuwing 2025, 8.8 milyones ka mga Pilipino ang na out of poverty. Hinakabos. Kaingon ta mga kikilan, sana all.
1: Sana all.
0: Hey, no, ano, di naman sila kabos. Katrobang rapra. Katrobang rapra, na-appeal ka, sinso sa nera. Ako aman ko na-appeal ani, mga kikilan. Oh, diin maning dapita mga kaigalan ning 8.8 milyones ka mga kabos nga dili na kabos mga kaigalan paghuman sa 2025. Oh, diin maning dapita. Sa may basihan mga kaigalan sa kaning Department of Economy Planning and Development o DepDep. No? So kana atin balik-balikan. Ay, marabag lisod katuhan katumang rapra. Marabag sa mabasa na to diha mga kaigalan sa mga kinipong komentos katauhan. Bulog sa sentimentos katawan din sa social media. Murag lahir man yun, mga higala. Ato rin balik-balikan, mga kahigalan. Okay. Murag nalimot ning dip-dip, mga kahigalan. Ato ka balik-balik ko na. Kining Department of Economy, Planning and Development, mga katropa. Nga, sa report atong Philippine Institute for Development Studies, PEDS, mga kahigalan. Nga, tungod sa kinibang pagmahal sa mga, sa mga ganyang produktong petrolyo ron. Rap-rap, mga kahigalaan po, no? Gani ka ganyan. Ito'y oil price hike in town, mga kahigalaan po din town, no? So, nalimot sila nga tungod sa pagsaka sa produktong petrolyo, ang poverty line, mga kahigalaan, sa kinipong nasod nga Pilipinas in town, ang mga kabus, mga katropa, nadungagan og 1.34 million, mga kahigalaan po din town. Saan man din nagkuha data ning dip, mga kahigalaan? Kinsa ba ilang ipang sorbe ni? Kinsa ba ilang ipang utana, mga higal? Bakang ilang ipang ayudahan? So, balik-balikan ni nato kamo mo, to mo nga sa last year, 8.8 milyones ka mga Pilipino lifted out of poverty. Mga higalan po, da? So, ato rin balik-balikan kay Murag, dagang yung muisa ang kilay ani Auntie Claire. Kay Mingor, balis Auntie Claire nga, katong mga muisa ang kilay, ibaba na.
1: Sana
0: so, kamo diya, mutuo mo o di. Sa mga, ato mga kaigso na nagpaminaw, naglantaw, nabot itong Sibya, karon mga higala. So, sa ito mga papulsuhan, karon mutaga, mutuo mo. Nga sa tuig 2025, gi pasigarbo aning Department of Economy, Planning and Development,

0: 8.8 milyones ka mga Pinoy, no? Na kinibang lifted out of poverty, mga kaigsunan po rin ta.
1: Sana all.
0: Saan ba yun na? Kaya ito nga tagagapagtaga sa inyo mga tubag, mga higalan. So nga pabulsuan karumong taga, moto mo na, or di, mga kahigalan. Ipadangat ulit sa pag-uban-uban sa kahanginan, mga kahigalan.
2: Kasikas Express Balita SFM
0: Samtang narinitas na itong lokalidad, mga kahigalan, kay suspect sa katong pagpanigbas, there is may paril, ha? So, kwarin taon, angol taon ning mag-ina, katong mga rap-rap, ha? Matod pa, gimakak ang pasangin. Gaya na taga gamayin kwa na ito, katong mga rap-rap. Ito pag video ito, suspect ito. Kaya, morning, okay rin di iblir, katong mga rap-rap.
3: What?
0: Kaya ni? So inoon diha mga kila, Moni, sa ito mga nagpaminaw karon, tanawan nyo sa Facebook Live, ha? Search lang XFM Cebu 88.3 official Facebook page nato. And Moni, mga kigalaan po, ha? Ato ipakita karon kining balay sa kato itong mag-inang biktima din sa may barangay pa rin. Nagitigpas, matod pa kay itong sa hubog. Nasuko, mga kigalaan, nga wapasudla in town sa diskuhan. Katropag-rap-rap, mga higala.
2: Kasikas Express Balita.
0: Ay, naku, ano, unsa naman yung panahon? Panikikos, JLC, kapurti na yung linawa, katropag-rap-rap. Monique, ino na anti-clear nga inigawa siya siya pa di malay. Guli lang siya, wak man siya makita ang mga krimen. Dungga po sa patay niya, mga higala po. No?
2: Kasikas Express Balita.
0: Saan ba'y balik-balikan na ito issue, mga higala, because bahin po. No?
2: Headline.
0: Cebu City Mayor Nestor Archibald. Tungkol lagi aning bakuna scare. Kumbaga, katumag na bravo. Kang di gusto mabakunahan nila mga anak, mga higala, kay tungod sa mga post nga lagi ilang ginudahan kining bakuna, measles and rubella, katulang rap-rap, may hinungdad sa kamatayon silang anak. Ito, si Mayor Nestor Archibald, has nagpwede sugbog, yawag ni mga girikanan nga pabakunahan ang ilang anak. Nga doon ay pangidaron, 6 to 59 months, aning measles rubella vaccine, mga katropap. Atan to'y panungog, katulang rap, si Cebu City Mayor Nestor Archibald, mga kila, paminawan niyo. Auhag mga katropa sa mga dunay anak niya. So, paminawan niyo rong taod-taod mga kigala.
4: Mayong adlaw sa akong minahal nga mga Subuanon. Ako si Nestor Archibald, inyong mayor. Nagpahinomdong nga ang pagpabakuna usa ka responsibilidad sa matag ni kanan. Padayon ang hulga sa measles o rubella. Apan mapugnan kini pinaagi sa luwas ug epektibong bakuna. Dalha ang inyong mga anak na nang edad ug size ngadto sa 59 kabulan sa inyong pinakaduol nga vaccination site aron magpabakuna. Kauban ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development nagkahiusa kita sa mensahe, bakuna ug proteksyon ni baby atong responsibilidad. Kay ang batang bakunado, bakunadong protektado.
0: Wow! Sa inyo na dungog, mga kahigalaan. Si Cebu City Mayor Nestor Archibald, mga kahigalaan po. Ang batang bakunado, protektado, katumang rap. Pero siguro, alang ginan nyo, Mayor, ha? Kaya na-check yun na pag-ayo dihang mga barintown na tambal o kinibagbakuna kay... di po ta makablame sa mga ginikanan nga tarong kayo lang tanaw sa panglawas lang anak. Humagbakuna mga higala, mamuluro in town po.
2: Kasikas Express Balita.
0: Pero dito sa kwan, kining dumanhog, itato to ni Mayor Gungun Hika, fake news daw to mga kahigalaan. Hindi din mo to, i-verify sa mga sources mga higala po. Pag sa Bicas, bahin na. Ay na may kalabera nga nakita din is my southern properties. Gito ang kuhari mga kahigalaan, gilabay, gisalvage baka ni diya mga higala. Sa ito mga katropa, nagpaminaw karon, tanawa ko nun sa itong Facebook Live eh. Viewers discretion, mga kigalan. Ito mga nudanon, mga nagkaon, mga kigalan. Alam sa mong tanaw kay... kung ano mga katropa po, ha? Basig na kaila mo ning... Kaysa ito mga donad eh, kaila nga na missing ba kailang family members? Sa mga tagtiga sugbo, mga kigalan. Kaya pinakadali na ito nga mga... Kung ano po, no? Either nagtrabaho din eh. Na nagpuyo sa sugbo, mga higala. Ay doon ay usa ka Calaveras town na... Atol sa clearing operation, kay doon ay project dito site mga kahigalaan. Yes, may SRP, kagapong adlaw mga katropa. May kalabira mga kahigalaan po. So the way na kuha ng ID, siguro, maagay, sa bagay, gisalbit. Isuot sa kalibunan, napakagkubraon sa bagay, mga higala. Money, ha? Na siya ay kuano sapatos mga kaigalan pero ang pamilya ni makailam jud no kinsay mga dunay missing family members na lalaki ni lalaki mang pangsapatos sa katuwang rap no lalaki ba or sa baka no kay daghan man mag jogging diha mga kaigalan pod no? Sa baka ay kuano ni babae ni lalaki mga kaigalan say coin force ay pong sinina murag pang lalaki pod mga katropa ilan balik-balikan nato ni ang investigation niya sa Cebu City Police Office in particular Mambaling Police Station mga katropa headline okay sila balita mga katropa DPWH no gini pong daming pera walang hassle mga kailan wow. No? Dagang project way human-human pong pasuban wow. Mga higal bagong bastakan mga kailan pero magingom sa tag wow. Ay, kada kita, no? Nagahina na ginila. 200 million pesos alang sa major drainage project sa may Tagonol Street, Cebu City, mga kaigalaan po. No? Makaingon man sa takatro pag rap-rap o this is it. Mao na ginigi at kuhan po, nagihandom sa mga muagis Tagonol. Aga DPWH, daghang yung nakaingog, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kay, nakahunahuna na kitaon mo. Kanabang marabag yung gibalika na kitaon mo, saktong bote niya. Iman kag, kuha ni mga katropa po, da? Dugay-dugay ni, marag, 2023, nag-post na tayo ni mga kilang. Kiring problema ha, diha nga basta, wala ni katong I love you. Mani, tago ng talawan niyo sa Facebook. Kalabang CDD evidence. Talawan niyo. Rebeer ang tago nolay. Thank you ha, DPWH. Sinyo naging itagaan taong action. Kaya di tao na limo. Kaya mo, magmotorsiklo ka, muubog ka na. Good luck na lang niyo. Good luck na lang niyo. Kaya tanawal ko na. Ang leptospirosis. Ang kahasol yung tao sa mga motorista na magsigipang. Krabante, mga kigilan, niubog na lang. Ang germs in town. Dahil pa ng video ka ito pang rap-rap. Kay, pagdato yung nagbagulbol. Ay, saka itong video nga kung i-send line ka ito pang rap-rap, mga higala. Dahil nagbagulbol sa Tagonol Street kay...
4: I love Cebu.
0: Dikanta ba?
4: Kami. Oh, Singapore like Cebu City.
0: Hoy! Nag-motor ni mga kailangan po na 6 mga nagpaminaro. Nag-motor ni Tawhana nga nireklamo na nga tag-ailab Cebu. O niya, ni Ubox Baha nga marag taga-tuhod mo ni Baha, mga higala. Mga higala, Dain Towns and Inmax, mga kigalan po. 2023 ni katong mga rap-rap. Ito ko ng video nga 2026, katong mga rap-rap. Katong, reklamo siya pa ni Tawhana, katong mga rap-rap. Kay, magsigig motor-motor.
4: Pa, alas 12 ka pinasa.
0: Nagreklamo, kinsa may tawala.
4: Ganina raman itong pagbunoks uwan mga katropa, mga alas 6.
0: Alas 6 ni uwan, mga higala. Kadlaw nilang, wapanihupang ba. Ay, salamat. Thank you. Okay na?
4: Hello, man, ito good.
0: Oh.
4: Asta sunahan lang baka ayo.
0: 2023 to kanina tong katong reklamo sa usa ka motorista. Ya karon 2026 maur gapong reklamuhan tan mga kaigala. Sa mga ning makaingon stas DPWH. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you kay inyo naging reaction na nito. 200 million alang sa major drainage project sa may Tagonol Beaches. Tagonol Street, Cebu City mga higala. Taga Pardo area, Cugon Pardo, Inayawan, nga ari muagi as alternative route ang kini pong Tagonol, dris may basak Pardo. So, ano na ni? Kuha na kita, reaction na na kita sa DPWH. Salamat, DPWH, ha? Ako kay big utang kabubuto ninyo kay itong usa, sig motor, sig pumunta mo. Okay, sometimes because bahin mga kaiglan. Aritas laing balita mga higala dirita sa kaulohan kay nabotas representative Toby Tiangco barugan mga higalan nga for transparency dapat ipaagi sa kinipong pre-plenary hearing o sa dipadihang plenary mga higalan nasa sila himuon no kongresista mga higalan ilasang dunggon diha ilang mga kinipong congressman kato mag-rap-rap hatagan o kopya sa kanipong unsay gigamitan nga budget yeah, sa Ubos Balay Balawranan o Kongreso mga kahigalaan po nato. House of Representatives mga kahigalaan kay gibarugan niya dapat ipagi sa pre-plenary hearing ang sobra 30 bilyones nga budget sa House of Representatives. Kay kini ra bang mga kongresista katubang rap-rap mo bakasyon ni sila na sila vacation budget na sila ipabaw sila mga kahigalaan hi-hide yung kini mga kongresista bod. So, nadira ang power of the purse, what? Mga kahigalaan po. Bato na ipanungog si Toby Tiangco, pasigmingan mo, imahimo, manan mo katubang ngayon. Paminawa ninyo si Nabotas Representative Toby Tiangco. Mga kahigalaan po. Okay,
1: sir. Nakita ko yung schedule ng ating budget briefings sa pre-plenary. Wala po doon, hindi po nakaschedule yung House of Representatives. So, is there a law that exempts the House of Representatives from presenting the budget to our colleagues before it goes into plenary?
3: In previous years po, if I may respond to Representative Tiangco, in previous years po, there are certain agencies who do not have pre-plenary hearings. They go straight to plenary. So it's not just the House of Representatives or Congress of the Philippines in general. There's also SUCs. There are no pre-plenary deliberations. Even the other OEOs, the other executive offices po, hindi na po natin isinasalang sa pre-plenary budget hearings.
0: Ngayon, nadungog po ang tubag to ni House Appropriations Chairman Representative Mikayla Swansing.
1: No? Nasa 30
0: plus. Yeah, karon baligtan ni Godbot, Toby Tiangco.
1: Bakit hindi po natin siya idaan sa pre-plenary hearing? Kasi dapat natin malaman kung paano ginastos yung budget ng House noong 2025, paano ginagastos yung 2026, at ano po yung basihan ng 2027 budget proposal. At kadalasan, nagpropose po ang House ng insertion na mas malaki pa doon sa original budget.
0: Ah, grabe
1: ha, God. It's like 2026, no?
0: Oh, 2026.
1: 16 billion lang po ang net natin. Pero
0: 16 billion net?
1: Total budget is 35 billion.
0: Ah, so, what? 35 billion yun din, eh?
1: Paano po kami magtatanong sa plenary kung hindi naman pre-present po sa budget briefing?
0: Uy! Election year na ba?
1: Kung wala namang legal exemption o constitutional
0: a year before election na ba next year? Naraban yung pangampanya.
1: Exactly the same process as other departments. Dapat po ipresenta po yung budget ng House of Representatives. Kung wala po tayong tinatago.
0: Ala! Banag din natin ko. Sa inyo nadungog mga kahigalan, Representative Toby Tiangco. Niya gitubag po siya sa House of Operation Chairman, Representative Mikayla Swansing. Okay, nga naman na, sing! Sing! Ang NEP, mga kahigalan, pero ito, 16 billion, mga higala. National Expenditure Fund, mga kahigalan. Praga program nila, no? Kung sa ilang mga gastuhanan. Pero ipakayong budget sa lower house, katumay, karapra, paghigala, 35 billion. Ano sa naman? Tuman, dako pa ang ilang mga insertion kaysa ilang proposed budget sa ilang kinibang National Expenditure Program, mga kahigalan. Ano man, sing! House Appropriation Chairman Representative Mikayla Swansing. Alam sa ano ako makinag insertion. Okay, banat gaya ka ng Tiangco ha. Nakapuntos ka rin napita. Balik-balik ka na to ni. Kay pari mga kahigalan. Daghan pa mga kampanya next year mga kahigalan po. 2027. So, ato rin nga balik-balikan kay di nila kwarta mga kahigalan. Kwarta ni Muni. Kwarta na to ni. Ikaw nga nagpaminaw ron. Mahingon ka nga. Para man ko, yanor man kong tambay ka to pa ang Eric. Mupalit kang sigarilyo. Mupalit ka rin to mga chichirya niya. Palit kang ilim no makahubog. Daghan kag bayaran nga buhis. Halos tagalihok ni Muni. Ang wa na lang ni Mubayre yung buhis ka ng pagpasinaw sa bangko. Ano, no? Mga driver e-bike, mga manindahan, mga kanyano na itong mga PUB driver, o kala to, mga middle to low income class. Okay, kaya ng mga dato, maroon na sa ipaki, mga kahilan ko. Maroon na silang buhay. Kita in town kay Phil, kaya na itong sama to ni mga yanong empleyado, kinsitrain to makilawag, jumi mahimo in town, kaltasan na mong buhay. Oh, kaltasan mo sildo rin para ibuhis. Hindi ba, kawaton rin mga... Balik-balikan ni nato mga katropa. Ay, oh, ngano man ni, no? Ngano di man ipaagi sa pre-plenary? Kanapang dili pa diha sa plenary, no? Mga kahigalaan bod. Ngano sa pretan, committee level or sa kwanda, kanang mga kinibang kongresista, baka mga kahigalaan, nag-aanda kopya. Moni ha, moni itong kining NEP, moni itong kinipong proposed budget nga pangayoon. Para mahatagag katinawan mga higala. Kung wala ko nung gitago. Pero nag-doubtful ko. Natagaan sila kopya ni mga higala. Mabukiki, manggod eh. Kung tagaag kopya sa muntan to mga taga-opposition, mga kahigalaan. Lang, ito lang balik-balikan. Ay, di tao ni nila kwarta ha. Kwarta sa katawang Pilipino ni. Kwan sa sumutugin sa mga yanong magbubuhis, mga kahigalaan.
2: Kasikas Express Balita SFM.
0: Samtang sa laing uluhang balita na ito mga kahigalaan, DVM Secretary Kim De Leon, nagkanayon nga ang utang sa Pilipinas nga 19 trillion pesos mga kahigalaan, walay angay ikabalak. Manageable lang mga kahigalaan. Gani, 1.7 trillion pesos utango na po sa 27. Yan na itong utang mga kahigalaan. By 2027, ang utang sa Pilipinas mga kahigalaan muabot na sa 21.48 million in taon. Nakabayan pa kata ni Katubang Rapro. Ang apos atong apo in taon sa gamay pang Angelo niya. Trish, old pa man akong kabanghuran, katubang rap-rap. Ang iyang apo na ni itangin tapayita, mga higala. Noon saan naman yung tao ni? Kaya kining utang kung kita, mga kailan tao, kung basihan itong Biblia, doon naman kong tayo salang panulundo. Dere sa Pilipinas, arigi ka mo po yung Pilipinas, mga higala. Kanang, kung ano nilang daan, tawag aning laumi nilang daan. Imong anak, imong apo, apos, imong apo, doon na yung utang panulundo. Only in the Philippines. Sige, pamaligya o ka ng asset resources. Nagkupo ka ng utangon. Kamusta naman eh. Ay, nako. Kamu niya, ganahan pa mo? Ato na ni pakita, katropang rap. Kini bang, ano yung mga kahigalaan po, no? Itong matod pa, kini mga utang sa, ano, Philippine Debt Manageable, says DBM, as government borrowing 1.7 trillion in 2027. Ay, ang taon eh. Ay, nako, ganun ka, yun na naman kadako ang utangon ni mo, kanang kos. Kahit ang taon ang nasura katupang rap-rap nga kahigalaan po. So stay tuned, stand by na. Nya katugong kwan katupang rap-rap ha. Katubang, katong, dara. Tanawa ninyo mga kahigalaan for the sakes mga nagpaminor. Ingon-ingon mo nga, imo-imo manan mo katubang Eric. Arita mga kahigalaan sa mga presidente, pilay giutang nila mga kahigalaan. Og kanabang pinakadako mga kahigalaan bitaw og kanang nautang nila. Pila ang utang sa Pilipinas, mga kahigalaan, atol silang termino, pagsugod o pagbiya. Mga kahigalaan po, na? Narita ni Carlos P. Garcia, 42 million mga kahigalaan po. Yeah, just dado, ay, kan, Carlos P. Garcia, 1957 to 1961, 5 years, mga, or kinibang, kung ano, 4 years, mga kahigalaan po. 42 million ang utang ato sa Pilipinas, mga kahigalaan. 42 million pesos pa ni. G-convert lang to peso lang, mga kahigalaan. Dado makapagal, 1961 to 1965, 1.4 billion pesos. Ang utang nila ito, international, gikan sa mga international monetary fund, kinibag ato nga mga international financial institutions po. Or pinasiguro rin local debt, mga kailan. Ferdinand Marcos kining senior. Gikan, pila, Diyos, dado makapagal. Paminaw mo rin, class kayo mag-kwanta rin. Mag-quiz na rin. Pila to, 1961 to 1965, just dado makapagal, 1.4 billion pagbiya niya sa termino. Ikatulo, mga kahigalaan, Ferdinand Marcos Sr., pura hisgot, ay, katong tulo, panasa, pura hisgot niyo, ha? 1965 to 1986, gikan sa 1.4 billion ni makapagal, ha? Pila na yung utang pagbiya ni Marcos Sr. sa pwesto? 369 po, 300... 395 billion pesos na itong utang. So pila may napuno? 94 mga kaigalaan po. Billion. Ah, grabe ang utang. Oh. Oh, yeah. Corazon Aquino, ang 395 billion, hayo mo ng 870 billion mga higaan. Oh, yung Corazon Aquino, 1986 to 1992. Delby Ramos, 1.4 ni trillion na itong utangan eh. 1.49 trillion, gikan sa 870 billion mga higala. Oh, yeah. Joseph Estrada, mga higala. Ato bang walang pabibili? Okay, mga kigalan po, si Erap, gikan sa 1.49 trillion, mga higala. Ang pagbiya niya sa termino, mga higala, kamisya ka, kinibang human, 2.1 trillion na itong utang sa Pilipinas. O niya, Gloria Magkapal, Magkapagal, Arroyo, mga higala. Gikan sa 2.1 trillion, himo ng 4.6 trillion pesos, mga higala. Benigno Aquino III, mga higala. 5.95 trillion pesos mga kaigalan po. Rodrigo Duterte, 12.79 trillion pesos. Matod pa, lumobo dahil sa pandemya at build program mga kaigalan po. Nako, kay from 5.95 trillion, karoon sa bantong pandemic mga higat. Panahon ni kinipong Rodrigo Duterte. Nga tungod sa pandemya, way kita ang gobyerno. Kinala mabuhi ang katawang Pilipino maghigala, nangutang ang Duterte administration. Pila ni? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, na ay mga 11 something, no? Kay 595 niya, 1279. So, 11 billion or trillion mga kahigalaan po ang nautang sa gobyerno sa Pilipinas. Lagod to ka kapuyas ato. Kanang pandemic may hasta nga sula gano to. Lubak yun ang ekonomiya hino. Di lang to Pilipinas ang apektahan na to. Apil tong US mga higala. Apil ang mga Asian countries. Asa bang nasura mga higala. So money nga dito ni Dako. Yeah, from 12, 7, kwan mo to no? Kwan mga higalan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, or mga 6 kuana trillion kapin mga higala ang nautang sa Marco asamin sa Duterte administration. Karon mga higala ang utang na to, pili utang na to mga higala. 19 trillion kapin mga higala. So 12 niya 19 13 14 15 16 17 18 19 la. Wap ana human ang termino ni BBA mga kahigalaan. Mas dako pa sig nautang sa kini pong Duterte administration nga kanang kwan man inta no kanang wa may pandemya unta mga kahigalaan. Wa man pod siya build program mga kahigalaan.
5: Hala no.
0: Oh, ngano ka ni mga kahigalaan pod ha? Ano kadako bag utang unya? Brag si BBM ang kwan pod. Malapigan niya si Duterte mga kahigalaan sa katong tungod kay dunay pandemic o dunay build program. Ang kang Marcos mga higala by end of term niya 20 or kanabang sa 2021 lang ni mga higala ang utang sa Pilipinas posibleng ma 21.48 trillion. Ila naman na mga kahigala niya napay 2028 no? So, pila man di ay maabot sa itong utang, mga higala. O niya, sa panahon ni Digong, wak man kita na maligya itong... Ato, ano ito ipakita? Ano, grab ka ito ang... O sa ipamaligya sa administrasyon sa mga Marcoses. O niya, kuha niyo mga kigalan po, da? Sige, tagpamaligya sa itong assets, mga kigalan. Pero, anong ingon-ani man kadako ang giutang sa Marcos administration? Ano man niya, mga kigalan? Ang uban ingon lubog na sa utang, lubog pa sa baha mga higala. Itas tong nasod no, saan may Pilipinas ha? Kato ba rap dito no? Kung ikaw concerned citizen of the Philippines, kung ikaw nagpakabana kang lungsuranon mga higala. Oh ikaw na kami na naglantaron nagpakabana bagas nasod. Imagine unsa kadako ang nahimong utang mga higala. Pag-ayin na ka humans termino, mga kahigalan. Alam, buwan ng utang sa Duterte administration nga napag ito'y pandemya, mga higala. Ito, pinatang ito'y nag-antos ito sa pandemya, napay build program. Karon, naday build. Duwa man. unsa may programa ron mga kaigalan? Kini mang malita, malita, malita. So, liman ka no? Sa pagkatapos ng 2026, 19.4 trillion mga higala. Labuan ng utaga, niya na pa'y 2027. 2028 mga kigilan Diyos ko. Nano mani, nangutang iayuda? Nangutang mga kigilan nga din, nausik lang ang kwarta mga kigilan kay na bulsa? Nasuod sa mga malita, ikawat sa mga buaya? Ay nako, intan. Utang ng Pilipinas, Ginoo intan. So mga lagi na, ang imong apo katropang rap-rap, nanay utang, utang panulong. Inyo mga kwandya, Ma'am Rosavilla Villamorintan. Imong apo ma'am, apo pagin sa mga apo, nanay utang panulong do. Si Robentino Nadela, si Ray Duran, si Randiran, si Rantisas intan, Danny Almendra, o guban pa. Ay, ako lagi intan, si Anzilo, tis anyos pa, pero nanay si utang. What? Yang apo na napoy utang in taong panulundon. Taong paning nasura mga higala in taong pond in taong, no?
2: Kasikas Express Balita.
0: Sometimes because bahin mga higala, no? LPA nga na sa gawas nasod mga katropa po na ito ding hatag ang pagtagan. Ay lauman yung hatag ni pag-uwan mga higalaan, torrential rainfall mga higalaan. Suspended ang sesyon sa Senado. Ay suspended nga klase sa montado sa kauluhan. Og death toll sa mga epekto sa bagat ni pagbabaha mga higala 27 na ni katawin to. Pakita tong mga baha katong pangrap-rap katong bang palihog tapakita ning mga baha. Alawan yung baha sa kauluhan mga higala. Diri gapon sila nag-imbestigar sa Cebu ha. Oh. So, tanawan niyo sa Facebook live. Lo grabe ha batali ngawan niyo. Nagpagoy-goyon sa jeep na nagbaha mga kaigalan ko. Ah, muraga surf, oy. Muraga surfing bata. Lingawa gis batang, nalingaw ni baha mahiga mga bata. Bahala ng mga kuya, itom lagom na kayo ito ng tubig ba? Importante magka-swim-swim sila. Lain ko na. Naagid jetski. Yun, yun mo? Nag-jetski, uy. Sa man eh, rescuer? Ka-jetski, uy. Kalakhang Maynila, mga higala. Ah, grabe ha, ka-jetski na. Hindi nakagrabe mga bahas Pilipinas, mga kigilan. Lain ko ng video, katapag rafra. Okay, grabe ha, gis mga pagbaha ron eh. Daghang kay mga mapagngan inta. Ng mga sakyanan kay lagi sa matatong di pamilya. Lu, inani ta tong palito no? Yani ba tanawan niyo sa Facebook live. Libre sa kay Raha Volunteer and Rescue. Raha Volunteer. Ilang fire truck mga kigilan? Amphibian. No? Tanawan nimo dili fire truck, tanawan nimo mura siyag shark kay paan man siya, mura siyag kana bang vessel, sea vessel mga kigilan, sea asset pero na siya'y ligid. Amphibian. What? Inaniyo na lang kanato niya itong mga bus, no? Kanabang amphibian ba? Tubig, pwede po siyuta, mga kaigilan po. Nawan niyo, mga kaigilan po, no? Inaani na, oh. Mura siya, og tanaw niyo sa babaw, mura siya barko, pero na siya ay ligid, mga kaigilan. Mulutaw siya sa kining baha kay kwan man siya. Kanabang dual, kwan ba? Kanabang dual purpose ba? Mulutaw sa baha, unya kung ang tubig, kada bang maabot na sligid, madaga na po yung ligid. Ay, Cebu City Government, palitan niyo. Kay, anya ato mga bus, i-call na to, i-convert na to. Kana ng, kabantay mo ng, call na to, kanang brand sa sakyan ng katumang rap-rap nga, mo sukol o tubig ba, mulutaw ang sakyan na, ingunan na lang. Sa Cebu City, basta mag-uwan, hindi magiang kulon. Nagkang kay mga beach resort, mga kahigala rin doon.
2: Kasikas Express Balita.
0: So standby station, mga kahigala. Loh, makaduno. Yeah, no? Oh, agiday bang baha, oy, mga kahigala po. Tapi, ah, murag, kwan eh. Oh, makmakaduno ba? Kani basketballista sa PBA, mga kahigala. So, ako pa kay kanyang tao, giday ban, mga kahigala, ng tubig baha. Sabihan no? Naman yung tao, yung baha, yung tao. Lubog na sa utang, lubog pa sa baha. Only in the Philippines, mga kikilan. Sa inyo mo itagsip? Malapan ni sir. Onsa naman ito, sir? Kumusta ba itong kinasangaan na, sir? Basta magbaha? Sama ba sa Tagunol Beach Resort? Nga na po yung resort. Ito yung kinasangaan, mga kikilan. Sa mga tayo, Invacalso, kinasangaan. Sabihas taong baha diha. Basta kiring panahon in town sa tinguan, mga kikilan. Mga tinghabagat, stang gulagin in town. Sir Jennifer Barbas, maulan na morning idol. Baha naman dito. Maganda niya, mga kil. Jude na sila. Sige, yahay ni ni Ma'am Elena Natulia. Boy Nadella, katumang Erika Maro, morning always watching and listening to XFM. Exciting from Gabby Cordoba. Happy Piesta, Cordoba Bon. Onya, standby. Asto ka pagbalik, mga kigalan. Ato ning balik-balikan ni mga issues ko talaga may labot sa mga tog haring lungsod po, no niya. O to, itong unang ipapulsuan for the late tuners po na to. Kay gipasiatab lagi aning dep-dep mga kahigalaan, ha? Kining Department of Economy, Planning and Development. Nga sa tuig 2025, liman kag 8.8 milyones ka mga Pilipino lifted out of poverty, mga kahigalaan. Lagi ni sila nari sa Cebu. Wa ko na survey ani da nga kiglan kay mingo joko wa gihapon antong karon oh nya si rap rap kwan man ka nang above poverty line ko mga rap kamo dia mga higala to mo ni 8.8 million Filipinos lifted out of poverty kay ang poverty rate falls to 9.7% in 2025 what? Atun sa Department of Economy, Planning and Development. Isod man ko eh, kitagan kadungog ta mga balita ba? Retar, katong PEDS, Philippine Institute of Development Studies. Tungod sa mga nagmahal nga pala ito, napudugangan o 1.43 million ang mga kabus nga Pilipino mga hila. Ano man tamutuon? Asa man sa mga kinig yung naipagtuon diha mga higala? Or concerned agency nga ubos sa administrasyon mga higala nga gisaway tungod sa mind condition? What?
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa balik-balikan na to ni mga kaigsunan po. Og ingon man, no? Ato sa ning kwanon po. Balik-balikan ning kwan mga katropa, utang sa Pilipinas. Duha atong papulsuan dihan niyo karon mga kaigalan po. Kay niingon man si DBM Secretary Kim De Leon. Nagkanayon siya. Ining 19 trillion mga kaigalan nga utang sa Pilipinas as of 2026 kasamtangan August. Yeah, by end of 2027 mahimo na ning 20, no? 20 plus trillion pesos. Balang sa gamay lang kwan sa itong mga nagpaminaw ron in town atong national budget for 2027 magman kanabang 7.2 trillion pesos. 7, 14, 21. So, one-third. Or ang atong national budget ron, mga kailan, one-third ras sa atong utang in town nga panulun doon. Din sa tuig, mahuman ang tuig 2027, mga higa. Makabayad pag ang tatanin. Kumbasihan yung schedule of payment, murag waman ni kapanulungan, waman ni kaimpasan. Okay, sige naman po tagpangutang. Despite sa sige pamaligian na itong assets, mga higa. So para ninyo, mga kahigalan, manageable pa ba ning utang sa Pilipinas nga by end of 2027, 21 trillion pesos na mga higala? Or para ninyo, cause for an alarm? Para ninyo, kuwan na ni, murabag na bayad na tas utang, nagapos na tas utang mga kahigalan, hinungdan nga ang Pilipinas, sick man in Asia, poor man sitting in a pot of gold, mga higala. O daw sa wa na'y kalambuan tungod kay... Lubog na sa baha, lubog pa sa utang.
2: Kasikas Express Balita.
0: Kamo, unsay pagtuon yung mga higala? Mubaraw mo or para niyo thumbs up mo? Okay ning giingon. Sakto rin ning giingon ni DBM Secretary Kim De Leon, kaning Department of Budget and Management. Kay mangutang naman po sila 1.7 trillion. Like you justify nga, ay mong kabalakan. No, cause for an alarm. 19 trillion pesos na nga utang sa Pilipinas kanto sa mga international financial institution kaning local debt nato dire unya punan pa nato og laing 1.7 trillion by 2027 din mahimo nang 21.48 trillion by end of 2027 mga higala kay di pa na siya ikalar kamo dia sa mga yanong tao sa mga yanong Pilipino concerned citizen of the Philippines mga higala. Ano siya cause for an alarm, mga suki nga tiga paminaw ning utanga, mga kaigalan? Dili ba angay ikalisang sa katawhang Pilipino ning utanga? Ikaw, example lang. Na kay utang store ko, di ka magtago-tago. Wa kay ikabayad. Nalubong ka sa utang. Kana bang di ka maalarma? Ingon ani ba ang mindset sa ato deng taga DBM, Department of Budget and Management? Kanang bisag lubog na sa utang, chill lang. No cause for an alarm. Dili angay ikabalak. Kamo diha be kay mga yanong tao, sama na ako mga higala. Kay ako murag nabalaka ako mga kigla ning utang. Kay amo agod mga empleyado mga kigla. Paano ni kana bang 15:30, 5:23 kon mga kigalan or 8:23 kay ning 5:20 mga pizza na. Wa mi mahimo in town mga kigla, mangutkot rin town. Gikaltasan kita namong sweldo sa buhis. Wa mi mahimo mga katropa. Automatic. Igaltas sweldo punta sa nasudlong panudlanan mga higala. Bayad sa utang. Kurakot dire, kurakot dito. Isuod sa malitang kwarta. Iulis balay, deliver. Wa tay mahimo mga kahigalaan po. Grabing corruption. Lubog pa sa utang. Good luck, Philippines. Dapat ka tayo paglao man eh. Or, ato'y balik ha. Second na ito papulsuhan ninyo. Iba ang ay ika-alarma ng utang sa nasod nga Pilipinas sa mga kigalan. Di ka taingon ang China. Nakuha niyo utang sa mga... kami bayan ito, Pilipinas. Mingon ang China ba? Pero, tawgo na mo Philippines, province of China. What? Ay, nako, mga kigalan po rin tayo. Ako isip patriot, nationalistic, concerned citizen of the Philippines. Nako, nag-goal ko, mga kigalan. Ako'y nabalaka para ni kanang Angelo in town. Henrix o ni Gia. O sa inyo mga anak, ako'y nabalaka na lang po rin tayo noong kapi. Manikag utang by end of 2027, katong mga rap-rap, atong utang. Di pagay mo biya na BBM mga kigalan, itong mahal na pangulo. Pangulo! Mahal na pangulo mga kigalan. Di pa siya mo biya sa position. Pero 21.48 trillion pesos ng utang sa Pilipinas. Oh my God. What? Kaya naman sa taon ta mga kigalan nga mag-goal taon ta. So para ninyo mga kigalan, di ba angay ni ikalarman ning utang nga? Lahat ng papulsuhan, mga higala. Mutuo mo, ha? 8.8 million ka mga Pilipinos na out of poverty sa 2025 matod pa sa kwan mga higala? Kaling Department of Economy, Planning and Development, mga higala, o DepDep? O, ingon man, kining giingon ni DBM Secretary Kim De Leon. No cause for an alarm. Dili taangay, mabalaka ng utang na to nga by end of 2027, 21 trillion pesos. Ngayon mabalaka na kung basihan ang kanang mga schedule of payments in town sa itong gipangutangan. So, parang nagbayar na tag-interest. Wow! Ang kapital, wagi hapon, nakunan, sige kapunan. Sa gipangkawat nga trilyones, mga higala nga napunta lang sa mga buayang, wow! Mga wayayong politiko. Pangbayad pa ito sa itong utang. Nay, usa ka suggestion. Balikon ko na ito, kwaon ko na ito na i-reclaim na ito ng ill-gotten wealth sa mga Marcos. Wow! Sa may gingon sa itong presidente, mga higala. Kining pagdaog na mo sa mga kaso na bahin sa kinipong mga forfeiture cases, napamatood lang eh. Wa may ilgatin mo. Kay surrender namang kuna? Kini bang PCGG, no? Kala bang gitahasang ahensya mga kahigalaan po, da? Para sa pagukod sa mga Marcoses, pagbawi sa mga kining kuna nila? Ilgatin mo. Surrender man, under DOJ, kinsa may nangos DOJ. Ang DOJ, asa man under mga higala. Kinsa may presidente. Sakto tong gingo ni kinipong former Associate Justice sa Supreme Court, Antonio Carpio. Basta makalingkod presidente sa BBM. Iway ganang ilgatin. Sakto, na-impas ganang ilgatin wealth. Di na makuha mga higala. So, good luck, Philippines. Kwan lang, kanang let's pray. Kanang God bless the Philippines nila. Mga kahigalan po rin ito.
2: Kasikas Express Balita.
0: So balik-balikan na ito mga issues mga kahigalan sa mga minsay. Greetings, bulaban ng ideya, opinion. Padangat na din sa pag-uban-uban sa kahanginan. Sir Ver o Veb G. Rehistrado, peligro, ma-underground sa China ang utang sa Pilipinas. Bitay jud, happy listening from Poblacion Pardo. Ingulan China. Kamu Pilipina, utang mo magdako kayo sa International Financial Institution. Kami bayad, pero Pilipinas, simo ng province of China. Nakita ni Manny. Chinese, panyudani, kada bang tawag aning Chinese citizen kita. Ay, nako. Kan, kada bang tayad to kwan eh. Laing nasod bakit pangarap. Citizen ka dito bakit. Kaitas Pilipinas. Hangtod ngayon, why major changes sa governance? Pang-gobernos Pilipinas, mga higala. Kani, atong utang pandulundon. Lubog na sa baha, lubog pas utang, mga higala. Corruption dito, corruption dito, mga higala. Drogas, kriminalidad, corruption. Hangtod, hangtod na ni, mga higala. Balik-balikan na ito na. Padagan sa inyo mga mensahe din mga kikilang. Kaya ito nagbasahon mga kikilang. Stay tuned, standby. Alauman pa nato ito mga issues. Niya, participate. Nagboom yun mo sa class participation, ha? Kuhan mo, diya kay dili man lang ni kuhan ako, kanabang kausa. Eh, apektado ko. Apektado mo. Apektado ka. Ikaw ba, nagpaminaw, naglantaw. Kaya kita, mubuhis, kurakuton ra. Kita mo buhis mga kahigalaan kitay nagsigig bayad ana natay gobyerno mga kahigalaan pero unsay nindot bang serbisyo way ayo morning magpakabana tang tanan taga na to ning pagtagad mga kahigalaan pero manginabuyan sa ta at sa balonson mga importante kay nga pahinom daw mga kahigalaan oras sa XFM Cebu Philippines Center Time mga kahigalaan alas 7:04 na sa kabuntag.
2: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: Santo Blasco.
7: Ako si Don, saka maestra.
8: Maka-ulcer po.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Blas Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niya mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong tigbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Unsa man ito?
2: Tulis ni, tulis ni lang, tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo imot ng atas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
1: Ito ang kagilog.
2: Iagin niya. Tag sa kalibo.
1: dong, dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nas ubus dong. Naichiki niya. Ayaw!
3: Exciting!
4: Lupig panimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Tulok ka high-grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
4: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Mga katrupa, exciting!
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Center Time, alas 7:11 na sa Kabuntagon, mga katropa.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na! Kasikas Express Balita. XFM Headline.
1: Sa gapon, may buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. Adlaw kayo punta rin nga Tuesday, Martes, mga kahigalaan. Sa pizza, 18 ning buwan sa Agosto, 2026. Okay, standby sa luhas sa mga balita, mga katropa, sa atong newscast, sa itong Kasikas Express Balita, karong buntaga, mga higala. Din sa itong lokalidad, 13 anyos, o ginahan, gitigba sa ilang silingan, nga gituho ang adik-adik. Balis ang National Vice President Sara Duterte, kung umihangi o private meeting kaga PBBM. Og sa balita sa kawasan nasun, Iran, mitanyag og gante sa makadakop o makapatay sa mga US soldier. Sa balita sa patigayon, presyo sa petrolyo, misaka og hangtod 5 pesos kada litro. Sa XFM Trending, PBA player Marga Cardona, nag-aqua training sa baha. Sa sports news, ang nailang usas mga icon sa duwag football, Cristiano Ronaldo posibleng muritiro na sa professional football. Og sa showbiz news, Vice Ganda, nagpasumbingay bahin kang Senator Robin Padilla.
3: Good morning!
1: Og sa itong balitang ex-special, mag-amigo sud sa kapin 30 katuig, nasuta nga managsuon di ay... Og standby sa mga uluhaga balita og or detalye sa mga uluhang balita. Ipon niyo mga kikilayan pa rin, napatay mabiling oras, balik-balikan natin itong mga issues kung may labo na itong haring lungsod. Ito yung tinguha, mga higala, magsigutag-utang sa Pilipinas. Ay mong debt-free Pilipinas. Wow! Utang Pilipinas, bakit pangarap na po? Umaga itong 8.8 million ka mga Pilipino nga na matod pa na lip up. How askikan sa mga kabos.
4: Wow!
1: Itong mga research mga higala. Ito mga statistika, ikan sa mga inipong hingtungdang ahensya, mga higala. Aga samtang aristas detalye sa mga balita, mga kahigala sa newscast, magunat sa balitang lokal.
2: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Then magatubang o posibleng kasong frustrated murder ang sa 22 anyos nga laki human gingong gitigbas din ito sa kainahan o 13 anyos nga anak. Nalaki sud silang panimalay sa may barangay Paril, siyudad sa Supon, ato ning Domingos gabi, Agosto 16. Sumapa sa kapulisan ang biktima mo ang asawa o anak na lalaki nga maoy nagpapahawa sa suspek gikan sa Osaka Disco. Matod ni Police Captain Lionel Arena, ipisad laon na police station. Giingong nakainom ang suspek samtang nasa diskuhan o nakigsinumbagay tungod ini ipapauli sa kinipog mga nanambong man may bias diskuhan giingong miadto kini sa balay sa suspek og gihimo ang maong krimen base sa report alas 10:21 sa gabi anasun sa panimalay ang mga biktima dihang giingong misud ang suspek og kalit silang giatake gipanigbas gamit ang sundang nagangkod og samad tinigbasan sa naong og lawas ang 13 anyos nga biktima samtang samdan sab sa baga og bukton ang inahan. Ayong grabing na samdan ng duha, gidadayon sa tambalanan sa dakpan Subo alang sa pagpatambal. Stibo sa mga gilas sa mga biktima ang sospek. Nungdan nga gilusan sa kapulisan ang hot pursuit operation. Gingon sa kapulisan nga nadakpan ng sospek ang si alias Loloy. Presidente sa sityo Upper Barangay Paril alas 12:05 na skandaon niya itong Lunes, Agosto 17. Nila ang suspitsado sa Adlaw Police Station diin. Nagapabilin kining ng himakag sa ligasyon. Katokan niya bisag positively identified na siya sa mga biktima. Samtang nag-andam na ang kabilisan sa pagkapasaka o kasong frustrated murder batok sa maong dinakpan.
2: Kasikas Express Balita. Balitang Dukan. Balita sa Dukan.
1: Og sa katapos ng detalis, balitang lokal, gisusi na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald o ban ni Senator Joseph Victor J.V. Ercito Estrada ang Cebu City Medical Center CCMC aron makita ang kahimtang pasilidad, mga serbisyo nga gitanyag ug ang kapasidad usab niini. Matod ni Kenneth Cesar, ang Chief of Staff ni Archibald, nga gikinahanglan ang pag-inspeksyon tungod sab kay nangayo og 400 million pesos nga financial assistance ang Ciudad Sugbo ngadto sa buwan ni Ercito para sa CCMC. Matod ni Cesar nga gustong masuta sa senador kung nganong gikinahanglan ang susamang kandidat sa uga iyang natino at ulusab sa iyang pagbisita nga ang mga aspeto nga gikinahanglan pa og dugang pagtagad og suportang pinansyal. Nasaksihan usab niya ang mausab nga tambalanan nga puno usab sa mga pasyente. Ang emergency room nga dunay kapasidad nga 40 ngadto sa 45 ka pasyente, mukabat na sa 60 ngadto sa 65 ka mga pasyente. Ang kasamtang usab nga giatiman og ang uban wala na higdaanan. Subay ni Ercito ni pasalig kini nato kag Archibald nga paningkamutan niya nga makatunol

0: un...
1: Cacicas Express, balita!
0: Oras e XFM Cebu Philippines at our time ala 7.18 na sa bunda.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oga, karon natong tabukan mga detalye sa Balitang Nasyonal diin. Abling hapon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pakigdialogo ni Bisan Kinsa kip na sa dili mo yon sa kaniya sumapaw sab sa Malacañang ni atong Lunes. Ipagawas ang mong pamahayag sab taliwa sa hungiyo nga giingong mihangyo si Vice President Sara Duterte og private meeting kang Marcos mato di Palace Press Officer Claire Castro. Base impormasyon nga makakonpirma nga mihangyo sab ang Vice Presidente sa maong panagkita sa pangutana ko nga muuyon ba si Marcos nga magkikita ni Duterte kung adunay hangyo sigon ni Castro nga dugay nang posisyon sa presidente nga andam siya magig sulti sa mga tao bisan pa og lahi ang ilang politikal nga baruganan. Na nang gipareg-usab ni Marcos nga abli siya sa pagigsulti sa mga dili muyon kaniya aron sa makabot ang mas maayo nga pagsinamtanay. Abang gipahimangloan sab ni Castro nga dili kini angay usab hubaron isip specificong imbitasyon alag kag Vice Presidente Sara Duterte.
1: Cacicas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Dalay nga balitang na sudnon na misangat og lying perjury complaint si Vice President Sara Duterte Bato kang Ramil Madriaga nga nag-aangkon ka ni Adto nga iyang kanhibagman sa Taguig City Prosecutor's Office na tuning Lunes Agosto 17. Si Duterte nga nanumpa atol sa pagsangat sa reklamo o ba ng iyang legal counsel nga si Attorney Paulo Panelo. Ato ga Marso unang ganisangat si Duterte og perjury complaint bato kang Madriaga. Panghimaka kaniadto sa Vice Presidente ang allegation ni Madriaga na miingon nga wa siya sukad muhatag ini og instruction of any kind. Bato pa ni Duterte wa usab sukad gibisita si Madriaga sa bisuan o nagigsulti kaniya bahin sa bisan unsang butang sa notarized affidavit sa nga din giriper ni sa Office of the Ombudsman niadtong Disyembre 2025, yan ko ni Madriaga nga nagdala siya og dagkong kantidad sa kwarta usab alang kang Duterte. Gingon usab niya nga ang national campaign ni Duterte gipunduhan sa Philippine offshore gaming operators o Poco og mga drug lords. Sumausab kang Duterte si Madriaga nga kasabtang usab nga nagatubang og seryosong criminal charges o ganun ay kanhi criminal record daw naglihok tungod sa dispirasyon aron makagawas sa detensyon.
1: Cacicas Express Balita.
0: Ato nga oras, sala 7.21 na sa kabuntagon.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Og duwang tunlings balitang nasyonal, miabot na sa 27 ang namatay tungkol sa epekto sa South West Monsoon o habagat. Sumani sa Philippine National Police o PNP ni Adtoga Lunes o kagapong adlaw sa press briefing. Ingon ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyko na 27 na ang namatay, 26 ni ini mga sibilyan o saka personnel sa PNP. Wa pa magpagawas ang PNP o detalyadong listahan kung asa ni tabo ang mga insidente o unsa ang hinungdan sa matag kamatayon. Samtang kapin 5 milyon sa katawo ang napiktuhan sa inyo sa epekto sa tropical cyclone Luis, Maymay o Habagat, mapa sa Office of the Civil Defense o OCD.
1: Cacicas Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Sa katapusang detalye sa Balitang Nasyonal, nawad-an og pailob si Senator Judge Erwin Tulpo ngadto sa hostile witness na si Gina Acosta man sa makita nga maglisod kini pagsulti og Pilipino Tinagalog ato sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nadtong Lunes. Ngayon si Tulpo nga ma-recognize samtang nagpahigan og direct examination si Private Prosecutor Armando Virhiligutan kang Acosta kani Special Disbursing Officer o kasamtang ang Staff Officer ni Duterte. I-presentar sa prosecution team ni Acosta isiba unang hostile witness ni ini kalabot sa gingong sa iyong paggamit sa confidential fans sab sa Vice Presidente. Giakutlo ni Tulpo ang pipila ka mga tubag ni Acosta sa Pilipino o Ingles o iyang unang pagtubag sa hearing sa House of Representatives. Yang dayon sa Senador ang Senate Impeachment Court na pugsun si Acosta pagtubag gamit ang pinulungang Tagalog. Gidawat ni Presiding Officer Senator Judge

0: Francis Escudero ang hangyo sa Binitulpo gibanduan siligutan nga mupili lamang og usa ka pinulungan either Pilipino o English sa pagpangutana apan gipalabi usab ni Escudero nga Pilipino ang gamito ni ligutan aron sa mas dali kining masabtan sa witness aga mga pangutana.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Oga, karon mga katropa, itong tabuka na mga detalye sa balitang international. Matod pa ni Opera ng Iran, ha? Og 30,000 US dollars na gante sa bisang kinsa magkarakob og makapatay sa usa ka sundalong Amerikano. Sumabas sa state news agency sa Iran, gibibaw sa ni Army Chief Amir Hatami na gilusan ang mausap ng programa unsab makadawat ang militar og daghang hangyo gikan sa mga Iranian nga gustong moapil. Mas dako usab nga gante alang usab sa mga babae nga maghimo usab sa mong aksyon. Kang Hatami, dobling sa 30,000 dolyaris ang ilawsap nga madawat. Diin, wa maghatag si Hatami og detalye kung asa og ganun sa mahimo nga himuon ang pagdakop o pagpatay sa mga sundaong Amerikano. Ingong gusto usab ni Hatami nga mubiya ang Estados Unidos sa Middle East. O ingong wa matod pa kini permiso ang US sa pagsud sa Persian Gulf, Gulf og Oman og Strait of Hormuz.
1: Kasikas Express Balita.
0: Balita sa international. Dili mo boss dusi katawo ang namatay samtang na po sa bang nasamdan man madisgrasya ang bus nga doon ay police registration so sa ka motorway dito sa Hungary. Ba ni sa Hungarian police na ito mong disgrasya doon sab sa Mesocorestes samtang padong usab sa syudad sa Nyerig Gayhaza. Base sa initial nga investigasyon, niliko matod pa gikan sa tul-id nga bahin sa dalan ang mong bus o kinis kanal o dayon na tumba. Adunay 57 ka pasahero o duha ka driver nga sakay usab sa mong bus. Sa mga litrato gikan sa lugar sa insidente, grabe ang kadawat sa bus o nataga kinis kanal ang mga bagahe o gamit sa mga pasahero. Inusab sa kapulisan na posibleng nakatog ang driver samtang nagmaneho. Sa ospital aga mga naangol o samdan samtang gipailaw usab ni sa kustodiya sa otoridad ang driver suspect sa maong bus.
1: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.26 na sa Kabuntagon, mga kaiglaan. Sa dipatamu, parehan sa Sonan, standby sa dugang detalye sa mga balita sa pagbalik at sa Blutson, mga importanteng pahinumdum.
2: XFM. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, pero ito kong aglibo. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong tuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong tuog. Nang pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? So masakit yung pusong ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
6: Ngano man?
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bayon sa nanong oras, sabay.
10: Ah, ako gibaw, bay. Nagpag-assume lang ko din, eh.
9: Ay, ay, ay.
10: Ay, ay.
11: Exciting!
9: better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
18: Hilid sa Barangay Hall.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras, XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 7.32 na sa Kabuntagon. Kita ka po nag-uban-uban sa tulumanon ninyong tulumanon, mga katropa, ang Kasikas Express Balita.
2: Kasikas Express Balita!
1: Sa gabang na kanyang boss kalagad, sa kanginan, katropang Eric Amaro, niya balik ta sa dugaga detalyo sa mga balita, mga kahigalan. Og atong tabuk-tabukan ang balita pati gayon din na presyo sa produktong petrolyo misaka ni hangtod sa 5 pesos mga kahigayon. So us-us gamay sa kada. So atong dewato na kay nakasanbay po subika sinya si katropag Crystal Joy Filarca.
0: XFM Business News.
1: Asun niya katropang Crystal. Good morning.
3: Good morning.
4: Misaka og hangtod 5.1 pesos kada litro ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong mga orasa Agosto 18. Mao kini ang unang oil price hike karong buwana. Suma sa Department of Energy o DOE, musaka og 2.49 pesos kada litro ang gasolina samtang 3.84 pesos matag litro ang diesel. Pinakadako ang pagsaka sa presyo sa kerosene nga moabot sa 5.1 pesos kada litro. Sa advisory sa Jetty Petroleum, ang price hike karong adlawa tungod kini sa pagkahanaw sa paglaom alang sa mga peace deal sa Iran ug Amerika. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: XFM Health News.
1: Okay, karong mga kikilan, arita sa detalyo sab sa balita sa panglawas. Ay mas dako nga risgo sa dengue, mga kikilan, karong ting-uwan. So, ang pingan yung taon na ito, mga ginikanan niya sa mga chikitings. Tungkol niya, pagdagan usab sa mga dapit nga mahimong breeding ground. Ito, mangitlog ni mga lamok nga magdausab sa dengue virus. Ang dengue, mapasa pinag-iusab sa pinakaan sa hindi pong Aedes mosquito, ilabi na sa mga lugar di ina, adunay natigom sa mga tubig sama sa mga butilya, lata, ligid o guban pang sudlanan. Kasagaran mga sintomas sa dengue mo ang taas ng ilanan, sakit sa ulo, kasakit sa kaunuran o mga luta-lutahan, pagsuka o human lapak-lapak sa panit. Importante ang pagkonsulta dahil kung taas o parensap ang hilanat, ilabi na kung adunay sakit usab sa tiyan, balik-balik ang pagsuka, pagdugo sa ilong o lagos, pagkaluya o human pagkalipong. Aron malikay ng dengue, tambag sa mga health experts, alimpyuhan kanunay ang palibot o tangtangon ang mga sudlanan na may usab nga tiguman sa tubig. Girekomendar usab ang pagsulob usab ug sinina nga makatabon sa panit, paggamit og mosquito repellent aron sa maminusan ang risgo sa pinaakan sa lamok.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ano oras? Alas 7.35 na sa bunta.
5: This portion is brought to you by Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
0: XFM. Trending. Karon.
2: Karon.
1: Pagkarita sa itong XFM Trending, mga kahigilan, kay PBA player Mark Cardona. Ha? Nag-aqua training, ligo-ligo kintahan siya sa tubig ba? So, usana ni si Mark Cardona, mga kahigilan, sa katubang campaign single kanya to sa mga bilyar. Nakaligo ka na ba ng dagat ng basura? Baha nila ito, daghang sa basura. Aqua training sa ba? Tanawan niyo, mga kahigilan. I-report po ni Katropang Philip Serohano Magilan ang updated kayo na to sa trending balita, mga kahigalaan po. That's Katropang Philip. Katropang Philip, good morning!
3: Good morning!
6: Taliwa
3: Wala sa grabing pagbaha nga na sinati sa pipilag kabahin sa kauluhan. Wala gyapon mawala sa mga Pinoy ang abilidad sa pagpangitag kalingawan bisan pa sa lisod nga kahimtang. Murag Gimog Jim ang gibahang dalan sa Gregorio Araneta Avenue sa Quezon City human nag-aqua training si kanhi PBA player Mark Cardona taliwala sa baha niya tong Lunes. Sa iyang post, gimension ni Cardona si kanhi coach Tab Baldwin o giingnan kini nga dito na lang mag-aqua training samtang gibahaan ang maong lugar. Nalinga usab ang mga netizen sa laing eksena sa Quezon City diin duha ka mga tao ang nagitang nag-jetski sa gibahang bahin sa G. Araneta Avenue. Tungod sa kusog nga uwan, miabot sa hawak ang level sa baha sa maong dapit sumala sa Quezon City LGU. Samtang bisan na bahaan ang Iskondo Chapel, wala usab magpaapekto ang mga dibuto sa ilang pagselebrar sa Feast of San Roque. Gipadayon ang balaang misa sulod mismo sa nabahaan nga kapilya nga gipanguluhan ni Reverend Father Christian Ray Kayanan. Mao nga mga bisan pa sa baha, makita gyapon ang mga Pinoy spirit mangitagpagi nga malingaw magpadayon og makapahupay sa kabugat sa kahimtang. Sa mga tropa nga mga kalalakinaan na kinsa na problema na sa lalawas ng kalipa ay karoon na katropa, di na ka na ang ikabalaga. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinis sa inyong mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alam sa Ligay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kinenya certified Turbo user, katropang Philip Sarohano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: XFM Archives.
1: Okay, karon mga kahigalaan, ato pong sayro no today in history, mga kahigalaan. Okay, ingon man unsay mga na kuy-kuy no nga kasayuran na sa ato sab nga mangoy kuyay mga kahigalaan nga si Doc JJ. Matod pa ang pagkatawa sa ilado nga cartoonist nga si Larry Alcala mga kin. At ang sayo na ka-standby na sa Pikas Linya, si katropang Doc JJ. Katropang Doc JJ, good morning!
6: Good morning! Niyadtong Agosto 18, 1926, nataw sa Daraga Albay ang iladong editorial cartoonist ug illustrator nga si Larry Alcala. Gisugdan niya ang iyang karera niadtong 1946 samtang nag-eskwela sa University of the Philippines o UP. Diin siya nakagraduar og Bachelor of Fine Arts in Painting niadtong tuig 1950 og nahimong propesor gikan sa 1951 hangtod sa 1981. Ang iyang comic strip mao ang Siupaw Man, usa ka parody sa Superman. Samtang ang Kalabong Inbusyo ni atong 1947, maoy usa sa unang paggamit sa taglis sa comics. Pioneer usab siya sa animated cartoons ug TV commercials sa Pilipinas. Ang iyang bantugan slice of life naghulagway sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga Pilipino o gihagit ang mga magbabasa sa pagpangita sa iyang kaugalingong hulagway nga gitago sulod sa cartoon. Sa iyang 56 katuig nga karera, nakahimo siya og kapin 500 cartoon characters, 20 ka comic strip, 6 ka pelikula, 2 ka mural og 15,000 ka gipatik nga pahina. Nagtuo siya sa papel sa cartoons sa edukasyon o paghulma sa mga miti. Kung gusto kang malig-on ang imong resistensya, pagdumar og Santon Vitamin C, Alkaline Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini inyong katropang Doc JJ, XFM News.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 7.41 na sa Kabuntagon.
5: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang Alkaline Vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
2: Kasikas Express Balita.
0: Balita sa sports. Balita sa sports.

0: Oh, gak karo arin tas detail sa sabalita sa pagnan sa kusog din. Ang idol ng itong pag-rap-rap mga kaigalan sa duwag both all Chris Chan Ronaldo. So, posible niyong mo-retire na sa professional football mga kailan. Ito ang Cyro, nagkumpleto ang detalye ni Ipinagi yung subs ng katropa sa sports, katropang Cyro Biking. Katropang Chai, good morning!
1: Good morning!
2: Posibleng mauna ko no ang katapusang tuig ni Cristiano Ronaldo, isi professional footballer, sumala mismo sa 41 anyos nga Portuguese superstar sa iyang interview sa Vogue. Si Ronaldo, nga nakapuntos na og kapin 950 ka goals alang sa club, dugay nang naghisgot bahin sa iyang pagretiro nga posibleng mahitabo soon o sulod sa usa o duha ka tuig. Baguhay lang usab nga naminyo si Ronaldo sa iyang dugay ng partner nga Sir Georgina Rodriguez sa usa ka pribadong seremonya sa Caxias, Portugal. Matod ni Ronaldo, gusto na niyang ipadayon ang pag-enjoy sa mga butang nga iyang naangkon human sa 25 katuig na karera nga puno sa mga sakripisyo. Human niya panguluhan ang Portugal ngadto sa round of 16 sa iyang katapusang World Cup karon tuiga, moapil na usab si Ronaldo sa iyang club nga Al Nazer alang sa bagong season sa Saudi Pro League. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kanitibok ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santone Plus Gold. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinainyong katropang Gyro by King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw nagmamaniw.
0: Okay, karong mga kaila, ito pong siren dagan sa traffic ng Adlong Mates, mga higala, ha? O sa ito, mga drivers, kung doktor, pasahero ng kabuntagon, mga kaigala, ana. Ito mga muagis, mga main thoroughfares, madhas kadalanan, ito pong siren ng mga traffic, ha? Kasan ba, na? Ito mga nabram? Si katropag Ben, si Tali, si katropang Ben Tals, good morning.
5: Good morning!
6: Yes, good morning, katropang Eric, may bota. Good morning, ano karon nga Martes, mga katropa, sa ato sa big update. It's Tuesday, August 18. Karon mga oras, mga katropa, bibigyan na ka mga sa ang nag-saoy-saoy ko na nag-biyaga. Pinibis na sa dog, akin hindi ko nang kanilang ng katropa. It's working day or it's a school day. Karon mga ito, manang nga. Beach na ato na kunang daan ka na namin ang atong Dan Pulo ano ba yun? Kanyang ang pagkakasura tayo pagkakasura niyo o pabilang ka mga interposyon na mga daan sa itong nagpain ang beach na namin ang daan kasi po na nagpain traffic yung may mapod na bumper ang traffic yung po mismo po si may at kanyang ang habis sa labangon yung man ang pagkakasura habig sa kanyang ang may kanyang ato mga mismo sa Cebu South sa bus terminal ang iyong man dyan sa may pinosaryo. Extension pa ka na pa ang iyong pabilan ng mga nagkaragat-traffic roll. O niya, ay mo kalimot mga ka-drivers ng mga lovers, street lovers. If you drink Visionex capsule, manan na...
0: Oh, paminagin mo, ha?
6: Ha?
0: Ang mga motorista, Tals, akong ina naman, paminagin mo sa kwaning katrupang Bintals ba? Ganang...
6: Yes, kataw, Eric, kay... What? Masawa sa kanyang magkatumar mo ang Vision X capsule, mga katropa. Di lang tinawa niyo mata sa dalan.
0: Kala.
6: Mataaw sa usa ka talaga.
0: Na, mga katropa, eyes on the road, not on the glowing legs.
6: Yes. Na, eyes on the road, dili kay eyes on the... Masahin niyo lang sa kanyang Vision X capsule. O niya, gawa siya, mas tinawa mata. Mas kanyang pa ni, ito na mag-clean siya ang imong mga, inner at yun po siya mata ang mga katropa kayo mga kamerikan ang kuwagin ng pormasyon ka ng janitor nga magpawa sa hugos ng mata o nag-inom ng Vision X. O niya, sa itong traffic update mo mag-update ng unay kay karumbuntag na katropa Eric kaya doon na pinis gasta niya sa may kanini ang may kareta ano, doon sa Eurovision area yung sa may gin box sa amin yung The Killer Road mga katropa kayo usagawag ang aming namatang yung makinig nga ni Sumaga ako sa ka-credit operator sa usa ka SUV nakakakitaon kita pa Eric kita pa ang Rafael so sa nagpapantay karong adlawa update ka doon ay it's Tuesday thanks God it's Tuesday mga kapapit sa Ogaraga August 18, 2026 have been with the Vision X capsule on board sa patrol kaobali ka na pag genre Radio Plano the girl master mga katropa.
5: What?
6: Yung katropa, Ben Angie Talisig, X-Men News.
3: Kasikas Express Balita.
0: Oras sa XFM Cebu, alas 7.47 na sa Kabuntagon.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Oga, karoon, narita sa detalye sa showbiz. Kibaton pa, Vice Ganda, nagpasumbingay bahin kang Senator Robin Padilla. So, sa day, ang ipasumbingay mga kila atong siren, pinagi na sa report pod ni Inday Marta. Inday Marta, good morning!
4: Good morning!
5: Sa itong showbiz karoon, gipakatawa pa ko sa Vice Ganda. Ang mga host of audience sa It's Showtime, humargini, nagpasumbingay kapahin sa aktor turned Senator Robin Padilla kalabot sa pag-uway lang ang viral nga isyo, kapahin sa iyang giingong pagpasaog balaod samtang naa sa bilibid na nahimong ang joke sa Agosto 15 nga episode sa Noontime Variety Show tulad sa pagigbanter ni Vice sa iyang mga kaoban nga sila si Vong Navarro o Jong Hilario. Una nga na matikda ni Vice, ang sinina ni Vong o iyang gitandi ang iyang hitsura sa karakter ni Robin Padilla sa 1991 nga salida na maging sino ka man diin kaoban o sabi Sharon Cunita. Misugodayon o kanta si Vong o maging sino ka man adubangan sa studio audience apan gipahunong siya ni Jong. Gihimodayon ni Vice ang mong eksena nga punchline o mingon nga maayo kuno si Vong o iyang idol kini tungod kay nakapasakini o balaod samtang naasud sa prisuhan. Gikataw o gibakbakan sa mga host o audience ang maong komedya. Ang joke ngong nagtumong sa 2022 vlog ni Mariel Rodriguez, asawa ni Robin Padilla, nga may balik og viral sa social media. Sa maong vlog, ginipinsahan ni Mariel ang kwalifikasyon sa iyang bana sa pagdagan ni isip senador o gihiskutan ang iyang pagtuon sa criminology o kaning pagkabilanggo. Big question usap sa pipila ka mga netizen sa mga pahayag ni Mariel o ang kwalifikasyon ni Robin ni isip magpabanaon. Baguhay lang usap mga katrop, nga may pagawas og pamahayag si Mariel sa Facebook aron klaruhon ang iyang ipasabot sa maong karaan nga vlog. Makuto atong showbiz karon. Mga katrobay mo kalimot sa pagtumhar og santon vitamin C. Tungod kay pag-usap-usap mga to ang panahon karon. Alkaline base nga vitamin C. Mga katroba, alang sa nagkahiusa ang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropang Marta, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
1: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Oga, karon sa detalye na sa balitang ekspesyal. Iyay, managamiga ni katulang nga rapsud sa kapin 30 katuig. Nasuta nga managsuon. Anong lugay kisila ka-realize mga kaibigan? Atong sa iyo na, pinag-report ni Katropang Raybugs. Katropang Raybugs, good morning!
4: Good morning!
5: Duha ka babae nga gibiyaan pa isip mga masuso sa lain-laing orphanage sa India mga tropa nga gipanako sa mga managlahi nga adoptive families sa Netherlands. Ang nadiskubre 40 ka tuig ang nilabay nga magigsuon day sila. Sila si Mena ug Maynal nga bisan wa kay bawo sa usag-usa samtang nagkadako nagpuyo lang sa mga 130 kilometros ang gilayon sa Netherlands. Niadtong 1996 sa dihang mga teenager pa sila nakita sila sa usa ka gathering alang sa mga adopted children. Nabandayan sa ilang mga higala ang ilang dakong kapareha og dagway hinungdan nga nagbinayloay sila og address bisan nagbinuang pa sila kaniadto og nagtawag sa usag-usa og sis nawa ang ilang komunikasyon sud sa 15 ka tuig niadtong Abriling tuiga pareho silang nagpakuha og DNA test aron masuta kung aduna na ba sila biological relatives. Nakurat sila sa resulta nga nagpakita nga magigsuon dahil sila sa dugo. Si Minal 44 anyos miingon nga wa siya ay record bahin sa iyang biological family bisan pang ipati niya ang gugma gikan sa iyang Dutch parents og mga igsuon. Giangko niya nga nakasinati gihapon siya og laom nga kamingaw niya tong Agosto 11 ang duha nagka-emotional reunion sa Netherlands. Sukad na diskubrihan ang ilang relasyon halos matag-adlaw silang nag-istrihanay og nag-message sa usag-usa. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga ikala labi naghapo kay kakakoy mong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo! Safe ni mga katropa tungod kaya aprobado sa FBA na doon ay maka og Klavuhas kagama sa Yes to Health. 30 minutos. Naglipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa Rekayos ng Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
3: Kasikas Express Balita.
1: Pulong sa kaluwasan. Pulong
3: sa kaluwasan.
0: Oga, karon ato paminawon mga kaigsuna na pulog sa luwasan ni Barangay Tiga Tropa, Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
7: Good morning!
8: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Pilipos 4:6 ngadto sa 7 nag-ingon. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kung dili pangayuma sa Diyos ang inyong gikinhanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Diyos na dili matugkad sa tao, malalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkahiusap kang Kristo Jesus. Igsuon ko, sayre nga sumala sa kasulatan, dili mahimong magkuyog ang kabalaka ug ang pagtuo. Sanglit ang mauminsahe sa kasulatan, nagtudlo gayod kanato na kung unsa man ang problema nga imong gihambil karon, dili kaangay mabalaka niini. Ipaabot himuon kanato sa Dios ang tanang butang nga atong gikinhanglan pinaagi sa pag-ampo ug pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa hunahuna sa tawo, maoy manalipod sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing.

0: So atong nabati maghigalang pulong sa kaluwasan. Alang ni Adlog Martes, gibrangan tiga terima Pastor Paul Gino Lopez. Ang pulong sa kaluwasan may nagpupo sa mga naglangkob na itong balita. Sa gapon ning Adlaw mga kahigalan nga Martes. Pinsa 18 ni nga buwan sa Gusto Tuig 2026 mga kahigalaan po. Sa gapon sa mga katropa, nagpaminaw, naglantaw ni nga itong Sibya mga kaigsunan po. Matutog ka mga balita. Nga ito nasab ka ninyo sa mga tabang. Aron mahimso ka ito ka pamilya o panglawas. Mga ilang kanunay ang pag-inom kanunay sa mga produkto sa Yes Welding Incorporated. Mga kahigalaan, Santone Plus Gold, Santone Plus, Santone Vitamin C, Premium D3 Soft Silk Capsule. Mga kahigalaan, Turbo Men Enhancer para sa kumbati gidas kama mga kahigalaan. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula alang sa atong mata. Sigot po tagapin na ay Santone Plus Comex Premium D3 Coupin ay kanipang Santone Gold Coffee Mix o ingon man ang Santone Herbal Tea po mga katropa. Sa kids kalawasan, sis the pain mga kahigalaan. Napoy para haplas no? Ang Santone Herbal Oil. Papagwapa na clear skin mga kailan na Santone Herbal Soap o uban pa mga produkto din si Yes Wealth Incorporated. August, itong mga nagpaminaw, naglantaw na yung mga kahigalan, Ma'am Lorna Margarita, good morning ni mo, kinipog diha, Ma'am, ha? Niya, mayong pagpaminaw po, no?
1: Morning!
0: Niya, by Roy Barakia, good morning, by Disoy Ambungan, matod pa, happy Tuesday, good morning ni mo diha, ba, ya?
1: Good morning!
0: Sir Edgar Hagdon, naminaw may diresers, may abuno lapulap.
1: Good morning!
0: Sa ato sab ka mga katropa pa, nagpaminaw mga kailan, naglantaw po sa ato sab nga CBA sa kinipong XFM Cebu, Sir Eugenio Vitagsi, may buntag ito pang Erika, na dugay ang impeachment sa vice-presidente, nagkada ko ang gasto, ilang ipalabi ang impeachment kay sa pagsulbat sa krisis, nga giatubang karon sa katawan. Lubog na sa utang, lubog pas baha mga kahigalaan in town ang nasod ng Pilipinas in town mga katropa kapaitin. Ani Chris Chris Iwayan, good morning boss, shout out no. Listening from Dubai. From Kuwait siya, Sudtungan Lapu-Lapu. Ilan na ito liyan, nagin malalis. Nagin malalis mga kahigalaan. Manny Sean Namugzel. So good morning yung tanan. Huwag sa tanan mga nagpaminaw, naglantaw. Ito ka Sibya mga kahigalan.
2: Kasikas Express Balita.
0: Okay, wala ko igong oras. Musunod na mga kahigalan yung iatngan yun. Ang Bull's Eye. In pagkanumalaman sab sa ito ka station manager o gatog newsroom director mga kahigalan. So ako na lang manamilit alang sa Ligusag Pilipino para sa Pilipinas. Huwag po sa kalagad sa kanginan. Katropang Erica Amaro mga kahigalan. Ngayon, dalay ko ng Diyos sa boss. Tanahan na, huwag imposible sa labaw nga makagagaho. Alang sa Ligusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting! Kasi!